0: destacar ang Ninan, Ati Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arang

0: 3.1. Maana ni.
1: Why undang ang kalingaw, katawa o kalibay? Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1.

0: 93.1 FMR Cebu. Ka vibe sa sound trip.
1: Maana ni
2: 93.1. Maana ni.
3: Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: 93.1.

2, 3, 4.

0: favorito na ating sakal, Ninan, Ati Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkad.

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni?

0: destacar, Minan at eBay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neta.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maanan ni

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni

0: Yung paborito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, a sound trip.
1: Oo na ni.
2: Way undang ang galingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Good

0: Gabay!
1: Gabay!
2: Maunang wala pa tayo uyab, kay nahutdan na ta. Ang uban, gaduha-duha man. Maunin ni!

0: paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada.

huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio.

0: Uban ang Vibe Mix DJs. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka Vibes. Mao na ni. Way undang ang kalingaw. Katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka Vibes. Mao na ni.
1: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: 93.1 FMR Cebu. The vibe sa sound trip.
1: Oo na ni.
2: Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: 93.1. Maano ni?
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.

0: Goodbye.
1: Kung hilig ka, video kay ka-vibes ka.

0: favorito nga ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni

0: Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood.
1: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network.
2: Ayan na nga, magandang hapon Team Pinas. Welcome uli sa programa kung saan bawal ang balat sibuyas sa pagtatalakay at paghihimay sa mga issue sa bansa. Ako po si Ina Gakad.
3: Hi, paikutin na natin ang ruleta at inyong transistor radio dahil mapapanood tayo sa free-to-air digital TV sa PRTV Manila at Signal Channel 31. Mapapanood din tayo sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta Facebook Livestream at PRTV Manila YouTube Livestream. Ako po si Zandro Ochona, na guest ngayong hapon. Lahat na niya, dito lang po sa...
2: With your respect!
4: Ano?
3: Yes,
4: kaya natin? Richard Hedaria.
5: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
4: Carlos Flores.
6: Parang mas marami pag nag-resign kasi sa napakulong.
4: Cleve Arguelles.
7: Seryoso, sincero, at yung buong...
4: Dino De Leon.
8: Katotoo lang, sa real talk lang tayo. No?
4: Sabrina Gaka.
9: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa sila?
4: At Jessica Persia.
10: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarilpa.
4: Bawalang galang na po. Umpisa na nag-usapang With You Respect!
3: Hoy, paano?
2: Ayan. Sinong hindi kabilang sa usapan natin?
3: Ako, sino yung mga outside? Ako, ha? Babanata natin mga...
2: Kaya, nawawala. Pero maliban dyan, ang kabilang naman sa pag-uusapan natin ngayon ay ang panibagong survey kung saan lumabas na 3 lang sa bawat 10 Pilipino ang nanonood ng impeachment trial. Ano ba ang dahilan sa mababang interes ng publiko sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte?
3: Well, Cheska, hihimayin din natin ang desisyon ng Sandigan Bayan na palayain na si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. May basehan nga ba ang desisyon na alisin si Bonoan bilang kapwa-akusado sa kaso ni Senador Jinggoy Estrada?
2: Kaya mawalang galang na po at sisimulan natin ang talakayan kasama sina Attorney Jen Reyes. Yes! Welcome! At House Prosecution Spokesperson Zia Alonto Adyok. At dito lang yan sa Vibe Check!
4: Survey results? Pulso ng bayan? Simplihan natin sa Vibe Check!
3: Ayan. Naku, sorry. Chess ka pala na sabi ko sa'yo. Si Ina po yung kasama ko. Ina yan.
2: Thank you, Sandro. Ayan. So, simulan natin ng talakayan sa awareness o kamalayan ng mga Pilipino sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa survey ng Momentum Research, 17.3% lang ng respondents ang nagsabing nabalitaan at pinapanood nila ang paglilitis. 53% naman ang nabalitaan ng impeachment trial pero hindi masyadong nakatutok.
3: Tama ka, Ina. Lumabas din sa survey na 32.4% ng mga Pilipino ang naguguluhan o nalilito sa takbo ng paglilitis. Ilang respondents din ang nagsasabing masyadong teknikal ang mga nangyayari kaya nahihirapang sundan ang takbo ng impeachment trial. E ano nga ba ang pwedeng gawin para mahikayat ang bawat Pilipinong tutukan ang proseso sa pagpapanagot sa vice-presidente?
2: Yes.
3: Ayun na nga.
2: Paano nga ba?
3: Ayun na nga. Siguro unahin natin si Kong Zia dahil nga siya ang tagapagsalita ng prosekusyon. Paano po ba nga natin ma-encourage yung mga Pilipino na manood ng impeachment trial?
11: Well, unang-una, before pa nag-start talaga yung impeachment process, isa yan sa mga ginagawa ng paraan kung paano natin may lahatad ng mas maayos, maintindihan ng taong bayan yung pinag-uusapan sa impeachment court. That's why dun sa pre-trial brief namin, gusto namin Pilipino yung gamitin, di ba? Para mas maunawaan, mas maintindihan. Pangalawa, yung way by which kung titingnan nyo, every day after trial, 'di ba, may post trial, may noon break na press con, tapos andyan pa rin yung press con sa House of Representatives, kasi we try to as much as possible continuously engage with the people, and this also been supported by our social media teams, kasi alam, first time kasi ito ng impeachment na social media ang nagdo-dominate sa usapan eh. So, isa yun sa mga strategy that we need to get involved as many as possible, kung sino yung mga vloggers, sino yung naniniwala na kailangan managot ang Vice Presidente, and we'll try to ano partner with them. Pero ang sa akin nakikita ko, it's also because of the yung timeline kung saan yung trial eh. Because it happens before kasi hapon, medyo mataas. Pero nung nag-shift siya in the morning, lahat ng tao nasa trabaho, of course, hindi mo naman may expect din, di ba? Halimbawa, isang guro, andun sa classroom, di ba? Nagtuturo. Nagsistart kasi ng 10 a.m. up to 2 p.m. So, yun yung oras kasi nasa trabaho. So, kung mag-shift siya into the previous na ano trial, which is hapon, sabi nila, magdamagan yan, at lusawa, palagi ko naman, tataas yung viewership. It's not so much on the interest, it's actually the way our public would be able to access on real time yung kaganapan sa korte. I don't see that as something that the people are no longer interested to.
3: At magiging whole day na siya, Kong Zia. So pag nag whole day na siya, so tingin nyo meron ng pagkakataon na mag-catch up yung mga kababayan natin sa panonood ng impeachment trial?
11: I think so. Kasi unang-una, pag halimbawa nasa bahay na sila, di ba? Wala ng trabaho. Ang pinag-uusapan naman talaga is very controversial. It involves the second highest official in the land. So may alam naman natin na both sides meron talagang sumusuporta, meron talagang gusto ng mapanagot ang Vice Presidente. And both of these camps really are that aggressive. Makikita mo naman how they engage in social media discussion eh. Makikita mo yung supporters ni VP Sara talagang rabid na kasi anong mangyari, supporters ako. On the other hand, yung mga gusto naman managot si VP Sara, the same passion that they have also displayed. So kung maililipat yan, I think mas para sa akin, tataas talaga yung viewership, and that would also indicate na tataas yung percentage. Yeah. Yung mga taong informed. Kasi makikita mo sa survey, it's not really about the interest. Mm-hmm. It's the information that they gather. That's why, as much as possible, what we do from the prosecution team is we try to reach as wide as possible.
2: Right.
11: We try to tap as many platforms as we can in order to send across the message na accurate, timely, at the same time, right information.
3: Eh si Attorney Jen naman, partner Ina. Eh si Attorney Jen, syempre book author to, partner Ina. Eh.
2: Oh, yes.
3: Oo. So, Attorney Jen, how do you even make yung mga topics? Kapareho nitong, syempre, tungkol sa batas, medyo very technical yan. How do we reach out to our kababayans para nga maintindihan nila itong impeachment trial?
12: First is the language. Mapapansin naman natin, no? Pati yung presiding officer natin. Panawagan kay presiding officer Jesus Cordero, mas mag-Tagalog kayo. Lalo na sa mga councils ng prosecution and defense. I know that they are so used to, you know, the technicalities and the English language because we use it inside the courtroom. Pero wag nilang kakalimutan na the impeachment is also a political process, aside from being a legal and political process. And ito talaga ay para sa mga Pilipino. Kaya mas mag-Tagalog kayo kung kinakailangang magkaroon tayo ng mga interpreter dyan para yung mga kababayan din natin sa Visayas and Mindanao ay mas maintindihan nila ang mga nangyayari sa bawat araw ng paglilitis. Aside from that, maganda rin siguro na yung Senate Impeachment Court, they will have a team to summarize the factual matters na nangyayari sa bawat araw at isalin pa rin ito sa wikang Pilipino, Bisaya, or yung mga iba nating dialekto para mas maging accessible sa lahat ng ating kababayan. And yung sa subjudicial rule naman, no, na sinasabi ni Presiding Officer Jesus Cordero, he must be liberal about this because ito rin yung pagkakataon kasi ng prosecution and ng defense na ipaliwanag din sa publiko. Kung nag-i-English kayo inside the impeachment court, ito kasi yung outside the impeachment court, ito yung pagkakataon ng bawat kampo na magpaliwanag sa publiko kung ano yung mga naganap. So as long as it is not about the merits, he must not be very strict about that. And lambing ko kay Jesus Cordero, sana maging fair siya sa lahat ng kanyang rulings.
13: Okay.
3: And go ahead, partner. Go.
13: Naalala ko kasi, parang ang attitude or ang pinaka-source na ng balita ng mga Pilipino ngayon, online. And marami sa balita ay nakukuha through Facebook. So, pag in-imagine nyo yung feed natin sa Facebook, yung algorithm ang naglalagay ng mga information, ng memes, ng viral content na makikita ng tao. And ang napansin ko, especially with the impeachment, ang lumalabas na viral, yung banatan ng magkakaibang councils or yung sagutan ng magkakaibang councils or yung continuous na, kumbaga, ay yung show behind the impeachment and less about the substance. Mm-hmm. So parang how do we bridge naman yung ganitong requirement na ng platform eh? It requires virality para makita ng tao, para man lang pumasok dun sa feed kasi hindi na nga hinahanap ng mga tao. So if it requires virality, tapos yung substance has national importance, yung substance has a democratic value, mm-hmm, paano natin siya pwede kayang i-bridge? Is there any experiments that we should try towards
11: She's the expert at this.
13: Diba?
12: Siguro, let's take advantage of technology, right? Mm-hmm. Dahil nga uso yung mga soundbites, uso yung mga memes, then why not use it to their advantage? And I'm talking to the prosecution and the defense. Mm-hmm. Mag-soundbites din kayo, diba? Mag-memes din kayo. As long as you are doing, what you are doing is factual. Huwag kayong magpapalaganap ng fake news.
13: Yes.
12: So, okay lang naman gumamit ng mga pagva-viral or pagtutrending as long as hindi ito panloloko or pang-uuto sa mga tao.
3: So, you mean, Attorney Jen, dapat mag-TikTok na rin sila Kong Zia?
12: Why not?
3: Diba kayo dyan, Kong Zia?
13: Hindi naman kasama sa subjudice rule of
12: the prosecution, at prosecution PH.
11: Pero, ako naman, I view it as an advantage.
13: Mm-hmm. Yes.
11: We are talking about paano makakuha ng interest ng taong bayan. Kasi, let's face it, diba? Hindi naman lahat ng tao ay may pasensya na manood ng sa pagkahaba-haba ng trial, diba? So, kailangan mo talagang kumuha ng mga highlights doon. So, I don't see that as something wrong. Ako, I would even treat that as something that would give the credit, attract many viewers as possible. Kasi doon sila na doon nakukuha yung interest nila sa mga ganun. Pero tama nga yung sinabi ni Doc Jen, Attorney Jen, na talagang kailangan mo lang talaga maging innovative eh. The way you present your messaging to the public. But as long as, tama nga yung sinabi ni again, Attorney Jen, na it should be within the context of the real discussion of the court, in the court. So, hindi siya dapat lalagpas, hindi dapat magsusupply ka ng hindi tama na information. Mm-hmm. So, I don't see that as a disadvantage. Mm-hmm. I see that as a way to attract and invite more viewers.
3: Mm-hmm. Baka po kasi nga, issue siya ng hindi naman sa hindi nila gusto talaga makinig. Kasi kung gusto nila, talagang gagawa sila ng paraan para makinig. Pero kasi, nagbabago na rin yung lipunan natin. Mababa na yung attention span.
11: Yeah, that's correct.
3: Baka mamaya, hindi uubra yung buong impeachment trial. Baka nga, pwede tayo mga 30 seconds sa TikTok or Reels or Stories, di ba? Well, syempre, hindi lang naman ito pwede na kami lang po ang dumadaldal dito dahil maaari po kayo makisali sa aming huntahan. Mag-comment lang po sa post sa Facebook page ng DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. At syempre, babasahin po namin ang inyong mga opinion at komento sa segment na Take It or Cleave It maya-maya po lamang.
13: Yes, gagawin natin yun kahit wala si Steve. Sa ating pagbabalik, kasama pa rin sina Attorney Jen at Congressman Zia, pag-uusapan natin ang pagharap ng ilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dito lang yan sa
14: With Due Respect!
3: With Due Respect, Cristina and Tom.

0: may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Sulit ang glow up.
1: ECS. Sa bawat issue ng bansa, mahalaga na may say ka. Tara, pag-usapan natin kung anong take mo.
2: Ano? Sama na kaya natin sa kulitan natin.
1: Sama si Maan Makapagal, yes, Dieters at Sandro Ochona.
2: Siyempre.
1: Anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31. Ngayong maulan ang panahon, doblehin ang pag-iingat. Alamin ang balita ukol sa panahon at anunsyong pangkaligtasan. Ihanda ang go bag at emergency kit. Siguraduhin naka-charge ang mga cellphones, power banks at iba pa. Suriin ang bahay at ayusin ang sirang bahagi. Ilikas ang mga alagang hayop sa mas ligtas na lugar. Maghanda ng mga ready-to-eat na pagkain. Sumunod agad sa mga kinauukulan para sa agarang paglikas. Gawing prioridad ang kalusugan at kaligtasan ng sarili at pamilya. Isang paalala mula sa PRTV Manila Channel 31.
2: Tutok pa rin kayo ha, dito sa With Due Respect, kasama ang Team Pinas, minus the boys, only Ina is left. Now let's take a deep dive sa week 9 ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Noong Martes, tumistigo ang dalawang opisyal ng Philippine Army at inaming nagulat na ginamit ng Department of Education ang ipinalabas na certificate para patunayan ang paggastos ng confidential funds.
3: At noong Miyerkules, isinalang din ang hostile witness na si Attorney Michael Poa bilang dating opisyal ng DepEd. Sa pagdinig, inamin ni Poa na nalaman lang niyang may security officer ang DepEd sa pagdinig ng kamera noong 2024.
2: Kinumpirma rin ni Poa na sinita ng Commission on Audit ang kakulangan ng dokumento sa liquidation report ng confidential funds ng kagawaran noong 2023.
3: Yes, at natanggap na rin ng House Prosecution Team ang kopya ng bank at tax records ni VP Sara. Pag-aaralan ng prosecution kung maaring maging ebidensya ang mga dokumento sa ikalawang article of impeachment na may kaugnayan sa sinasabing hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. Kaya naman, ang tanong ng bayan, may sapat na bang mga ebidensya para mapatunayan ang mga akusasyon laban sa Vice Presidente? Lahat ng yan, sasagutin natin sa
2: Deep Dive!
1: Ready ka na ba? Deep Dive!
2: Ay, ayun nga, Kong Zia, Attorney Jen, dahil nga ang malaman yung mga napag-usapan nitong linggo sa impeachment trial, hindi po ba sapat na yun para mag-move on na tayo o may mga bahagi pa na kailangan pang ma-discuss?
4: Meron pa. Mm-hmm. Kasi unang-una, hindi pa tayo tapos sa DepEd confidential funds. Ito lang yung narinig natin dun sa dalawang army officers. Mm-hmm. Ito lang yung revelation na natanggap o napangkinkan natin na teka lang, mukhang may misrepresentation. There was already that deception from the very beginning. Mm-hmm. If you describe yung manner na kung paano ni request itong certificate, there was really that that deception. Kasi bakit mo gagamitin isang bagay na hindi naman yon yung purpose ng pagbigay sa iyo, no? Di ba? E, klaro naman yon. Pangalawa, yung paano ginamit yung ano eh, yung confidential funds ng DepEd doon sa particular amount na subject for an AOM. Eh, kailangan natin marinig si Fajardo kasi parang may pattern similar with OVP. How they handle the confidential funds. And si Attorney Poa, unfortunately, he was made to troubleshoot. Wala siyang alam eh. Mm-hmm. Diba? So parang nilagay siya sa isang position na wala siyang alam. What's so surprising about it, and unusual if I may use that term, unusual is that wala nga siyang alam, pero how come he was really that confident about his answers. Mm-hmm. Diba? Doon sa AOM. Mm-hmm. Na yun nga ang naging discussion right after the presentation or the cross or the recross of Mr. Poa na, teka lang, bakit you are saying that you don't have any idea and then here you are with all these documents, with all the response that you provided to the AOM, as if the language that was used in that letter is that you're confident that the confidential funds was fully implemented well according to the AOM, and the Army knew that the YLS, the Youth Leadership Summit, was successful primarily because of your information gathering. So, parang hindi siya that, yung reason na yun does not hold water. Why? Because the Youth Leadership Summit has been existing and going on since 2002. Wala naman tayong naririnig na confidential funds. Why suddenly, when the Vice President was really eager to hold the confidential funds, lumabas itong mga issues na to? So you always go back, trace back your steps to the previous mga testimonies of the witnesses. And nabubuo yung storya na meron talagang appetite, no? Na kumuha ng confidential funds na yun ang unang-unang ni-request when they assume office. Kasi wala sa GAA eh. Yung immediate predecessor kasi niya, walang confidential funds.
5: So anong espesyal, yun yung tanong, anong espesyal sa pag-upo ni VP Sara Duterte para gumamit ng confidential funds na wala naman sa ibang vice-presidente, at nung pag-upo niya, ginamit ito para sa isang proyekto na nag-i-exist na before, na hindi naman din gumagamit ng
4: confidential funds. Kasi it's a multi-stakeholder event eh.
3: Oo nga.
4: Hindi lang, ang lead agency, ang AFP. So whether or not DepEd participated in that event, it does not matter.
3: Right.
4: Does not matter. It will still continue to exist. So, bakit nung sumali sila this time around with the confidential funds, sinasabi nila, it led to the success. Wala namang success na may pakita sila other than the event happened. And that's exactly what the certificate, their certification from the AFP provides. There was an event, but there was not even, they cannot even assure the public or the court na meron talagang exchange of the gathering of information. Diba? Ay, ibig sabihin nyo ba, ito sila, Miko Harina, sina Mr. Pagong, si Mr. Pusa.
3: Diba?
4: Ang nagbigay ng information. Now, granting for example that those information were used for the success of the YLS, ang next question is, okay, so saan yung mga resibo ng mga medicine?

0: Sa aming pong pagbabalik, alam niyo naman po natin kung sino ang lucky winner ng ating ruleta, bakit siya naging usap-usapan sa mga kwentuhan, at kung meron bang nabato ng laptop? Well, hindi natin yun alam. So dito lang po yan sa
1: With Due Respect!

0: may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Kutis sulit ang glow up.
1: ECS. Ang tunay na paglilingkod di lang sa pagbabalita. Dapat ito ay may kasama ring totoong pagsaserbisyo.
2: Feasible ba to? Diba yung maaaring tanong po ng ating mga mamamayan?
1: Kaya Lunes hanggang Biyernes, tubunan natin ang mga pangangailangan ng bawat Pilipino.
3: Paano nila i-implement hindi masyadong umaray yung mga maaapektuhan?
1: Nagseserbisyo, Nina Corpus at Migs Bustos, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31.
4: May nagbago, may arte, may budget.

0: chess lang sa kapal.
1: Okay, nadagdagan tayo ng isa.
0: Yes.
1: At ito pa rin po, ang With Due Respect kasama ang Team Pinas. Muli ako po si Ina Gakad.
2: At ako naman po si Zandro Ochona.
3: At ako po ulit si Attorney Jen Reyes.
4: At ako naman po si Lano de Sue, First District Representative Zia Alonto Adiong.
5: And marhay na hapon po sa ating mga kababayan. Ako po si Cheska Persia. Excited na rin ba kayong malaman kung sino ang iikutan ng ating ruleta? Excited na excited ako as a guest host. Tulad ng dati, quick comments lang sa matatapatan ng mahiwagang ruleta. Sa mga nanonood at nakikinig, pwede rin kayong maki-join, share your thoughts sa live stream sa ating DZMM Radio Patrol sa Estrenta Facebook page. Ito ang ating Magic Ruleta! So
6: okay. It's time! Ikutin ang Magic Ruleta!
1: Let's go! Go Ruleta!
5: Go Ruleta! Susunod pa natin si ni Attorney Jen tsaka si Rev Zia mamaya.
1: Ayan!
2: Ang
1: unang lumabas sa ating ruleta, walang iba kundi si Vice President Sara Duterte.
5: So alam natin si Rep Zia bawal magsalita dahil sa subjudice, no? So
2: hindi naman siya covered.
5: So quick comments
2: Do the honors. Quick comment.
5: Ano po ba ang latest si Vice President Sara Duterte ngayon would be her grave threat. She just posted bail.
4: Yeah, and yesterday nakita po natin napaka-ironic kasi kung sino nagbanta ay siya pa yung natatakot.
5: Yeah.
4: Diba? Pangalawa, yung sinasabi niyang takot siya. Ako, ang observation ko doon is not really about takot kasi remember, she is one of the most protected and one of the most secured individual in the country today with more than 100 security aid. That should not give her any reason to fear for her life. Mm-hmm. Diba?
5: Yes.
4: At yung the way, you know, the courtesy was extended to her, nakita natin na sabi nga nung iba, bakit ba parang iba yung
2: treatment,
4: diba? Mm-hmm. That's how the courtesy was extended to her to a point na ang mga police at that time was really keeping their distance. So sinasabi niya, so fearful daw siya, ayaw niya pumasok doon sa korte para mag-post ng bail despite the insistence of her lawyers na nandun naman kami. I mean, for no one in his right mind would ever do such a thing to harm her inside, knowing that cameras are front and center, back in, di ba? So it's not really about fear. Sa akin, napansin ko, it's her denial or it's her not acknowledging policies, not subjecting herself to regular policies, no? And this been consistent with her. Hindi siya umattend ng mga formal invitation. Anything that she thinks, any policies that she thinks are adversarial to her, hindi niya nirerespeto to the court. Ang mga kapulisan, which is contrary to what she has yung expectation ng tao at saka yung oath na kanyang sinumpaan.
5: I agree with Rep. Z, no? More on denial to. No, going to Attorney Jen, alam natin parang common knowledge na kapag Friday afternoon, you cannot post bail. Pero I see a lot of comments from netizens na parang why is the... Does it look like she is above the law? What do you think about that?
2: At saka yung mugshots, hindi nag-mugshots. Nagbigay na sarili niyang picture. So, para lang nag-apply ng passport. Ay, hindi, yung passport nga ngayon. Sa passport,
5: hindi-picturean
2: ka na. Pero nagdala siya na sarili niyang picture.
3: Well, it is so unfortunate na nakikita natin, another manifestation na naman ito na kapag makapangyarihan ka at mayaman, tila ba may special treatment ka under the law? Pag mahirap ka, kakalbuhin ka na agad dyan. Pag susuotin ka na ng orange na na t-shirt at kung ano-ano pa man ang gagawin sa'yo, which is a bad example.
2: Natulad ng nangyari kay Jinggoy Estrada.
3: Exactly.
2: Na senadora ng Pilipinas.
3: Yes. And as to her fear, with due respect to VP Sara.
2: Attorney, tama natatawa ko.
3: With due respect to VP Sara, bakit po kayo natatakot? Eh, daan-daan po ang security ninyo, unang-una. Yes. Pangalawa, if you are fearing that, for example, the administration wants to kill you, that would be an utterly stupid move for the administration. Yes. Kasi sila ang unang pagbibintangan. Mm-hmm. And hindi naman po kayo papasok sa kulungan. Magpa-process lang po kayo ng bail nyo. So, yung nakita ko kahapon, parang ano yon, manifestation na tilabasanay sa special treatment si VP Duterte, kaya parang very new sa kanya lahat ng pagsunod sa tamang proseso. And count your blessings po, kasi sukdula na due process ang pinakita sa kanya. Biruin mo, media coverage, police men are there, and kahit Sabado, talagang napakaswerte, bukas na bukas ang korte, makapag-bail lang po kayo at makapag-submit ng iyong magandang photo.
4: This is not to trivialize. This is not to trivialize kung ano yung fear na nafe-feel niya, di ba? Kasi lahat naman tayo, di dapat natin baliwalain. No? Lalo na yung isang tao nagsasabi na I fear for my life. But there's a perfect avenue for you to say na merong threat sa akin, kasi that's her claim eh.
5: Yeah.
4: She's been receiving those threats since 2023.
5: Mm-hmm.
4: Pero the way that I see it, dapat bakit hindi ka nakipag-ugnayan?
5: Yeah. Mm-hmm.
4: Kasi ang NBI, sabi nila may Oplan Romanov ang claim nila. Mm-hmm. You give information so that we have some lead to initiate our investigation. Eh, hanggang ngayon wala.
5: Mm-hmm.
4: And since 2003 up to now, yung pag ikaw kasi may tumatanggap ka ng mga banta o you fear for your life, the first thing that you do is to prioritize your own safety. Kasi life and death yan eh. Mm-hmm. Diba? Hindi yung nagta-travel ka abroad. I mean, diba? The first thing that you need to do is to go to the authorities and make known na meron talagang banta sa sarili ko and provide information. It is not an indication of a fearful person to request for air travel abroad. Diba? At priority mo dapat yung sarili mo, yung pamilya mo.
3: Sige,
2: go ahead,
3: Rinjen. Kasi she mentioned din kasi na wala siyang tiwala sa mga korte.
2: I was about to go there. Sige, Rinjen. Go ahead.
3: Wala siyang tiwala sa mga pulis. And coming from a vice president, I feel sorry for judiciary and abogado.
5: Yeah.
3: I feel so sorry for the judiciary na napakadami kong kilalang napakasisipag at mga straight na mga huwes at justices at mga masisipag at mga principled na mga police. So for her to say that, it is quite unfair to the PNP and to the judiciary as well. I mean, bite the bullet. Face the music. Ano yun yun na lang po? Ito, sasabihin na naman nila, baka sabihin, dilawan tayo or what. Pero just a juxtaposition, si former Vice President Lenny Robredo, patong-patong ang mga kasong final sa kanya. Did she do that in public? No, she just...
2: Naabogado rin, ha?
3: Naabogado rin. She just faced it quietly, and then nanalo siya sa mga false accusations against her. Walang drama, walang media coverage. So sana po dapat ganun.
2: So two points yung gusto kong isunod dyan, Attorney Jen. Una, pwede bang magkaroon ng disbarment case dun sa kanyang pahayag na wala siyang tiwala sa hudikatura dito sa Pilipinas?
3: Mm-hmm.
2: Tingin mo, Attorney Jen?
5: We don't want to put her in that spot.
3: Yes,
5: no?
3: Yes.
2: So it's
3: possible. Let's not preempt that.
0: It's possible naman daw in this world.
3: Nakadepende rin kasi yan sa circumstances. Pero sige, we'll attribute good faith on becoming. Her.
4: Let's just say that that's unbecoming of a lawyer and unbecoming of a public official.
5: No, kahapon may nabasa akong statement. Those are very troublesome remarks.
4: Yeah.
5: Diba?
4: Ito napaka-troublesome.
3: Saka kami yun, mai-indirect contempt kami kapag gano'n, judges.
2: Yeah. Pero siya, pwede niyan gawin yun.
3: Tingnan natin kung i-indirect contempt siya ng judge.
2: Sige, titignan natin yan.
0: Nakaka-frustrate pa, gusto ko lang idagdaga, nakaka-frustrate kasi kita mong, yes, there might be some level of truth dun sa takot niya, ba? Diba? Kung talaga namang, ang tagal-tagal na niya, ilang taon na niyang iniinda yung mga threats to her life. Pero sa akin, kita mo, nag-request siya ng media. Meron siyang team, meron siyang mga supporters with their own handy phones, di ba, smart cams. At sa akin, parang, she is trying to play the victim. May victim script siyang mm-hmm. pinapakita sa mga tao na natatakot ako, kawawa ako, na para bang nakakalimutan ng taong bayan, paano ka magiging victim? Eh, pangalawang pangulo ka ng isang buong bansa.
4: Yeah.
0: Paano ka magiging victim kung actually ang dami mong access to resources, funds, katulad na lang ng confidential mm-hmm. funds, at higit sa lahat, anak ka pa ni dating Presidenteng Rodrigo Duterte na siya mismong humabol doon sa mga alleged na mga drug addicts tapos pinagpapapatay yun. So sa akin, kung meron kang history, family history of violence, meron kang family history of political office, nasan doon ang pagka-victim?
7: Yes.
0: So sa palagay ko, in retrospect or in like this whole act, parang hindi siya fearing for her life, pero baka fearing for all the lies that are gonna come out and people are gonna see na actually, madam, it's time for you to face the music, it's time for you to be accountable.
7: And to add to that, nakita na ng mga ating kababayan yung inconsistency sa script ng mga DDS. Kasi ang unang script nila, bakit sa dahig nililite si Tatay Digong? Hindi ba dito dapat sa mga korte natin? Kasi we don't trust international courts. Ngayon naman, coming from her daughter herself, I don't trust the Philippine courts. So, wag din natin iuwi sa Tatay Digong.
3: Ano ba na sila?
7: Yung kakagulo na yung scriptwriter nila.
2: At pangalawang punto ko, Attorney Jen, hindi kaya, bakit hindi kinwestiyon ng kampo ni VP Duterte sa QCRTC branch na yan na kasi ang lumalabas sa script nila ay impeachable ako, hindi ako dapat ano. Bakit hindi yun ang ipinunto nila para nga hindi na magtuloy-tuloy itong kaso na sinasabi nila na may immunity daw from suit ang pangalawang pangulo? Bakit hindi yun na ang ipinush nila? Dahil ba mawawalan ng saysay din o pwedeng magsunod-sunod yung pagsasampa ng kaso sa kanya kung yun yung magiging dahilan nila at ipupush nila na naratibo?
3: Kasi nga maling-mali yung naratibo.
7: Mali.
3: Ako po kasi, nagbabase ako lagi sa batas at sa konstitusyon.
2: Dahil may libro rin kayo.
7: Konstitusyonalista
2: kasama natin, ha?
3: Kasi po, napakadaming desisyon ng Korte Suprema na ang presidente lamang po during his term or tenure ang may immunity from suit. So kung vice president ka and all the other impeachable officials, you are not immune from suit. At gaya nga po ng example ko kanina, bakit naman nung time ni former VP Lenny Robredo, hindi naman siya nag-claim na immune siya kasi siya ay impeachable official. So, tama na po yung false narrative. And doon naman po, well, kung gusto nyong magpauto, di magpauto kayo.
4: Dadagdag ko rin, no?
2: Okay.
4: Akala ko ako yung ano mas palaban pala to si attorney. Ako alam ko, hindi ako, correct me if I'm wrong, ah. Pero I think previous administration they filed a case against the vice president.
2: Yes.
4: It was diba? That alone, sabi mo nga bakit pag favorable sa kanila yung batas, tapos grabe nila tong i-emphasize.
7: Yes.
4: Pero pag feeling nila hindi tagilid sila sa batas kasi may nagawa silang hindi maganda, tapos kailangan nilang managot, parang wala nang saysay yung batas at wala silang respeto. Kasi if we follow that, the event that happened in the previous administration, that would have been a perfect reason for them to realize na hindi sila immune. Because her father, the administration of Digong, former president, Duterte, filed the case. If I'm not mistaken, filed the case against the vice president.
3: So many cases.
4: So, ibig sabihin, that alone would give you an idea na hindi sila, hindi dapat, at saka wala sa batas nga, na immune from lawsuit ang vice president.
7: Ayan, kung nandito lang si Attorney Dino De Leon, sasabihin niya, ikaw ha, hindi ka immune from suit. At dahil dyan, go, Roleta!
3: We miss you!
7: Lumabas.
2: Sino yan?
7: Attorney Pedro Pagolosa and Attorney Sheila Sison.
4: Of course, one-sided ako, diba?
7: syempre. Pero go, pinaka recent sa kanila, yung kanilang naging sagutan no, during the impeachment trial wherein Attorney Tolosa was saying na si Attorney Michael Poa ay yung abogadong walang alam, not meant as an insult. Pero dahil yun lang ang lagi sinasabi ni Attorney Poa at sinagot naman ni Attorney Sheila Season that is very unethical. Pero kinorrect naman ni Attorney Tolosa yung kanyang misinterpretation.
2: Oo, na ironically, parang pinasosyal lang. Kasi po, ang sabi ni Attorney Season, pwede naman daw tawagin na no personal knowledge. So in English, so wala lang.
7: Wala ka.
2: Itagalog, di ba? O yun nga, Attorney Zia. Ay, Attorney Zia. Attorney Jen.
7: Attorney Zia.
4: Well, una-una, hindi naman siya it was not said in a manner na insultuhin talaga yung mismong personality ni Attorney Poa. And I think Attorney Poa already knew.
7: Yes.
4: Kasi walang hindi naman siya nagsalita. After that, after ng trial, hindi naman din siya nagsalita na it was an insult. In fact, nung pagkatapos nung trial, nakita niyo pa na nag-usap sila. I think it was in the context na mismo si Attorney Poa na nasabi niya during the series of hearings, investigation, na kung saan umaten siya, sinabi talaga niya na wala siyang alam. And he reiterated that in the witness stand when he was asked, may alam ka ba? Wala siyang alam. So in that context, wala talaga siyang alam, di ba? So, hindi ko alam kung paano, how would you describe it, di ba? Kung na paano mo ba masabi sa korte na...
7: How else would you say it?
4: No, there's no other way, di ba? But I think it's a way for... Kasi naiintindihan ko naman kung bakit hinighlight yun ni Attorney Season. Kasi, of course, one-sided din sila. So, adversarial naman talaga yung nature ng pagharapan ng bawat panig. So, inakita nila yon just to highlight na, okay, part of their strategy maybe is to, yun ang mapag-usapan at hindi yung merits ng pupwedeng mailisit na information from Michael Poa.
2: Diba? Eh baka may senador na naman na magsabi dyan na dapat ang prosecution daw maging bukas sa lahat ng panig, ha? Baka nung nagsabi yan, pero hindi po ganun, ha? Ang prosecution ay one-sided at ang depensa din one-sided. Dahil paano may magtatanggulin din yung depensahan mo kung hindi ka one-sided?
4: Pilipinas. Pero nag-apologize na si Attorney Tolosa doon, ha? Nag-apologize naman siya, eh. Right there and then, sinabi naman, it was not meant to be an insult.
3: Yeah. Ako para sa akin, kung soundbite man ituring nila yun, edi so be it. Soundbite. Mag-soundbite din sila. Kasi nga, gaya nung usapan natin kanina, this is one of the methods para yung interes, di ba? Yeah. Ma-sustain yung interes ng mga netizens and ng mga Pilipino. And kay Attorney Tolosa, I commend his calmness, right? Yeah. His relaxed demeanor. And sabi ko nga po, no, hindi po porket mahinahon ng isang abogado, eh mahina na ito. Minsan po, kung sino pa yung mga kalmadong abogado, sila pa ang magagaling. And in fairness din naman kay Attorney Season, of course, girl power. Of course, I know that she is a brilliant lawyer and fierce lawyer. Yun nga lamang po, medyo sumobra siya dun sa pag-object niya. Kaya lalo pang na-diin at nag-trending yung phrase na ang abogadong walang alam.
7: Oh, ayan. So,
2: On that note, ang abogadong maraming alam sa konstitusyon kasama natin ngayong
7: hapon. Go Roland!
2: Okay. Ayan, sino yan?
7: Ang lumabas naman, ang mag-ina. Senator Loren Legarda and Congressman Leandro Leviste ng Batangas.
2: Nasaan sila?
7: Asan ba sila? Naghanapan tayo dito. Where are you? Pero nasa Facebook sila palagi, ah. Laging may post ang kanilang social media team.
2: Laging may statement.
7: Correct.
3: Yeah. Di ba yan matitrace?
7: Ang alam ko, nagsalita pa to sa sa House of Representatives. Sabi niya, nasa na yung ibang congressman? Sabi ni Rep. Leandro. Pero ngayon, siya ang nasaan na.
2: Pero... Ayoko sabihin.
7: Ipasa natin.
3: Basta
7: ay,
3: baka alam mo kung nasan sila.
2: Ina, ikaw.
0: Ito kasing makina na to. Parang hindi naman daw nagtatago.
2: Ay, di ba?
0: Pero merong kaso.
2: Baka may bit na baget. Kasi nagpunta ng France. Baka nasa Paris.
7: Nee, pero hindi ko talaga makalimutan tong dalawang to kasi ang taas ng bill ng kuryente namin. Diba? Yung mga sun na dahilan, instruments para bumaba yung babayaran nating mga kababayan. Pero naaalala kita palagi.
2: Kasi, Senator Judge kasi isa, ano itong nangyipabaran si Kong Sigaw? Huwag na, huwag na. Si SSUD, Attorney Jen.
3: Oh, nasa na kayo, mga Ben?
7: Pero Senator Lawrence, sayang kasi, di ba, sana mapapakinggan mo yung mga statements well, to be able to give your impartial judgment.
3: Tsaka may serious lung illness daw ko, no? We commiserate with her, pero with all due respect din po, we need proof na may totoong sakit. Kasi unfair naman din po, eto na naman ako, yung iba nating kababayan, pag nagkakasakit, walang choice dito. Pipila sa PGH, pipila sa mga public hospitals, pero pag, porque senador, pwedeng mag-extended medical leave, patunayan muna po na totoo yung serious lung illness na yan. And kung totoo man po, of course, gusto namin gumaling kayo.
0: Yeah. Oo, gusto natin gumaling sila para makasagot sila dun sa kaso pa eh. Diba? Hindi pa tayo resolved sa kapalpakan ng solar para sa bayan.
2: Oo nga, tama. Oh, tsaka kulang pa yung binabayaran na kasi yung multa, di ba? Parang portion.
0: Pareho.
2: Ay, paano?
7: Dahil dyan, dahil di namin kayo mahanap. Go! Roulette!
2: Sino ang
0: lalabas?
7: Ombudsman Boying Remulla.
2: May umugong kasi.
7: Parang may bago sa balita sa
2: kanya. Parang niya, no? May umuugong na parang balak yatang mag-Korte Suprema. Pero pinabulaanan na niya na sabi niya hindi daw siya nag-a-apply.
7: Yeah. Yeah. Uh-huh. Kasi retiring na, no? Forced retirement yung ating current Supreme Court Chief Justice. Mm-hmm. Kaya naghahanap sila ng bagong pamalit.
2: So, pero ang tanong din dyan, dahil nga nagtuloy-tuloy na itong kaso ng grave threats sa QCRTC, hindi ba dapat kumikilos na rin ng ombudsman para doon sa ibang pangkaso, yung plunder case ni VP Sara Duterte? Parang pakigalaw nga po ang baso. Yan yung sinasabi ng mga netizens over the weekend. Ah. Parang pakigalaw po yung baso. Parang ano na nangyari? At yung mga sinasabi niya doon sa ibang mga personalidad, ah, pero parang tahimik kay VP Sara Duterte.
7: Mm.
2: What can you say, guys? Attorney Jen.
3: Well, kay Mr. Remulla, no, feeling ko naman hindi talaga siya mag-a-apply as Chief Justice. Mm-hmm. And ako naman, kung nakikinig si Pangulo, no, parang pakiramdam ko mas makakabuti kung within the Supreme Court na. Kung sino na yung mga associate justices ngayon, yun na lamang ang gawin niyang Chief Justice kasi alam na nila halos lahat ng trabaho doon sa Supreme Court, no? Doon naman sa plunder charges ba? In fairness, hindi lamang naman dapat si VP. Diba? Kung sino rin po ako, with due respect, yung mga ilan din nating senators na di umano ay nai-involved sa mga scandals din ng corruption, dapat po bilisan na natin para hindi rin nasasabihan, 'di ba, na parang mga pro Duterte senators lamang ang nakasuhan para yon maging fair din po tayo kayo Kong.
4: Well, unang-una, pwede copy-paste ko na lang siya. Doon po sa issue ng Chief Justice, I think very clear po, categorical po naging answer niya na wala talaga siyang interest, 'di ba, na mag-apply for the Chief Justice. Doon naman sa cases of plunders, naniniwala pa rin kasi ako na haste makes waste eh. You're talking about filing a plunder. Ang quantum of evidence when you file a case, alam ni Attorney Gento, is beyond reasonable doubt.
7: Yeah.
4: So ako, kung ano yung pacing ng ombudsman, let's give them the time to, kung ano yung mga kailangan pa nila, because in the filing of case, you should not, there's no stone unturned, ika nga, di ba? But what is important is the case has already been taken, custody, or the ombudsman has also taken cognizance of this. So.
7: Yes, ang huli kong narinig kay ombudsman is that nabigay na ng mga kaukulan sa kanya, I think included si Senator Ping Lacson, ang mga evidence against Senator Alan Peter Cayetano. So, titignan niya daw itong lahat bago pa mag-proceed with the further processes. O, at dahil dyan, Go Roleta!
2: Go Roleta! Ay!
7: Orange na orange. Ayan.
0: Naka-orange t-shirt.
8: Rodante Marcoleta.
7: Si Senator Rodante Marcoleta.
3: Oh, oh. Naman,
0: 75 million pesos.
2: Oo nga. Yes.
7: Okay. Osandro.
2: Ano? Bakit ka natatakot ka ba? Natatakot ka ba, Cheska? Oh, hindi. Eh, yun nga, ano. Alam mo, yun nga yung tanong. Kasi parang may balak siyang mag-post ng bail, ano? Mm. Dahil nga, ang tanong niya, actually, kung titingnan natin, alam mo, parang, bakit nga ganun, ano, gusto niya mag-post ng bail? Eh, kasi nga din naman, parang meron tayong nakikitang pagkukulang dun sa bahagi ng ombudsman. Mm-hmm. Kasi nga naman, kung babalikan natin, at kanina nga rin, si Ombudsman Boyeng Remulla yung nadapuan ng ruleta, kung titingnan mo, yung issue rin naman kasi, kung bakit si Secretary Manuel Bonoan ng DPWH, yung dating kalihim ng DPWH, inawala doon sa mga akusado.
7: Mm-hmm.
2: Tapos, parang ang lalabas, siya yung magiging star witness. Hindi ba parang ganito rin yung nangyayari doon sa kaso naman ni dating Speaker Martin Romualdez na ang sinasabi ng ombudsman, kakasuhan, mm-hmm. hanggang sa nag-recant na. Hindi ba dapat parang, bakit itong si Bonoan, yung magiging witness, eh kung tutuusin, siya yung may pinakamalapit, ano? Siya yung may pinakamalapit doon sa kung nasaan yung questionabling budget. Unang-una, siya yung humiling.
7: Yeah.
2: Siya yung humiling, yung departamento niya, no, na pinamumunuan niya, siya yung humiling na magkaroon ng budget. At nung binigay na ng Kamara at ng Senado, kung saan bahagi nga si Senador Jinggoy Estrada at si dating Speaker Martin Romualdez, nung ibinigay sa kanya, siya yung implementor din.
7: Mm-hmm.
2: So bakit siya yung parang lalabas na magiging witness doon sa kabilang banda na kinabibilangan ni Senador Estrada at ng iba pa, na parang sila lang yun naman yung nag-approve. Sino ba yung nagpatupad, di ba? Mm-hmm. Parang yun nga yung tanong, Attorney Jen at Kong Zia.
4: Diba? Yeah. So, sinong gusto niyo Well, ako kasi hindi ko nasubaybay. We all know na kung ano yung kaso ni Senator Marcoleta, yung plunder, in relation to the campaign expenses, na hindi niya daw na
7: declare.
4: Which amounts to 70 million, di ba? The threshold is 50 million for the plunder. Ako naman, ang sa aking position is, dapat kung sino naman, ito yung nagpapakita na kung sino man talaga yung dapat na managot, dapat managot. Ganun lang naman kasimple yun eh.
7: Mm-hmm.
4: And I think I should also babalikan po natin the way this process has been done from the very beginning. Ano yung nakasuhan, ano yung mga hindi nakasuhan, at ano yung mga active na investigation. It only proves to say na this time around, wag ho matakot yung kung sino yung nakakasuhan, kasi meron naman talaga kayong pagkakataon to defend yourselves. Mm-hmm. It's just that, in a manner of speaking, ito pong kaso niya, inaharap niya, ay unbailable because it's plunder.
7: Yes.
2: Attorney Jen.
3: Yung kay Senator Marcoleta naman po, no, if I'm not mistaken, nag-hearing na ba sa kanyang bail application, no? Kasi po ang plunder naman, if it is punishable by reclusion perpetua, before conviction naman po, ang gagawin dyan ng huwes or ng justices, idedetermina if the evidence of guilt is strong.
7: Mm-hmm.
3: Kapag po strong ang evidence of guilt, hindi papayagan ang bail. So ang ikokonsidera ba dito po ng huwes ay yung mga di umanong pag-amin niya kasi on national TV na tinanggap niya tong mga milyones na ito. Yun ba ay ia-assess ng Sandigan Bayan na evidence of guilt is strong. Kay Mr. Bonoan naman po, no, of course, I defer to the wisdom of the ombudsman. Nagkaroon na po yata ng agreement na gawin siyang state witness, and kung sa tingin po nila that his testimony is absolutely necessary and there are no other direct evidence available and it can be corroborated in all its material points and hindi siya ang most guilty, then baka sakaling pumasok talaga a state witness si Mr. Bonoan.
2: Ayun. At yung pag iimbestiga pa doon sa ibang kawaninang pamahalaan na isinasangkot nga dito, dahil mismong si dating Executive Secretary Lucas Bersamin e pinaiimbestigahan din ng ombudsman. So aabangan natin yan kung ano yan.
7: Ang dami ginagawa ang ombudsman.
2: Ang dami, ah, in fairness, ha. O eh siya, o paano? Ano na next?
0: Ruleta tayo ulit.
4: Meron pa?
2: Sino kaya to?
0: Aha!
2: Sino
7: ating dalawang honorable guests, Attorney Jen Reyes and Rep. Zia.
2: Oo, hindi, tanungin na lang natin sila. Siyempre kay Kong Zia, especially nalalapit na yung BARM election. So ano pong nga take nyo dyan? Ano pang inaasahan natin?
4: Well, ito kasi yung product nung commitment, no, na signed under the peace treaty, na after the transition period, magkakaroon na ng pagkakataon na bumoto na ang ating mga kababayan in the BARM, and we're very excited kasi we are now moving towards reaping the fruit of the long years of protracted on and off negotiation. So this is the time na masasabi natin na finally yung autonomy na sinasabi, meaningful autonomy, will be not only granted but can be practiced, observed in the area of the BARM. So excited, lahat po kami excited, and we hope na magkakaroon ng election na peaceful, orderly.
2: Yes. Oo nga, kasi yan yung talagang mithiin natin, yung talagang masiguro na kaya ng Mindanao, ano, at free from the idea na pag sinabing sa Mindanao magulo. So ito yung mga paraan na ginagawa ng gobyerno para nga masiguro na makakamtan natin yung talagang kapayapaan sa Mindanao.
4: Yeah. At saka yan yung magsastabilize sa bureaucracia ng BARM. Election talaga.
2: Ayan. Si Attorney Jen, kamusta naman Attorney Jen?
4: Ang dami na niya sinabi.
7: Madaming update.
3: Okay naman, mukhang ano naman tayo. Mukhang maganda naman ng royalties this September.
2: Pero yun nga, Attorney Jen, with everything that's happening, hindi ba mahirap? Parang I believe na maraming schools yung tinuturuan nyo rin, ano, Attorney Jen?
3: Yes, 6 law schools.
2: Wow.
3: Yes. From Monday to Sunday.
2: Wow.
7: Bar reviewer pa kayo, no? So good luck to your students for taking the bar this
3: sa aking
7: batch.
3: Mga future panyeros and panyeras.
2: Yeah. Oh, tip sa mga nag
4: eh, pasalamat kayo kay Attorney Jen kasi may oras pa siya mag-guest.
2: Jen, ano bang tips niya for law students?
3: Law students, walang like shortcuts sa law school. Talagang dugo and pawis, literally.
7: Literal, ramdaman ko.
3: Para lang maging abogado. And just like what I always remind my students, no, na kapag naging lawyer sila, sana wag nilang kalimutang, as a general rule, maging humble.
7: Yes.
3: Pero syempre, kapag tarantado yung kausap na, di ba? Pagtanggol nyo yung sarili nyo. Huwag rin kayong tatanga-tanga.
7: Wise words.
2: So dapat maging abogado kayong maraming alam. Ayan. At abogadong nasa tama. Ayan.
7: Yes po, maraming salamat, Rep. and Attorney Jen, sa ating pagbabalik. Pag-usapan naman natin ang desisyon ng Sandigan Bayan sa kaso laban kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Dito lang yan sa
2: With Due Respect!
6: Kahit nasaan ka pa, mapapanood mo pa rin ang 4 Alas With Due Respect, Just Asking. Arangkada balita ng live sa mga digital platforms na ito: DZMM Radyo Patrol sa Estrenta Facebook page, PRTV Manila Facebook page, at PRTV Manila YouTube channel. Tuloy-tuloy pa rin ang komentaryo at paghahatid ng balita sa PRTV Manila Channel 31. Bawat issue, dapat malino sa lahat. Bawat kontrobersya, pasimplihin. Di dapat mahirap intindihin. Sa usaping politikal at legal, bawat Pilipino may karapatan.

0: Tinang Gabi sa PRTV Manila Channel 31.
1: Ayan, welcome back. So with due respect, kasama ang Team Pinas. Dito sa segment na BS Politics, also known as Bawal ang Balat Sibuyas, pag-uusapan natin ang desisyon ng Sandigang Bayan ng payagang makalaya si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ito'y matapos aprubahan ang hiling ng prosecution na alisin si Bonoan bilang kapwa-akusado ni Senador Jinggoy Estrada sa kasong plunder at graft, para magsilbi siyang state witness kaugnay ng maanumalyang flood control project.
2: Binawi rin ng Sandigan Bayan ang ipinalabas na warrant of arrest at hold departure order laban sa dating kalihim. Tinanggal si Bonoan bilang akusado kahit siya ang sinasabing humiling ng budget para sa mga proyekto kontra baha.
3: Kaya pinalaya si Bonoan, ibinasura naman ng Sandigan Bayan ang apelan ni Senador Jinggoy Estrada hinggil sa pagtatakda ng halaga ng piyansa na una nang iginiit ng anti-graft court na maraming dahilan para patunayang flight risk o maaring tumakas ang senador. Kaya naman ang tanong ng bayan, may basihan ba ang desisyong palayain si Bonoan at gawing state witness? Sasagutin natin yan dito lang sa
4: Balat Sibuyas!
5: Segment ni Attorney Dino.
3: Minus Attorney Dino.
0: Bawal ang bigon! Huwag kang BS! Balat Sibuyas!
3: Yun. Yun nga, no? Yun nga yung tanong ko, no? Parang paano siya magiging state witness? Hindi po ba, Attorney Jen, dapat kapag ikay magiging state witness, star witness, dapat ikaw yung less guilty?
5: Yeah.
3: Pero paano siya magiging less guilty kung number one nga, siya yung humiling doon sa budget at nung ibinigay yung budget, siya yung nagpatupad nito. Siya yung may direct na contact doon sa mga contractor na questionable.
6: Kaya dapat tanungin din natin talaga ang ombudsman sa kasunduan na yan. No? Gaya po ng naturan ko kanina, no? May mga requisites kasi before ka maging state witness, and napakahigpit ng mga requisites na ito before ka ituring na state witness. Para sa kapakanan ng mga kababayan natin, ulitin ko lang ng saglit, dapat there is an absolute necessity sa iyong testimonya. There is no other direct evidence available. Kaya ka gagawing state witness. You are not the most guilty. And of course, kung makokorroborate on other material points ang iyong testimonya, tsaka ka pa lamang gagawing state witness. So it begs the question nga, no? Are you not the most guilty or are you the least guilty? Eh kung ikaw yung nag-implement at humingi ng mga naturang pondo. Mm-hmm. So of course, let's all be vigilant pa rin. And tingnan natin kung the same treatment ba kay Mr. Bonoan ay gagawin din ba sa iba na sobrang blatant naman na most guilty. Kasi kung ganun, hindi pwede yun. Right? Dapat mahuli, lalo na yung mga big fish. Yeah. Diba?
3: Mm-hmm. Ayun nga.
7: Well, akin kasi, sa as opposed to yung iba na mga elected na matataas ang kanilang posisyon sa gobyerno, ako may tiwala ako sa korte. Diba? Hindi yung tulad ng iba na takot.
5: Oo nga.
7: Ako naman, ang palagay ko doon, tama nga yung sinabi ni Attorney Jen, it's really the ombudsman that can actually say, kung kasi sila yung nag-appreciate ng kaso na yan. Pero ang aking pananaw doon is, hindi ata magkakaroon ng ganung decision abruptly, knowing that the possible reaction or response from the public na take into consideration na controversial talaga ito. I don't think the ombudsman would have to qualify him as a state witness knowing with how controversial this issue is without necessarily looking at the evidence and then deciding that he is not really the most guilty. Ako naniniwala ako doon . Kasi yung magiging backlash halimbawa, is it worth it na maski yung backlash na yon despite that ay qualified siya mag-apply? I think the presumption of regularity in this case should also apply because the ultimate objective of the ombudsman is to run after those who are really number one, the most guilty, and number two, who really is who actually had a hand in designing all this. Yeah. Mm-hmm. Loopholes in the law so that they can actually get something from the budget, no? In relation to the issue on flood control, infrastructure, etc. So ako, I give that as something that as much as possible, hindi talaga dapat maunang-una ma-compromise yung kaso.
2: Yeah.
7: Kasi if the state, if applying and then granting the application for a state witness strengthen the case, okay yun. No? But sana hindi magkaroon ng loophole na maano ang kaso, mawala ang kaso. I think the Mutsman is so conscious about that.
2: Napaisip mo ako doon kung Zia, no? Kasi at first, parehas yung sentiment ko doon sa public outcry. Pero to think that this case has been exposed for more than a year already and wala pa siyang masyadong gulong, maybe wala talagang mga pumipiyok. Maybe mahirap talaga maghanap ng ebidensya. That's why they needed Secretary Bonoan to be a state witness. Kasi baka sa kanya natin makukuha lahat ng impormasyon para mapanagot ang mga dapat managot. Kasi kasama ko dyan sa rally, mag-1 year na po ang trillion peso march nung September. So, kaming mga kabataan, kaming mga taong simbahan, lumabas talaga sa kalsada sa EDSA dahil trillions ba naman ang ninakaw sa ating mga kababayan. Hindi pwedeng mag-stay at home na lang tayo. Kailangan ipakramdam natin sa administrasyon na kailangan may managot. Dahil nakikita natin ang daming namatay, ang daming bahay ang gumuguho, ang daming nasasalanta sa bansa natin, especially these past few days.
3: Pero ang tanong nga rin naman kasi, baka naman din kasi iba yung tinutumbok. Ito kasing ang naging problema rin naman kasi dito sa Ombudsman, tila masyado siyang bigay ng kanyang mga pahayag na hindi na lang dapat, iba, dapat tahimik na lang, tapos tsaka natin tignan kung tama ba yung direction. Hindi yung parang masyadong maraming sinasabi. Ang ending tuloy, parang nabibigyan na ng paghuhusga yung mga personalidad na sinasabihan niya. When in fact, dapat ang tinitingnan natin, dapat, diba, may presumption ng pagiging inosente, hanggat napapatunayan, hanggat hindi napapatunayan sa mga korte. Kaso yun nga, diba, ang dami nang nasabi, kaya tuloy ang tingin ng taong bayan, ayo nga, ba't nga hindi pa nakukulong yan? When in fact, may ebidensya ba para makulong itong mga sinasabing iniimbestigahan ng Ombudsman?
8: Yeah. Oo, dadagdag ko lang kasi nakakatakot din yung idea. Napakatagal na nitong kaso na to, di ba? Tapos nakikita na, ang bagal-bagal ng pag-usad. Tapos pangalawa, nitong mga nakaraang linggo, walang tigil yung pag-ulan, hanggang NLEX binaha. Yeah. Alam mo yun? So parang very present sa buhay ng mga tao yung kapalpakan ng flood control projects, yet very absent yung deliverables ng korte na nasaan ang next steps for the prosecution, nasaan ang mukha ng katarungan sa ganitong pagkakataon. And parang, yes, presumption of innocence, pero sa akin, where is the work? So, kailangan merong follow-through dito sa lahat ng, parang lumalabas kasi ano ba to, nagde-deal lang ba tayo dito, dumidiskarte para may mga taong makalaya in exchange for what kinds of information, tapos mabagal yung usad ng kaso. So, sa akin, kailangan makita ng taong bayan, may nangyayari doon sa investigation, may nangyayari sa prosecution, kesa nakikita ay mayroon na namang napawalang sala.
2: Tama ka dyan.
3: Uy, 1,600 plus views na tayo.
2: Sa YouTube.
3: O, diba? So, kaya pa na lang nawala niyo mga boys.
2: Viewers.
3: Yan, maraming salamat. At syempre, siguro nga, inaabangan din nila yung mga sasabihin ni Attorney Jen at ni Kong Zia. Pero, ngayon naman, ibasahin po natin ang inyong mga komento sa ating talakayan ngayong araw. At syempre, bilang mga judger, magdidesisyon din kami. Either take it
2: or
3: clean it.
2: Kahit wala si Cleave.
0: Take it or cleave it.
2: Wala si Cleave.
3: O, sige, ano ba mga... Ako pala ang una sa listahan. Mula kay Carol Talaga, 6541. Kahit anong mangyari, I will finish impeachment trial dahil gusto kong mabago ang bansa natin.
2: Oh. Ayan, take it or leave it.
3: Take it. Ah, take it. O, ayan, okay. Pareho lahat, take it, ha. Yes. Oh. O sino may next, Ina?
8: Next. Ayan, eh di ba lawyer siya ayon kay Lynn Valeza 7931. Eh di ba lawyer siya, di ba? 400 ang security niya. Tama ba yung approximation ko ng emotion, Lynn? Yeah. Why ba afraid? Eh yun pala, hindi na dapat siya bigyan ng security details. Our tax do not deserve that. Ang kapal ng mukha niya.
3: Yo. Sino yan? Sino yung sasabihin na makapal ang mukha?
2: Take it or leave it.
6: Take it.
2: Take it.
3: Talagang ayaw yung sabihin na hindi yung makapal ang mukha. Baka mabato kayo ng laptop.
2: Okay, next comment natin from DR7031. Salamat po sa show nyo. Kailangan natin ng ganitong programs para maging aware ang mga tao sa current ongoing issues ng bansa. Huwag po kayo panghinaan ng loob. Napaka-sweet naman. Yeah. Salamat sa inyo on behalf of all of the
8: Thank you, Attorney Jen, for that emphasis. Sana talagang nagising na lahat na hindi talaga karapat dapat siya sa highest position.
3: Ba't niya binapangalanan?
8: Sana naman.
2: Sino na naman yan?
3: Takot kayo mabato ng laptop.
2: Take it or leave it.
8: Thank you, Attorney Jen.
2: Okay, next.
3: O ito, mula naman kay Helena Punzalan dash X8. Small ay.
2: Kaya pa.
3: Kaya't pahirap pa talaga kayo. Bukan ang mga pangalan, ha? Yes, salute to you, Kong Zia, and to all the prosecutor's team. Mabuhay po kayo. Always following your press cons. O, di ba?
2: Ayun!
3: Ay, Kong Zia,
7: siyempre naman pa yun. Salamat. Thank you. Thank you.
8: Okay. Kailangan
3: tayo. Oo nga, Ina.
2: Pili tayo ng dalawang winners.
3: Ng dalawang makatatanggap ng...
6: Laptop ba ang prize?
3: Mag.
2: With their signatures. Siyempre, ako, isasuggest ko na si Marie M. Vito dahil kanya nga comic kay Attorney Jen. At siyempre, si Helena Punzalan dahil salute to you, Kong Zia.
3: Thank you.
2: Ayan, congrats sa ating mga napili. And now, let's watch this video.

0: bitin pa kayo, ha? Nagbitin pa kayo, sa mga pahayag nila Attorney Jen at ni Kong Gia. Eh, siyempre, bigyan muna natin sila ng pagkakataon para magbigay ng mga gusto pa nilang mga ihamol sa diskusyon ngayong hapon.
1: Yes.
2: Ladies first.
1: Sige po. Well, sa mga kababayan po natin, no, lagi nyo pong tutukan ang impeachment trial kasi po ang impeachment ay isang mekanismo na nagbibigay talaga ng kapangyarihan sa inyo mismo para sa inyong impeachment trial na ito. Para ang mga public officials natin ay aware sila that they are not above the Constitution and the law. And gaya po ng lagi kong sinasabi, huwag nyo pong pinopoon at ginojos ang mga politiko. Kayo po ang nagpapasahod sa kanila. And sana po sa Thank you. And sa larangan po ng accountability, sana po wala tayong awayan at political color. Dapat nga po eh magkaisa tayo para malaman yung katotohanan. Yun lamang po.
2: Yeah. Okay, sa ating po mga kababayan, huwag po tayong mawala ng tiwala sa korte. Huwag po tayong mawala ng tiwala sa sistema at batas ng ating bansa. Huwag po tayong matakot. Dahil may sinang nagsasabi na natatakot po sila sa current na mga polisiya ng ating bansa ngayon. Ang dapat po natin katakutan ay yung isang leader na walang takot at walang pakundangan na ibaliwala ang kanyang mandato at gamitin at paglaruan ang pera ng taong bayan. Doon po tayo matakot dahil I think we deserve better leaders.
3: Yeah.
2: For the
3: Thank you.
0: Ayan, marami pong salamat Kong Zia. At dyan na naman po nagtatapos ang isa't kalahating oras ng Bardagulan at malamang talakayan natin sa iba't ibang issue dito sa Pilipinas. Kasama po natin, ano? Kasama natin si Nate Kalang Nagroyo. Kasama po natin, ano? Ngayong hapon, sina Attorney Jen Reyes at House Prosecution Team Member. Ay, hindi pala siya, ano? Siya yung tagapagsalita ng House Prosecution Team na si Congressman Zia Alonto Adyong.
3: Ayan, muli po, Diyos Mabalo sa Indo Gabos sa lahat ng ating mga naki-vibe check at naki-deep dive ngayong hapon. Nabitin po ba kayo sa ating kwentuhan? Huwag po kayong mag-alala dahil makakasama niyo po ulit kami sa susunod na linggo.
4: At susunod ninyong mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, FMR Radio Stations at PRTV ang programang Travel ni Awel kasama si Papa Awel Paz. Tandaan, wala pong personalan, dito lang yan sa...
0: Would you?

0: ating paborito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

Uban ang Vibe Mix DJs. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 The Vibes. Mauna ni! Favorite music radio 93.1 Mauna ni!

0: up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada.

Laban sa Domingo. Domingo Disco Run. Kauban ang 5 next DJs. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka-Vibes.

sa Domingo. Domingo Disco Rally. Kauban ang 5 Next DJs. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 The Vibes. Mao na ni! Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, buktun na kong samot. Diri sa programang Kumbot Pas Lungkot. Diri sa kunsa, iskutan, lalisan. Bisa kunsang pangutana, tubagon, tukion, kalang drakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 The Vibes. This is the newest, the hottest, radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna

Pagi Ai Gedai. Sansan sa Domingo. Domingo Disco Run. Kauban ang 5 Next DJs. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka Vibes.

G'day! Sad sa Domingo! Domingo Discoral! Kauban ang 5 Next DJs! Dinhi sa inyong favorite music radio! 93.1 Ka-Vibes!

0: Magandang hapon Pilipinas, kami ang mga patrol ng Pilipino.
1: Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo.
0: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, exclusive, limang akyat bahay arestado matapos mabistong ibinebenta ng mga suspect ang ninakaw nila mga bike online. Dalawang babaeng nagpanggap na hepe ng pulisya at prosecutor arestado sa pangingikil sa isang lalaki sa Batangas. 18 na sagip mula sa lumubog na motorbangka sa Calayan, Cagayan. Vice President Sara Duterte at Interior Secretary John Vic Remulla nagpatutsatsadahan kaugnay sa seguridad ng bise kasunod ng paglabas ng kanyang arrest warrant. Senador Panfilo Lacson nagsumite ng mga dokumento sa ombudsman na nagpapakita ng umano'y sistematikong anomalya sa mga flood control projects sa Taguig City na balwarte ng mga Cayetano. Operasyon sa pasyente pwedeng gawin kahit libo-libong kilometro ang layo ng doktor. Alamin kung paano. At special cover ng Pinay superhero na si Darna, ikinuhit ng kilalang international illustrator para sa Super Manila Comic Con. Kapamilya, arestado ang dalawang babae sa Lipa City, Batangas matapos na magpanggap na hepe ng pulis at piskal. Ito ay para makikilan ng pera ang isang lalaki gamit ang pekeng kaso ng rape. Exclusive nagpapatrol, Dennis Datu.
2: Sa convenience store, naganap ang transaksyon ng bigayan ng pera. Nang tanggapin ng dalawang babae ang higit 100,000 piso mula sa isang lalaki, kumilos na ang mga nakaantabay na pulis at inaresto ang dalawang babae. Nagpanggap umano ang mga suspect na hepe ng pulis ng Lipa City at prosecutor. May peking sabi na para ginamit ang mga suspect para takutin ang biktima sa kunwari ay kasong rape.
3: Pero upon verification ay yung notice, yung papel mismo ay peke. Walang ganong pangalan, walang piskal na ganon yung pangalan. And then meron din siyang natanggap na message na galing daw po sa hepe ng Lipa, galing sa akin. Hindi ako yun. Buti na lang at nag-validate sila.
2: Nagsimula umano ang pangingikil na makilala ng biktima ang isa sa mga suspect sa chat hanggang sa may mangyari sa kanila.
3: Nakachat niya yung isa sa mga suspect for sexual services. Nakita sila, iba naman yung mukha kasi ang ganda daw nung nasa social media. At nagkaroon ng pangba-blackmail na isusumbong nga daw sa asawa.
2: Nung una, nagbigay ang biktima ng 100,000 pesos. Pero hindi pa nakontento, humihingi pa umano ng dagdag na 100,000 piso ang mga suspect. Doon na nagsumbong sa mga otoridad ang 50 taong gulang na biktima. Tumangging magbigay ng pahayag ang mga suspect na edad 21 at 28. Paalala ng Lipa City Police, berepekahin muna sa mga tamang ahensya kung totoo ang mga ipinapakitang dokumento at maging mapanuri sa katransaksyon.
3: Walang piskal o prosecutor at walang warden kahit hepe ng kapulisan na makikipag-directly communicate sa inyo at magsisettle ng kaso dahil may tamang proseso para dyan. So kung may tumawag man po sa mga kamag-anak ng mga nakakulong o nagkakaso, i-validate nyo po muna sa amin.
2: Kulong ang dalawa sa Lipa City Police Station na kinasuhan ng robbery extortion. Dennis Datu, ABS-CBN News.
0: Natimbog ang 5 magkakaibigang akyat bahay gang. Binutas pa nila ang bubong para nakawin ang mamahaling bike sa Quezon City. Natunto naman ang mga suspect matapos makita ng biktima na binebenta online ang kanyang mga bike. Exclusive nagpapatrol, Liza Aquino.
4: Magkakasamang ipinasok sa kulungan ang 5 magkakaibigan na ito matapos nilang looban ng isang bahay sa Barangay Bahay Toro, Quezon City noong kasagsagan ng ulan Biyernes ng umaga. Binutas ng mga suspect ang bubong ng bahay ng 61

0: anyos na biktima at isa-isang tinangay ang tatlong high-end o mamahaling mga bisikleta na nagkakahalaga ng kabuuang 200,000 pesos. Natunto naman ng mga sospek matapos maispatan ng biktima na binibenta na ang kanyang mga bisikleta sa social media.
1: Sa isang platform nila sa marketplace, gamit yung account ng isang suspect, doon nila pinost online and doon na monitor ng family ng victim. Then, nung nalaman nila, agad nilang ipinagpaalam sa amin and ikinasa na kagad namin yung follow-up operation.
0: Agad nagkasan ang operasyon ng QCPD Station 15 at natunto ng mga suspect sa parehong barangay. Nabawi din mula sa kanila ang mga nakaw na bisikleta.
2: Nagkataon lang ma'am na yun ang nakita namin.
0: Pero para saan po yung pagbinenta niyo yung bisikleta?
2: Eh para nga sa kasi wala din sa trabaho. Nakangalaka lang din kasi din kami.
3: Sana po mapatawad po kami nung mayari po ng bisikleta. Hindi naman po namin. Hindi asadya po na mangyari po yun. Nadala lang po kami ng pagkawala po ng pera po.
0: Lumabas naman sa inisyal na investigasyon ng pulisya na labas-masok na sa kulungan ang mga kawatan.
1: Doon sa lima na yun, apat ang may previous kaso. Sabihin, they are repeated offenders na, mga repeated offenders. Tatlo dito ay may kasong drugs, isang sugal.
0: Ayon sa pulisya, kahapon ay sumailalim na sa inquest proceedings ang limang suspect na ngayon ay nahaharap sa reklamong robbery. Liza Aquino, ABS-CBN News.
4: Tinangay umano ng isang lalaki ang isang kambing sa Talavera Nueva Ecija noong Biyernes. Sa kuha ng CCTV, itinataboy ng suspek ang ilang kambing mula sa kalsada sa boundary ng barangay Pinagpanaan at barangay Ginarayat. Nang makatsyempo, isinakay ng lalaki ang isa sa mga kambing sa kanyang tricycle at binagtas ang direksyong patungo sa Cabanatuan City. Inaalam pa ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng suspek. Nasagip ang 18 sakay ng motorbangka na bahagyang lumubog sa dagat na sakop ng Calayan, Cagayan nitong Sabado ng hapon. Agad rumesponde sa palubog na MV Jerry Ann ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard. Batay sa investigasyon, pinasok ng tubig ang bangka dahil sa malalakas na alon. Nakakilan kaya bahagya itong lumubog. Nailigtas naman ang lahat ng sakay nito, kabilang ang 7 tripulante at 11 pasahero. Agad silang isinailigtas ilalim sa pagsusuring medikal at lahat ay nasa mabuti ng kalagayan. Hinatak ng isa pang motorbangka ang MV Jerry Ann patungo sa dalampasigan ng barangay Magsidel. Sa Caluya, Antique naman, isang babae ang nasawi habang 7 tripulante ang nasagip ngayong Linggo ng madaling araw matapos tumaob ang kanilang motorbangka malapit sa Liwagaw Island. Sabado pa pinaghahanap ng PCG ang MV San Agustin 4 na galing Semirara Island. Nang hindi ito dumating sa itinakdang docking time sa Caminawit Port sa San Jose Occidental, Mindoro. Naiulat na binayo rin ng malalaking alon ang MV San Agustin 4 kaya ito tumaob sa dagat.
5: Dikdikan ng naging tapatan ni na Alex Ayala at Iva Jovic sa US Open. Pero sa huli, nabigo ang Pinoy o Pinay tennis star na makausad sa torneo. Nagpapatrol, TJ Manoto.
6: Sabay ang warm-up practice ni Ayala at Jovic. Punong-puno ng fans si Ayala ng court niya para abangan ang kanyang ensayo. At sa pagbukas ng Arthur Ashe Stadium para sa evening session, agad bumasok ang mga Pinoy fans.
7: You're from New York?
8: Yes.
7: Alright, enjoy the match.
8: Yes.
7: Thank you. Aman.
6: Mainit ang pagsalubong ng fans Arthur Ashe sa formal introduction ni Ayala at Jovic. Sa simula ng laban, maaga lumamang si Jovic sa score na 4-1 dala ng maagang break of serve kay Ayala. Pero nakabawi si Ayala gamit ang kanyang malalakas na service returns, tabla ang first set 4-4. Pero nakabreak muli si Jovic at hindi na nakabawi si Ayala. Nakuha ni Jovic ang first set 7-5. Sa second set, si Ayala ang maaga lumamang ng 3-1 kung saan hinaluhalo na ng Pinay ang kanyang diskarte at may mga atake sa net. Humabol ng bahagya si Jovic at naging 4-3. Pero tinuluyan ni Ayala ang second set 6-3 para mapuwersa ang winner take all third set. Sa third set, si Ayala muli ang nauna sa lamang na umabot sa 4-2. Pero mula noon, humabol pa si Jovic sa 4-4 at dikdikan ng laban na panay ang break na magkabilang panig hanggang sa nakuha din ni Jovic ang kanyang hold of serve at napanalo ang set 7-5. Panalo si Jovic 7-5, 3-6, 7-5 at usad na sa 4th round ng US Open. Si Ayala naman, tumuwid pa ng net para yakapin ang kaibigan. Magtatapos ang kampanya ni Ayala sa 2026 US Open sa 3rd round. Mas maganda na kumpara sa 2nd round exit niya noong 2025.
5: Sunod na tournament ni Ayala ay sa Singapore Open sa September 21 bago siya tumulak sa Japan para sa Asian Games. Diyan ni Ayala na mas pinili niyang maging bahagi muli ng Philippine team dahil napaka-importante rin ito para sa kanya na maging kinatawan muli ng bayan. TJ Manotok, ABS-CBN News, Flushing, New York.
8: Vice President Sara Duterte dapat umanong matakot sa sariling mga tauhan na nagsiwalat sa kanyang lokasyon ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla. Long distance na pag-opera ng doktor sa pasyente, posible na. Paano? Alamin sa pagbalik ng TV Patrol Weekend.

0: Magbabalikang TV Patrol sa DZMM.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Ang galing! Pangmatagalan!
3: Parang tayo lang han, no?
4: Everest Appliances.
2: Babe, ano ever best decision mo in life?
3: Siyempre, building a home with you.
4: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
5: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso? Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
8: Ang balita, mga maiinit na isyuak-syuak, mga kalong ng bayan, laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta. TV Patrol sa DZMM.
9: Iginiit ni Vice President Sara Duterte na hindi siya nagtitiwala sa pulisya at kay Interior Secretary John Vic Remulla pagdating sa kanyang seguridad. Tiniyak naman ng kalihim na hindi mapapahamak o masasaktan ang bisel lalo't wala ng mga extrajudicial killings ngayon. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
10: Tama ng drama. Ito ang mensahe ni House Prosecutor Terry Ridon kay Vice President Sara Duterte sa kanyang pagsipot sa Quezon City Regional Trial Court para magpiansa nitong Sabado. Ilang beses kasing inulit-ulit ni Duterte na hindi siya palagay sa kanyang kaligtasan.
11: I do not feel safe at all. Kahit saan man.
10: Sabi ni Ridon, wala naman sanang kaso ng grave threats kung hindi rin dahil sa pagbabanta mismo ng pangalawang pangulo, kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez.
11: Wala na akong tiwala sa tulis, wala na akong tiwala sa mga korte.
10: Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, tila naapektuhan na ng pressure sa buhay ang pagtingin ni Duterte sa issue, lalo't ibinigay ng PNP ang respeto na rarapat sa kanyang posisyon. Sa katunayan aniya, Biyernes pa lang bago magpiansa, alam na ng mga otoridad kung nasaan si Duterte. Pero hindi nila siya inaresto.
11: Punta lang ako ng
10: sagot ni Duterte, ang mga pahayag na ito ni Remulla ay lalong nagpapatibay sa kanilang posisyong matagal na siyang hinaharas at tinitiktikan ng pulisya. Git ng bise, malaking halaga ang ginagastos ng pamahalaan para matyagan siya. Tanong pa ni Duterte kung alam pala ng mga otoridad kung nasaan siya, bakit kailangan pang puntahan ng kanyang ina at mga anak. Malinaw aniyang gusto lang takutin at sindakin ng kanyang pamilya. Sabi ni Duterte, wala siyang tiwala kay Remulla at sa mga pulis. Ngayong Linggo ng umaga, muling sumagot si Remulla. Ang tiwalaan niya ay pinagtatrabahuhan at madarama din ng bise na hindi kailanman siya sasaktan ng pulisya. Tungkulin aniya ng mga pulis na protektahan si Duterte at ang lahat ng mga Pilipino. Hindi na aniya sangkot ang Philippine National Police sa extrajudicial killing sa EJK dahil itinigil na ito noong 2022 nang matapos ang administrasyon ng kanyang ama. Dagdag pa ni Remulla, mas dapat matakot si Duterte sa sarili niyang mga tauhan na nagsabi sa kanila kung nasaan siya. Ilalabas na rin sa Lunes ang mga kuha ng police body cam bilang patunay na iginalang siya habang iniisyuhan ng arrest warrant hanggang sa makapagpiyansa. Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng politika sa Pilipinas na naisyuhan ng warrant of arrest ang isang nakaupong vice-presidente. Ayon sa isang political analyst, makahulugan ito dahil bihira lamang mapanagot sa batas ang mga makapangyarihan at ang mga nasa matataas na posisyon. Ang susunod na tanong aniya ay kung titingnan ba ito ng publiko bilang issue na accountability o pagpapanagot sa batas o kaya naman ay political persecution. Sabi pa ng political analyst na si Clive Argueles, hindi maikakailang politically charged ang timing na paglalabas ng arrest warrant dahil kasabay ito ng impeachment trial ng bise. Posible rin aniyang magamit ito ng mga Duterte para palakasin ang suporta ng mga taga Mindanao sa pamamagitan ng pagpapalabas dito bilang isyo mano ng panggigipit. Gayunman, tuloy pa din ang impeachment trial ngayong Linggo at hindi ito maapektuhan ng kaso grave threats na nakabinbin ngayon sa korte.
12: Ang mga nakalatag na ipipresenta natin, yung representative of the Philippine Statistical Authority, no? Tapos nag-hingi din tayo ng subpoena para doon sa kay SDO Cojarda. But syempre, subject yan doon sa capacity niya to attend as witness. Dahil nga alam natin, narinig natin nung I think 2 weeks ago, no, sinabi he's indisposed, nagkaroon siya ng sakit.
10: Kung hindi anila makakaupo bilang testigo si Fajarda, ang PSA representative ang sasala ngayong Linggo. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
13: Tumesmak si Senador Panfilo Lacson sa patama ni Senador Alan Peter Cayetano na ghost hunt at wala namang ebidensya laban sa kanya si Lacson. Kaugnay ng umano'y anomalya sa infrastructure project sa Taguig City. Isiniwalat naman ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na hinarang ng mga tauhan ng lokal na pamahalaan ng Taguig ang mga investigador ng kanyang tanggapan. Nagpapatrol, Dadiza Fernandez.
14: Hindi bababa sa 45 case studies na suportado ng mga dokumento ang isinumite ni Senador Panfilo Lacson sa Office of the Ombudsman kaugnay sa umano'y anomalya sa mga proyektong infrastruktura sa Taguig na balwarte ng mga Cayetano. Batay sa investigasyon ng grupo ni Lacson, natuklasan nila ang umano'y sistematikong anomalya sa mga proyekto kontrabaha sa Taguig. Ilan sa naunang isiniwalat ni Lacson ang paggamit umano ng manipulado o kaya'y pare-parehong larawan kahit magkakaiba ang contractors para sa progress report at makakuha ng bayad. Pinagtatakpan din aniya bilang flood control project ang umano'y illegal na reklamasyon sa Laguna de Baí sa bahagi ng Taguig. Kumikilos na ang ombudsman ukol sa issue at nasa level ng fact-finding investigation. Pero revelasyon ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, hinarang ang mga investigador ng kanyang opisina.
15: Kasi sinasabay sila.
16: Oh. Ayaw sila.
15: Kahit ang pakilala na Office of the Ombudsman, sinasabay pa rin. Kasi yung drone, palilipad rin nila yung drone para kumuha ng picture eh. Oh. Ayaw silang pag-alabin. Yung sinasabay nila, police eh. Na detailed sa amin eh. Dito na police namin. Gigyan sa tagigyan.
14: Humingi ang ABS-CBN News ng komento mula sa lokal na pamahalaan ng Taguig pero wala pa itong sagot na ibinibigay. Unang sinabi ni Senador Alan Peter Cayetano na tila witch hunt, demolition job at striptease o ginagawang pautay-utay ang mga ibinabatong alegasyon sa kanya ni Lacson.
17: I support any investigation. Ang inaangal ko lang po, pag ito'y naging yung ginagawa ni Senator Lacson na trial by publicity, araw-araw for the last 3 months, parang striptease, tapos wala naman tunay na ebidensya, panay po akusasyon. Ba't ko sinabing witch hunt? Hinahanap lang lahat eh. Yung kahit wala, yung parang naghanap ka ng multo, wala doon, gumagawa ng storya.
14: Sagot ni Lacson, ang ghost hunt na tinutukoy ni Cayetano ay ang ghost slope protection at flood mitigation projects sa Taguig River. Idiniin din niya na maingat, sistematiko at masusi ang pagsasagawa ng isang investigasyon. Hindi aniya ito minamadali at hindi bara-bara. Sabi pa ng senador, ipinapakita ng pahayag ni Cayetano na wala siyang alam kung paano isinasagawa ang imbestigasyon sa umano'y kaso ng katiwalian. Nanindigan si Cayetano, hindi titindig ang akusasyon na salat sa ebidensya.
17: Yung akusa ka ng akusa, tapos sinasabi may ghost dito, may ghost doon. Accusation po yan, hindi ebidensya po yon.
14: Nauna nang ipinatigil ng DPWH ang mga proyekto na maaaring may kinalaman sa umano'y reklamasyon sa Laguna de Baí. Denise Fernandez, ABS-CBN News.
16: Inspeksyon ni Public Works Secretary Vince Dizon at ng pamunuan ng North Luzon Expressway ang isinagawang flood mitigation measures sa bahagi ng expressway sa Tulaok, San Simon, Pampanga. Naglagay ng sheet piles at modular flood barriers sa lugar matapos ang perwisyong idinulot ng baha sa mga motorista sa kasagsagan ng habagat noong nakaraang Linggo. Bukod sa flood barriers, tuloy-tuloy rin ang pagsipsip sa tubig, dredging at iba pang aktibidad ng mga ahensya ng pamahalaan para mapahupa na ang baha. Nadaraanan na ngayon ang magkabilang lane ng Tulaok section ng NLEX. Pinayagan din muna ang pagparada ng mga sasakyan ng mga residenteng apektado ng baha sa lay-by areas ng San Simon Interchange.
18: Umakyat na sa 43 ang bilang ng nasawi sa pinagsamang epekto ng habagat at mga bagyong Luis, Maymay, Neneng at Pinandok. Ayon po yan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Sa pinakahuling datos ng NDRRMC, kabilang sa napaulat na nasawi ang 15 sa Benguet, 6 sa Rizal, 4 sa Batangas, 3 sa Pangasinan, Zambales at Caloocan City, habang 2 naman sa Pampanga, Quezon at Mindoro, at 1 sa La Union, Oriental Mindoro at Negros Oriental. Samantala, iniulat din na higit 2 milyong pamilya ang naapektuhan ng mga sama ng panahon. Nananatili naman sa higit 800 evacuation centers sa buong bansa ang lampas sa 18,000 pamilya.
16: Mahigit 60 pasyenteng may leptospirosis ang nakakonfine ngayon sa Jose B. Lingad Memorial General Hospital sa San Fernando, Pampanga. Pero siniguro ng pamunuan ng ospital na sapat ang kapasidad ng ospital para matugunan ang mga may sakit. Binisita ni Health Secretary Edwin Mercado ang ospital at mga pasyente. Ilan sa mga ginagamot ay nakalagak sa isolation rooms. Sinabi ng kalihim na asahan pa ang pagdami ng mga kaso ng leptospirosis sa bansa dahil sa patuloy na pagbaha dala ng sama ng panahon. Tuloy-tuloy rin anya ang pagbibigay ng Department of Health ng gamot na doxycycline sa mga barangay para maiwasan ng mga lulusong sa baha ang leptospirosis. Pinaghahandaan rin ng kagawaran ang posibleng pagdami ng dengue cases ngayong tag-ulan.
18: Ramdam na ang Pasko sa mga bilihan ng Christmas decors sa ilang lugar sa Metro Manila. Alamin din ang expert speak sa kung paanong magmumukhang Paskong Pasko kahit na tight ang budget mo. Nagpapatrol, Daryl Sarmiento.
19: It's beginning to look a lot like Christmas. Sino ba naman ang hindi excited sa pagdiriwang sa pinakamahabang Pasko sa buong daigdig? Saan pa nga ba? Walang iba, kundi sa Pilipinas. Kaya sa mga nagbabalak mag-shopping ng palamuting pampasko, patok ang Dapitan Arcade sa Quezon City. Ano ang Christmas decor? Meron, gaya ng kumukuti-kutitap, bumubusi-busilak na Christmas lights at parol. Santa Claus of all shapes and sizes, malulula ka na lang talaga. May Winter Wonderland o Christmas Carousel. Baka naman, trip mo ng Christmas Elves o di kaya Reindeer. At syempre, the reason of it all, ang star ng Pasko, Nativity Scene o Belen. September pa lang naman ayon sa mga nagtitinda. Pero for sure umano, Paskong Pasko na lalo sa mga suki nilang pakyawan kung mag-shopping.
20: Meron din mamamakyaw, may mga buyer na walk-in buyers. Karamihan talaga, ma'am, no? Christmas balls talaga, ma'am, ang pinakamabenta ngayon. Mga ribbons, ganun.
21: Yung mga ano talaga, advance mamili, yung mga nagbebenta. Yan talaga. Yung mga reseller namin, mga wholesaler. Meron na rin walk-in. Marami na rin. Yung mga may budget talaga.
19: Samantala, ready, set, go na ba sa pag-decorate ng inyong mga bahay? Kung wala ka pang theme this year, let's take it from the experts. Sa mga kagaya ni Roger and his stylists, sagot na nila ang pagpapaganda ng inyong spaces depende sa matipuhan mong designs or themes. Nasa hanggang 25,000 pesos ang decors bukod pa ang bayad sa stylist.
12: Pag-usapan kung ano po yung motif nila. Tapos, depende rin sa area po. Kasi may mga bagay po na arrangement, mga decor na bagay siya sa specific na yung pag-placing.
19: Kung ang balak mo ay mga DIY o do-it-yourself, saan ba ang magandang paglagyan ng mga dekorasyon?
12: Sa main door pa lang para pagpasok ng mga visitor, makikita agad yung door. Festive agad yung arrangement. Tapos second po, yung sa yung pagpasok po, yung living room. Yun po. Yun, maganda yung Christmas tree. Tapos may mga table arrangement.
19: Pwedeng kumuha ng ideas online o sa mga malls. At saka mamili ng cheaper version ito sa mga suking tindahan. Pero ang pinaka-trick para magmukhang puno ang inyong Christmas tree o spaces kahit na tight sa budget.
12: Yung poinsettia medyo minsan may mahal po siya, may mura. Pero yung balls, lalo yung mga plain na balls na iba-ibang kulay. Tapos yung mga ribbons na may mga malalaki po pero mura naman po siya na pag binaw nyo ng malaki, puno na rin tingnan yung Christmas tree nyo.
19: Pero anya, huwag umanong tipirin o ikompromiso, lalo na kung safety ang pag-uusapan at dapat may ICC sticker ang Christmas lights. Magara o simple man ang mapipiling palamuti mo, ang mahalaga, masaya mong ipagdiriwang ang darating na Pasko. Daryl Sarmiento, ABS-CBN News.
0: Exams, pumarangkada na. OG Diaz may pasabog at bonggang regalo sa 25th birthday ng kanyang anak. Sa pagbabalik ng TV Patrol,

0: TV Patrol sa DZMM.
1: Ako ng leptospirosis dahil po sa paglusong ko rin po sa baha.
2: Ang leptospirosis ay sakit na nagmumula sa bakterya na Leptospira. Karaniwan itong lumalaganap hindi lang sa mga daga, kundi pati na sa aso, pusa, baboy at iba pang hayop. Ang mga sintomas ng leptospirosis ay lagnat, panginginig, pananakit ng ulo, tiyan o katawan, pagsusuka at paninilaw ng balat at mata. Kung nakakaramdam ng alinman sa mga sintomas nito, kumonsulta na kaagad sa inyong health center dahil nakamamatay ang sakit nito kapag hindi naagapan. May mabisang gamot na po sa leptospirosis na iniinom lang dapat kapag may reseta ng doktor. Kaya mahalaga po ang tamang pag-iingat. Isang paalala mula sa Department of Health.

0: Ito na! May money ka sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradyo Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
1: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
2: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo!

0: matapos ang glacier collapse sa Nepal, natagpo ang buhay ng Nepal Armed Police Force ang isang 64 anyos na babae mula sa ika-apat na palapag ng kanyang bahay sa Nuwakot District. Itinuturing na himala ang nangyari, lalo't nabalot ng makapal na putik at gumuhong mga bato ang unang tatlong palapag ng gusali. Naglilinis umano ng makapal na putik ang mga otoridad nang marinig at matagpuan nila ang babae sa itaas na bahagi ng kanyang bahay. Dinala siya sa ospital para sa operasyon dahil sa kanyang tinamong malalim na sugat sa binti. Sa ngayon, mahigit 1,300 na ang kumpirmadong nasawi, habang tinatayang nasa 5,000 pa ang patuloy na pinaghahanap, kabilang ang isang Pinoy.
1: Kapit na mga motorista, narito na ang busina sa petrolyo. Bad news po mga kapamilya, asahan ang big time oil price hike ngayong darating na Martes, September 8. Papalo sa 5-6 piso ang estimated na dagdag presyo sa kada litro ng diesel at kerosene. 4-5 piso naman ang increase sa kada litro ng gasolina. Bunsod pa rin ito ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa world market.
0: Isang pasabog na sorpresa ang ibinigay ng talent manager at content creator na si OG Diaz sa kanyang anak na si Erin para sa 25th birthday nito. Sa vlog ni Erin, ipinakita ang masayang selebrasyon ng kanyang kaarawan noong August 29 kasama ang pamilya at mga kaibigan. Ang highlight ng okasyon ng magbigay ng birthday message si OG, dito na niya ipinaalala ang pangako sa mga anak na kapag nanatili silang single hanggang pagtunto ng 25 years old, may kapalit itong regalo.
2: Erin, my gift to you.
0: Nagulat naman si Erin nang iabot ng ama ang simbolikong checking may tumataginting na 1 million pesos. Ayon kay OG, ginawa niya ito para ma-enjoy lang din ng kanyang mga anak ang kanilang kabataan. Magagamit din anya ito ni Erin sa planong negosyo.
1: Sa unang pagkakataon sa loob ng Pilipinas, isinagawa ang isang operasyon kung saan mahigit 1,000 kilometro ang distansya ng surgeon sa inoperahang pasyente. Ito ang robotic telesurgery sa pagpapatrol ni Gracie Rutau.
3: Isang cholecystectomy o gallbladder surgery ang isinagawa sa isang pasyente sa Cotabato. Pero ang doktor na nag-opera, nasa Pampanga, si Dr. Ryan Cambao, head ng Minimal Invasive Section, General Surgery at Robotic Surgery ng Jose B. Lingad Memorial General Hospital ang nagsagawa ng operasyon. Pero paano ito nangyari? Sa pamamagitan nito ng makabagong teknolohiya sa serbisyong medikal, ang unang inter-regional telesurgery sa Pilipinas.
4: Ito'y napaka-importante kasi titinitingnan niya natin yung mga lugar na walang mga siruhano, mga lugar na mahirap marating, nakakapag-access ang ating mga kababayan at hindi hadlang yung spasyo o yung geographic location para maka-avail nitong serbisyo natin.
3: Sa Cotabato, kung nasa ng pasyente, isinagawa ang anesthesia at inihanda ang pasyente para sa operasyon. Ipinasok ang mga trocars o surgical tool bago i-dock ang robotic arms. Sa Pampanga, umupo ang doktor sa isang console at ginamit ang mga control sa kamay para igalaw ang robotic arms sa Cotabato. Gamit naman ang foot controls na co-control ang cutting at cautery. Wala pang isang oras, natapos ang operasyon.
5: Real time po yan. Konting-konting delay. This is around 0.76 milliseconds. So, hindi na talaga siya mapapansin. It's like doing the surgery na nandyan lang yung pasyente. So, imagine, surgeons na nakakapag-opera, na nakakaupo kahit anong edad. So, I think ito na yung future.
3: Naging posible ang real-time remote surgical collaboration sa pagitan ng Luzon at Mindanao na mahigit 1,000 kilometro ang layo gamit ang Mantra 3.0 Robotic Surgical System. Isinagawa ito sa pagtutulungan ng SS Innovations at RBGM Medical Express Sales Incorporated ng India.
6: It's a multi-arm soft tissue robot and that can do all kinds of procedure from mouth down to pelvis and everything in between, including heart surgery. Almost 15,000 cases with wonderful results. There is no complication or injury or mortality. And also we have developed telesurgery, also very user-friendly and most importantly cost-effective.
3: Sa robotic surgery, inaasahang mas maikli ang hospital stay at mas mabilis ang paggaling ng pasyente.
7: Meron kasi mga procedure na hindi madaling maabot yung lugar o yung organ ano, or yung parte ng katawan. At dahil very fine at precise yung location and yung action nitong robot na to, doon ang difference. Dahil meron tayong magnification dun sa teknolohiya na yan, mas nakikita na nag-o-operate yung location, tumor man ba yan, kagaya nung kanina, bato sa abdo, cyst. Ito yung napakagandang mga pagkakataon upang magamit natin.
3: Mahalang robotic surgery equipment mula sa laparoscopy tower, robotic arms at console aabot sa 180 million pesos ang halaga ng kagamitan. Pero maari itong ma-avail ng walang bayad dahil bahagi ito ng zero balance billing ng ospital. Sagot umano ng PhilHealth at Medical Financial Assistance ng DOH ang gastos para sa mga kwalipikadong pasyente.
8: Sinatunayan ng Pampanga ng Cotabato na hindi hadlang ang malayong distansya sa larangan ng paggamot at other medical procedures sa tulong ng interregional telesurgery. Gracie Rutao, ABS-CBN News, Pampanga.
1: Aktor na si Wilbert Ross, inilunsad na ang nilikhang superhero universe sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.

0: Patrol SADZMM.
1: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Kumaan po ako ng leptospirosis dahil po sa paglusong ko rin po sa baha.
4: Ang leptospirosis ay sakit na nagmumula sa bakterya na Leptospira. Karaniwan itong lumalaganap hindi lang sa mga daga, kundi pati na sa aso, pusa, baboy at iba pang hayop. Kapag umihi ang mga infected na hayop sa tubig o sa lupa, maaaring lumipat sa tao ang bakterya kapag na-expose sila dito. Nakamamatay ang sakit na ito kapag hindi naagapan. Kaya kung lumusong ka sa baha, may sugat man o wala, magpakonsulta agad sa pinakamalapit na health center o ospital para sa prophylaxis na doxycycline. Isang paalala mula sa Department of Health.

0: Eto na! May manika sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradyo Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM! Hello, attorney!
1: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
0: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protect sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Wiza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney! Lunes hanggang Biyernes, alas una ng hapon sa DZMM Radyo Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradyo. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradyo. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
2: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradyo.
3: Ang tanong, alin? Alin ang totoo? Alin

0: bagay bagay.
1: Tony Velasquez sa Issues Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na Dis! Alam na Dis! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol 630.

0: lalo ngayon matraffic sa Tarsata. Ito mainit. Ang kinig ka na balita, DCMM, Roger Patro sa Israel Pan. Una sa balita, una sa public service.
1: Sa DZMM at DZMM Teleradio.
2: Halos 12,000 nangangarap maging abogado ang sumabak sa unang araw ng 2026 bar exams. Ayon kay 2026 Bar Chairperson Associate Justice Samuel Gerlan, pinakamataas na bilang ito kumpara sa mga nagdaang taon. Nagpapatrol, Daryl Sarmiento.
3: Madaling araw pa lang nagtugo na ang magkasintahang bar examinees na sina Lane May Santos at John Ivan Gordola sa University of Santo Tomas. Kabado man, handa na silang harapin ang hamon para sa inaasam-asam na pangarap.
4: Siyempre, sobrang kinakabahan kasi ito na yung parang time na para ma-prove namin sa mga mentors namin, sa teachers namin, and siyempre sa sarili namin and sa pamilya namin na ito na yon.
5: Mostly anxious, takot. Kagabi pa naninigip yung dibdib, gano'n. Ang wish ko, lumabas kami pareho sa results, maging attorney kami pareho, tsaka matupad yung mga pangarap namin.
3: Present din ang pinaghuhugutan ng lakas ng bar takers. Hawak-hawak ang tarpaulin o banner bilang suporta kina Lalaine at John Ivan.
6: Sayang kinakabahan. Maga akong gumising para sa baon nila. Niloloko namin. Kami na lang mag-e-exam para hindi na kayo kabahan.
7: Sigad lahat naman nakakalam yan, hindi ba? Sabi ko, mag-pray lang kayo. Sabi ko, every night, pinag-pray namin mag-asawa yan. Kahit mga anak ko, pinag-pray nila. Kapatid nila.
3: Iba-ibang grupo rin ang nagpakita ng mainit nilang suporta at tiwala sa mga 2026 bar takers. Mula sa halos 14,300 applicants, lampas 13,000 ang officially admitted para kumuha ng bar exam at halos 12,000 examinees o 89.71% ang opisyal na bilang ng mga kumuha sa unang araw ng 2026 bar examination. Ayon kay 2026 Bar Chairperson Associate Justice Samuel Gerlan, pinakamataas na bilang ito kung ikukumpara sa mga nagdaang taon. 56% dito ay mga babae.
8: Nakaka-inspired na maraming mga babae ang magtitake ng bar exams.
3: Ilan sa mga babaeng kukuha ay mga ina at asawang hindi itinigil ang mga tungkulin bilang ilaw ng tahanan para tuparin ang pangarap.
9: We have so many examinees who just gave birth, who are moms, who are wives, and despite that those family circumstances or despite their other struggles in life, they still show up and they still went to take the bar.
3: Iginiit din ni Justice Gerlan na magiging patas ang kanilang inihandang pagsusulit.
8: You have done everything na makakayanan ninyo. Just believe on yourself at saka think of to whom you are dedicating this bar, your dreams, kanino ba ninyo inaalay ito. You have to leave everything to God.
3: Dahil sa pabago-bagong panahon, may nakahandang contingency plan katuwang ang mga LGU, PNP, MMDA at Philippine Coast Guard. Pero sa oras na lumala ang sitwasyon, posibleng ikansela ang mga susunod na araw ng eksaminasyon. Sa kabila naman ng digitalized format ng examination, tatlo ang pinayagan ng handwritten examination. Apat naman ang pinayagang kumuha sa pamamagitan ng encoder at isa ang kabilang sa persons deprived with liberty na pinayagang kumuha ng bar exam sa local testing center. 15 local testing center ang itinalaga ng Supreme Court sa buong Pilipinas. Mahigpit ding ipatutupad ang security protocols at may mga nakahandang tech teams sa haling makaranas ng aberya sa mga testing centers. Daryl Sarmiento, ABS-CBN News.
10: Sinimulan na umanong hukayin at bungkalin ang lupang pinaglilibingan ng mga ninunong Aita sa sitio sa Pangkawayan sa Capas, Tarlac. Nasakop umano ng pagtatayuan ng proyekto sa ilalim umano ng Pax Silica Initiative. Tiniyak naman ng Basis Conversion and Development Authority na nagsagawa ito ng census para matukoy ang mga maaaring maapektuhan ng proyekto at mabigyan ng nararapat na tulong. Nagpapatrol, Francis Orsio.
11: Maglilimang buwan mula nang maisa publiko ang kontrobersyal na Pax Silica Initiative ng pamahalaan, may mga tutol pa rin sa proyekto. Nitong Lunes, inulunsad ang isang anti-Pax Silica group o ang Network Opposed to Pax Silica na pinangungunahan ng civil society, religious groups, scientists at environmental advocates. Kasama sa nanguna sa paglulunsad ng inisiyatiba ang mismong chieftain o pinuno ng sitio sa Pangkawayan sa Capas, Tarlac.
12: Lubos po kaming tutol sa Pax Silica na yan dahil perwisyo po sa aming kalikasan. Lalong-lalo na po ang komunidad namin, ang aming kabuhayan, ang aming ang aming simbahan doon, ang aming burial ground.
11: Eksklusibong narating ng ABS-CBN News Team ang sitio sa Pangkawayan nitong Agosto. Mga bahay, simbahan at lupang pinagsasakahan ang madadatnan sa sitio sa Pangkawayan sa Capas, Tarlac. Kasama ang sitio na ito sa maraming komunidad sa Capas na pinangangambahang maapektuhan ng panukalang industrial at manufacturing hub na planong itayo sa New Clark City sa ilalim ng Pax Silica Initiative. Kinumpirma ito ng Basis Conversion and Development Authority sa pagdinig sa Senado noong Agosto. Pero nililaw ng BCDA na hindi umano artificial intelligence hub ang itatayo sa lugar. Sasakupin ang proyekto ang mahigit 1,600 ektarya sa Bamban at Capas. Isa sa nakatira sa sitio sa Pangkawayan si Antero Capiz, isang katutubong Aita. Kwento niya, sinabihan sila ng umano'y taga BCDA na hanggang Disyembre na lang sila maaaring manatili sa sitio.
13: Sabi nila hanggang Pasko na lang kami.
14: Sabi niya kayo ng palugit?
13: Pag ganyan po siya sabi ng ano eh, nung nagbibigay ng papel, bahay kayo naman ka kumadam. Para kayong nagmamadali ka ako.
11: Hanggang ngayon, Ania, hindi ipinapaliwanag ng BCDA kung bakit kailangan nilang umalis sa lupang kinagisnan nila.
13: Wala pong paliwanag sa amin. Basta po, sabi, pag-aari daw ng BCDA ito. Ganun. Wala po sila pinapaliwanag na ano, kung ano man.
11: Ibinahagi rin ni Antero ang umano'y sinapit ng ilang bahagi ng sagradong lupang pinaglilibingan ng kanilang mga ninuno at yumaong kaanak.
13: Isipin nyo na lang yung namatay namin. Bigla nilang sisirain yung pinaglibingan. Anong mararamdaman mo? Mga ninuno namin yun. Yung sabi niya yan, alos mga lolo ko ang naka ano doon, lolo namin, ng tatay ko pa. Binaldoser na yung doon. O yung dito, hindi pa. Baka malapit na rin ano yun. Sirain yung ano dyan.
11: Ipinakita naman ng isa pang residenteng Aita na si Ralph ang natanggap niyang ulat mula BCDA noong July 8. Nakasaad ditong apektado ng proyekto sa New Clark City ang lupang kinatatayuan ng kanilang bahay. Aminado siyang hindi niya ito lubos na naiintindihan.
15: Ay sabi ko sir, binibigyan niyo po akong ganito, dapat ipaliwanag niyo. Hindi po ako gano'ng nag-aral. Kaya sinasabi ko sa kanila, opo, na maayos.
11: Mahigit 70 bahay at mahigit 1,000 residente ang nakatira sa sitio sa Pangkawayan base sa datos na una nang ibinahagi sa Senado ng pinuno ng kanilang sitio at ng National Commission on Indigenous Peoples o NCIP. Wala pang tugon ng BCDA nang subukang hingan ito ng panig ukol sa maapektuhang burial grounds. Pero sa social media post nito noon ding Agosto, nagsagawa ng census ang BCDA sa naturang sitio kasama ang NCIP para makabuo ng wastong talaan ng mga nakatirang Aita sa sitio sa Pangkawayan na maaaring maapektuhan ng proyekto at kung paano maipapaabot ang kinakailangang tulong sa mga maapektuhang residente at mapag-aralan ang mga kasunduan. Nauna rito, hiniling ni Capas Mayor Rosalier Boots Rodriguez na mamagitan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Igreet ng alkalde na mahalaga ang digital infrastructure at pag-unlad sa larangan ng teknolohiya. Pero dapat anyang konsultahin muna ang LGU alinsunod sa batas. Binigyang diin ng alkalde na hindi siya tutol sa pag-unlad, kundi nananawagan para sa responsable, bukas at makataong pagpapatupad ng proyekto. Francis Orsio, ABS-CBN News.
16: Nag-anunsyo ng walang pasok sa ilang bayan sa Pampanga na lubog pa sa baha.
2: sa San Simon kanselado ang mga klase sa lahat ng antas, pribado o pampubliko mula September 7 hanggang September 11, maliban sa Concepcion Integrated School. Sa bayan naman ng Santo Tomas, kanselado ang face-to-face classes, all levels, public at private, sa September 11 hanggang September 12. Magpapatupad na muna ng alternative learning mode.
10: Dinayo ng pop culture fans, comic collectors, cosplayers at creators ang nagbabalik na Super Manila Comic Con itong weekend. Tampok dito ang exclusive reprint ng limitadong kopya ng origin story ni Darna noong 1950. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
14: Darna is back. Muling lumipad ang isa sa pinakaminahal na Pinay superhero sa Pilipinas sa Super Manila Comic Con. Eksklusibong inilunsad sa event ang Classic Darna No. 1 na may special covers mula sa internationally acclaimed illustrator na si Stanley Art Germ Lau. Para kay Art Germ, espesyal ang proyektong ito dahil una niyang ginuhit si Darna ilang taon na ang nakalipas bilang pagpapasalamat sa Pinoy fans.
16: I'm really happy to do that and I'm happy to actually make it into a more vintage look with the sepia tones that try to capture the old vibe of Darna, the legacy of her. I would like to capture the strong, sexy confidence of Darna and most importantly, I want to capture the look of a Filipino character.
17: The cover is, if you've noticed, ito yung 2022 na Darna costume. We have the modern, which is the yung latest one, and then we had the first one.
14: Para kay Sandy Sansolis na tumulong gawing posible ang collaboration. Ang reprint ay magandang paraan para may pagpatuloy ang legacy ni Darna sa bagong henerasyon.
18: Like that bridge between the old and new, the modern. When you put these together with a very popular artist, a classic work, and you know, it's a part of Filipino heritage. This comes as part of our history.
14: Sabi ng apo ni Mars Ravelo na si Gino de la Cruz, ang mga kwentong mula pa noong 1950s, muling binigyan buhay sa reprint.
17: Part ng 30 pages is yung, syempre, origin ni Darna, paano naging Darna si Narda, and then yung birth ni Valentina, and then a bit about Valentina din, kasi the original comics focus more on Valentina than Darna eh. Yung rat niya, and then yung nag-meet na sila ni Darna, and then yung final battle na nila, and then yung ending.
14: Samantala, ipinakilala naman ni Wilbert Ross ang mga superhero ng kanyang binuong comics sa Grand launch ng Adlikhain Heroverse sa Super Manila Comic Con. Kasama rito si atleta na inspired ng Pinoy athletes, Binhi na champion ng environment at si Carpintero na layong bigyan boses ang ordinaryong Pinoy worker. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
19: Maaga ka pa gumising kanina.
10: Hindi ako nakapanood din, unfortunately, oo. Pero, syempre, congratulations pa rin at good luck pa rin kay Alex. At lalo't may laban pa siya Singapore Open this month at syempre may Asian Games pa siya sa Japan.
2: Good luck, Alex. Syempre, nasa likod pa rin niya ang buong Pilipinas at talagang umaasa na tuloy-tuloy pa rin naman yan. Bata pa si Alex.
10: Very proud pa rin, syempre, ang Pilipinas.
2: Ayan, congrats pa rin.
10: Congrats. At yan po ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. 110 days na lang, Pasko na. Ako po si Victoria Tulad.
2: Sa ngalan po ng ABS-CBN News, in the service of the Filipino, ako po si Adrian Ayalin. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang May Puhunan, Kaya Mo! At sa mga kapamilya platforms, ang ASAP XP.
20: This is the hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
21: Mauna ni.
20: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
22: 93.1 FM Radio Cebu, kabay,
20: mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
22: 93.1 FM Radio Cebu, kabay, mauna ni.
20: Favorite Music Radio. Kini ang inyuang favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna

0: Laban sa Domingo. Domingo Disco Rally. Kauban ang 5 Next DJs. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka Vibes. Mauna ni!
1: This is FM Radio.

0: dito ng ating sakaninan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, langga neta.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkad

Iliano mga kabayan. Aniya syempre live da karon sa atong FB page DJ Rico Mambo mga kabayan. Aniya sa mga naminaw sa mga radio karong gabi una mga kabayan sa atong numero. Ang atong number nga pwedeng i-text is 0995-472-0802. Ako balikon 0995-472-0802. Alas nga i-text na inyong mga greetings o nga request mga kabayan sa inyuhang mga paboritong sonata. Ipadangat na rin sa tuang numero o baka sa tuang FB page DJ Rico Mambo kay live da karon mga kabayan. O na mga paglantaw ni Kibin Kibin, ano siya nga mga gabi DJ Rico Mambo, Permi Naminaw ang Alindahaw family. O niya shout out sa mga trabahante sa Kayla and Kyle Kian and Kayla Lambert sa may Mantalongon sa Guapa o Guapo nga tag-iyang nga si Ma'am Ami Joy Mantalaba Kian Mantalaba o Ma'am Kayla Mantalaba. O niya, o shout out sa Daikok sa Kugihan nga Konsihal sa may Barangay Malolos, Konsihal Kuning Alindahaw, salamat sa pagbasa. O gikan ni Kevin Kevin niya si Christopher Casas mga kabibes. Ano siya nga kabibes, shout out si Christopher Casas Barangay Nangka Bagakay Danang City. Hi! May nga pagpaminaw ninyo ha kabibes, Christopher Casas. O niya kung nakatimaan pa muli na kaming DJ Ariel ato. Kami sa itong kaubana nga nagtukar niya sa inyuhang kanang lugar. No? Sige, de la size 20 pas kang hapunon sa kagabihon mga kabibes. Dutas mga tukaro ini sa mga taxi drivers, sa mga bus drivers, sa mga grab drivers, pakos kini mga radio. Kay hantod pa ta sa alas 9 nga mag-governoman ini nga itong programang Domingo Descoral.

At oras mga kabayan, sa Lasoys, by D-Size na! Onga ka mo na minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan o Mindanao. 93.1 FMR, your favorite music radio sa Sugbo. Aras mga kabayan, sa rin ang Black and DJ Ariel Arellano. On the mix, sa itong by mix mga kabayan. Aras mga kabayan, sa itong naminaw karon may nga pagpaminaw di ay ni Kuanha Victor Muanya. Shout out ko no, karang kabibes from Kabatbatan, San Fernando, Cebu. Oy kabibes, advance happy fiesta niya ha. O niya mula, agad may dinagbalik. Advance happy fiesta niya sa may Kabatbatan, San Fernando. O niya, shout out ko no sa mga Yanib family. Shout out sa mga Yanib family o sa Pansoy family. Alas, don't forget sa Jersey Pohon. Oy kabibes, Victor, may pagpaminaw ni mo diya ha. O nila ni Kuan, kana ang Mami Abing din ha no. Og ni Papa Sinas, oh, si Mohang Pader din ha. Sumay ka na ang Kabatbatan, San Fernando, Cebu, mga kabayans, mga pagpaminaw. O niya, sa ito mga kabayans, siro na minaw din namin. Sala, sige. E padangatan ni mga greetings o request din sa ito ang text line nga 0995-472-0802. Kaya atong hatagan o pagtaganin ni mga greetings, mga kabayans. Isang kamot sa mga nagtagay! Let's go! Shake! Come on, come on! Oy, good fame din Jericho Mambo niya. Greet lang ko sa akong mga anak dito sa Thomas Opus Leyte. Nga sila si Erica Gino Pasco pa kumuli pohon. Niya, salamat sa pagbasa request og disco nga Touch by Touch. Niya, kamayim, mauna ni Magno Borne address may Magika Elementary School, Mandawi City. Alright! Sige na sa mga kamayim, kisama ni si Ganang Bendrick Magilin. Magilin. Ano siya nga pa-shout out ko no, watching from Tumigag Manok, Asturias. Hi! Mayong gabi! Ano si Brian Kimanda. Good evening, shout out so sa sani Lobres Tagbao, Cebu City. Salamat. Okay, mga pagpaminaw ha. Ayos kayo ito, Carbonal. Gika ni Binrek Magilan. Nidot kayo ito, Carno, Magilan. Ano ya, sa ito mga kabayans, gano'n na minaw, padayon na ta kay Hanton Patas sa alas 9 nga mag-uban-uban. Salamat kay Idol, phone-phone, laag niya mo balik na rin. O sige, pohon ha. Kabayans, Victor, ano ya, may nga paglamian, ba kayong humba ni Papasinas? O, paskang lamian, ba sa humbag Papasinas, o no? Kabayans, Victor. Ano ya, sa ito mga kabayans, gano'n Hanton Patas sa alas 9 nga mag-uban-uban sa mga maanindot ng mga sunata. So muna, i-comment ang inyong mga greetings o request. Kaya ito nang hatagan o pagtagan ang nag-ukay splaka karong gabi o na DJ Ariel Arellano, mga kabayans. Sige, komenta sa ito ang FB page DJ Rico Mambo. Ano yan sa ito ang numero is 0995-472-0802. Balik na karoon ito, mga kabayans, din ilang sa itong paboritong radio 93.1 FMR, your favorite music radio sa Cebu. Mauna ni mga kabayans.

sa Domingo. Domingo Disco Rally. Kauban ang Vibe Mix DJs. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes.

0: Ciel Arellano on The Mix. 93.1 Mona Nee.
1: What on that?

Adoras mga kabayb sa Lasoy's 45 na! Wala na, grabe ha. Bunal na kayo mga kabayb sa itong mga sonata. Ano yan, syempre, ang nag-ukay sa Blanca karong gabi una mga kabayb, DJ Ariel Arellano. Ano yan, syempre, sa mga naminaw karong sa itong mga radio. Kamu na mate, kamu na minaw sa itong paborito radio sa Subo, Kabisay, Anug, Mindanao, 93.1 FMR, Cebu. Mga kabayb, mauna ni. Oy, welcome ang tanan ha sa mga naglantaw sa itong FB page nga DJ Rico Mambo. O sa mga naminaw sa itong mga radyo karong gabi una mga kabibes, welcome ang tanan sa itong programang Domingo Discoral. At syempre mga kabibes, sa mga nagpaminaw karon, ang numero nga pwedeng i-text 09954720802. O niya sa itong mga taxi drivers, sa mga grab drivers, sa mga bus drivers. Ay padangat ini mga greetings, ilabi na sa mga pasayro karon, asa mo napita mga kabibes sa nihapon mo. Namos mga karinderyahan o baka nagsakay mo sini mga sakyanan, i-text na dire sa tuang numero o baka ha, largo na lang mo sa tuang FB page nga DJ Rico Mambo. Live na karon mga kabibes on air, live pagyunta sa tuang FB page, no? Alas size 40 size nga magumanoban ta karon nga gabi ona, hangtod batas alas 9 mga kabibes. So niya, doon ay mga nagpadangat sila mga greetings karon dire sa tuang text line.

dapat sa pagbasa. Magnoborniag hapon. Adidas speakers, DJ Rico Mambo, good evs. Oy, may gabi, sir. Oh, kumusta mamo din haon niya? Sumay ni mga pakuan, paboritong sonata karo adlang Domingo. Ani address ato ang FB page na minaw si Jerry Liarta, nga nagtanaw si Jerry Liarta. Ana siya nga shout out at vibes pagka request ko og Power of Love. Aha, Power of Love din niya hadi ay. Oh, niya na lang na karon na lang taud-taud. Ani si Frank Frank Chris Bayawa Redoctor Refeso. Good evening, DJ Rico Mambo. Shout out ko sa Sintro Kang Aktol sa Redocto Family. O di, pahabol ko na makpak, na sa Maes sila, Lita og Roger Baoya Family og sa Alicer Family. Salamat sa pagbasa, DJ Rico Mambo. Okay. O niya, si Albert, Albert Paspas. Ano siya, good evening, kabibes. O niya, shout out ko dere sa Aguirre Family. Nga, Paspos Family nga. Mga brother dere sa Tacloban. Long live, mga bro. O niya, si Trangia GC, mga kabibes. Ano siya, dere, good evening, kabibes. O niya, shout out ko, GC Trangia from Dagongdong Panas, Consolacion, Cebu. Bunal, o niya, request kong hawak mo ang beat. Ano niya si Ma'am DC Estrella, ano siya, hi DJ, good good evening, shout out ko sa Kuang 3D. Asa ni third anniversary, emissary TCC. Ako ang anak, si Julia Marie Estrella, thanks always DJ. Ay, salamat kayo, salamat kayo Ma'am DC Estrella. Ano niya si paring DJ RG Sator, ano siya, shout out pre. Bibi Grace sa Kuanos Hurot, Hurot pre. Oh, may nga pagpaminaw, paring DJ RG Sator, dias may Kuanos Minglanilla. Shout out ko no sa mga BB girls diha. Aniya DC Greta ko, anak Julia Marie, daan Dean Alister, college we are proud akong anak. Salamat DJ Rico Mambo. Yan. Aniya sa so mga kabayans karon naminaw ha. Ala sige, padangat ini mga greetings. Kay Hanton Patangad to sa alas 9 nga mag-uban-uban. Address ato ang text line. Good evening, DJ. Unya mo shout out ko ni Robelin nga nagsunod, nagsunod yun sa imong programa. Unya mo request ko og Touch by Touch, Asli ni. Ang suki ni mong ating paminawan sa bukid nun. Alright, salamat kay Asli ha. Ato nang tanawon karon si paring DJ Ariel ay bahala na. Imong sunatang Touch by Touch. Unya request ko DJ Rico Mambo, maghintay ka lamang Richard Alibio. Konsolasyon. Oh, Chard, maglisod ang place sa imong ipangayong awit, Chard. Kaya disco pa ta, Chard. Oh, basta karoon na lang siguro ng taon-taon. Oh, niya, ang atong oras, mga ka-vibes, mga nanihapon, alas 6:49 na sa kagabihon. O oh, gamon na minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisay, Anog, Mindanao, 93.1 FMR Cebu. Your favorite music radio Cebu, mga ka-vibes. Mauna ni, Pascal.

0: de 14 megacubes, 3 minutos na lang sa di pa magala 7 sa kagabi yun. Grabe ha eh. Aras mga kabibs, ganoon ka muna minaw sa paborito radio ha. Kabibs, mauna ni 93.1 FMR Cebu. Your favorite music radio Cebu mga kabibs. O niya, mga pagpaminaw sa mga kabibs na naglantaw karoon sa toang FB page. DJ Rico Mambo. Hi ni Martinez, Fatima Lin. Ano siya? Hi, good evening. O may gabi iha. Kabibs, Martinez, Fatima Lin. O niya si DJ Frank J. Bayawa Ridokto. Ano siya nga pahabol na ikaw, akong amigo, amay, dawa, taga, panas, dagongdong, panas. Yun. O niya si Alvis Kumalig. Ano siya kabayb sa DJ Rico, lami, kayo, sayaw eh. O lami, bitaw, kayo, tukara, yun, no? Kabayb sa Alvis Kumalig, hindi kayo ron. O niya, Andres Picas, ano siya sa Alvis Kumalig, maayong gabi, kabayb sa niya, shoutout ko sa akong mga silingan, dere sa barangay, Hampang Argao, Cebu. Oy, mga pagpaminaw ha, sa mong mga silingan di as may barangay Hampang Argao, Cebu, kabayb sa Alvis Kumalig. Ano si Pai, kabayb sa Kibin Kibin, ano siya nga request kong 80s disco remix gikan sa imong avid listeners matag Domingo, si Jumel Alidahaw. Yan. Ano niya si DJ Frank J, request og lambada. Lambada po niya, hadiay. Ano niya si Trangia pa, GC Panas. Ano siya nga na ako'y pahabol, kabibs DJ Rico Mambo, akong kamiguhan, amay dawa, taga Dagongdong Panas, konsolasyon Cebu, akong agaw, makmak, kasipon, kumusta na kaha siya, karon sa kalunasan, naman na pangutana. Ano yan, napreso po taon siya, kaloy po, naloy yun. Ano yan, hi ni Ma'am Lian, Lian Rosillo. Ano siya nga DJ Rico Mambo, pa-shoutout from, shoutout from ano nang inabangga, o niya request kong big bomb o big digidigidig. Sige, tala lang tanahan. O niya, pahabol pre, shout out sa team, ang Bombastic, Jennifer, Onyo, Classic, and Argis, Honey, Fro, Lights, and Sounds. O niya pre, salamat kayo, mga Glanilla pre. Agi ka ni paring DJ Argis, Sator, mga kabibs. O niya, DJ Arjin, magdadaro sa mga adyong gabi niya pre. Yon, may gabi mo niya, paring DJ Arjin. Paring DJ Arjin magdadaro diyan sa may barangay Guba Dakbayan sa Dakbayan sa Sugbo. O niya kabibs, Rico Lami kay Isayaw. Banan niya siya. O niya sa itong mga kabibs, karong naminaw sa itong mga radio, pwede mo nga mo text diri sa itong numero nga 0995472-0802. Ang nag-ukay sa plaka karong gabi una, DJ Ariel Arellano mga kabibs, maoy nag-subasta karong plaka. O niya, hantod ba ta sa alas 9 nga mag-uban-uban ha, ining itong programa. Ang naminaw mo karong sa itong mga radio, pwede usan mo nga mulantaw sa itong live, sa itong FB page, search lang diha ang itong FB page, DJ Rico Mambo mga kabibs, okay? O niya, ang naminaw mo, pwede na mo nga mo-text usap sa itong number nga 0995472-0802. Muna siya. Aniya, mabalik ta karong taon-taon kay mag-commercial break o sa ito mga kabibs kay alas 7 impunto na sa mga nanihapon karon. Himo ang background ang ito mga maandot ng mga sunata 80s, 90s. Satsa mga kabibs si paring DJ Ariel na maoy bahala nga mo kay-kay sa kahanginan ni anak. Aniya, syempre, dinhilang sa itong favorito radio sa Subo, Kabisayan ng Mindanao. 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Mga kabibs, mauna ni...
1: This is the newest, the hottest, radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
2: Mauna ni.
1: Unsa man ang imuhang favorite radio station.

0: favorito na ating sakal ni Nan, Ati Bay.
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes, kini yung ubos nga alagad langga neta.
1: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada.

Oke, dengan tawaran semoga kebaikan selalu syeti kinsina. Oke, nanai tatai, wana representa. Aku anak kena ang arang kadana, nai tay. Oke, maunin ni inong hihot-huat ang ato mga paboritong sunata ang satsa. Oh, ikindang-kindang ang hawak, ikindang-kindang ang dapi-dapi na nai tatay, ha? Adi, syempre, kamu naminaw lang yung gihapon sa itong paborito radio. 93.1 FMR Cebu, your favorite music radio Cebu, mga kabay. Ang nag-ukas blaka karong hawa gabi o na si paring DJ Ariel Arellano, mga kabay. Adi, dere sa itong text line, may nga pagpaminaw ni sa itong FB page, may nga paglantaw ni Arinante Labador. O kabay, si Arinante sa BED, kabay. Adi, si Villa Cincio Lizel, maayong gabi, DJ Rico Mambo. Ani pa shout out watching from Lanas, Naga, Cebu. Oy, mga pagpaminaw, maingay paglantaw sa to mga ka-vibes sa may Lanas, Naga, Cebu mga ka-vibes, no? Ani gikan ni Villa Cincio Lizel. Ani Albis Gumalig ka-vibes sa lami kay manani ka ganina. Okay na sa mga naminaw sa to mga radio, ang numero nga pwedeng i-text is 0995-472-0802. Sige, text din ni mga paboritong sunata. Paborito ninyong awit mga kabayabs ng mga disco din, ha. O niya, syempre, sa mga naglantaw, garon sa ito ang FB page nga DJ Rico Mambo. Pwede usap ninyo i-comment din sa ubos ang inyong mga greetings, inyong mga request mga kabayabs. Hindi pali, huwag tag-follow, like, o share sa ito ang live mga kabayabs. Mabalik tayo din hilang sa ito paboritong radio. Kabisayan ng Mindanao 93.1 FMR. Your favorite music radio Cebu. Mga kabayabs, mauna ni. Oy, dinapon si Kuan, DJ Gel, diya. Dinapon si DJ Gel, dari mga kabayabs. Aras alas 7, 17 na, satsana. 1, 2, 3, 2, 1. Handusipre, come on.

Ito oras magkakabayan sa Lasyete, 26 na! Grabe has mga sunata, oy no! Ang grabe singutang na nagtatay ginog kindang-kindang sa buhan. Ang tuyok-tuyok gis na nagtatay sa buhan ng taong kindang-kindang. Samtang naghugas si Indais Plato, nagsigipong yango-yango. Then hello sa mga kabarbs ka rin na minaw. Kamu na mati sa itong paborito radio sa Subo, Kabisay, Anog, Mindanao. 93.1 FMR Cebu. Your favorite music radio Cebu, mga kabarbs.

bundal kabay. Pero tingin po nalang ini kabay sa Marvin Tante. Ani kabay sa ni kumambo request kong mundot sway mundot sulon ha. It is 90 sa chao sa takay adlaw mang Domingo. At pong hatagan og higayon ng ato mga kabay sa mga edadidaran. Renanti Labador na siya great grateful ko sa among grupo sa CFF CFFI Volunteers Danao City Command. Gikan ni Renanti Labador. Alright. Shout out din yung tanan niya kabayb sa CFFFI Volunteers Danao. O niya si Alvin Batokan Dameles. Ano siya nga pa shout out kabayb. Puriteng sayo ni Evilio Batokan nga taga Barangay Luyang Carmen Cebu. Kabaibs, irog-irog. Kabaibs, irog-irog di ay. Request ni, okay, humana ha. Ang katong ge-request ni mo, Arinante nga Molibuli. Ato nang na-play. Gikan ni Sunny Boy, Waskin, Baflor. Ano siya nga shout-out dere sa Astorias, kabaibs. Ay, mga pagpaminaw, kabaibs, Sunny Boy, Waskin, Baflor, mga kabaibs, di as may lungsod sa Astorias. Mayong gabi ka na itong tanan. Grabe ka nindot sa mga sonata. Ay, na nag-ukais vlog ka karun ha. Ang itong vibe mix DJs DJ Ariel Arellano mga kabayans. O di ako muna minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao 93.1 FM Cebu. O di akarong taon-taon makauban usab nato mga kabayans si paring DJ Jel. Okay, dan na si paring DJ Jel dari karon mga kabayans. O niya Renante Labador, salamat kayo kabayans ha. Maluglan tag share ug like sa ito ang FB page sa ito ang live garon. O niya si Kabibs Warren Mainit. Ano siya nga shout out sa KRM Pro Pro Audio from Toboran Cebu. Ilabi na ni DJ Wars DJ Mars o sa tag-iya ko no nga si Richard and Michelle Zamora. Alright. Ay may gabi iha Kabibs Warren Mainit. May gabi inino din ha karon. Adi asumay ka na ang Toboran din ay sa shout out sa KRM Pro Light Pro Audio KRM Pro Audio from Toboran Cebu mga Kabibs. Ano DJ Wars, DJ Mars o sa tag-iya nga si Richard o Michelle Zamora. Ano syempre, pwede itong follow, like, and share sa itong FB page mga nagpaminaw sa itong mga radio. Di ay mga nag-text din itong hatagan o pagtagan. Ano siyang pahabol, di ay DJ o niya mag-greet ko o birthday sa ako, happy birthday sa akong magulang nga mag-birthday o ma si Naomi o sa iahag yun ning request. Hawak ko ang beat, Ashley. Gihapon ni. Oh, sige, ugma na lang nang hawak ang beat, ha? Kaya karon dito mo play mga bago. Good evening, DJ Rico Mambo niya. Shout out me dere sa Claver Sorigao. Agat katong family. Joaquino og Fidelis Div Avil Rowena Imyat. Salamat kusog ang FMR 93.1 Kabibs. Di amay nga gabi inin yung tanan, ha? Di asmay ka na ang kuan, ha? Claver Sorigao. Again, yung musunod ka rin taon mga kabayan si paring DJ Gel on the mix at by Mix DJs din sa itong paboritong radio sa Cebu, Kabisayan ug Mindanao 93.1 FMR your favorite music radio Cebu mga kabayans mauna ni nindot tayo. Hala sige pikahe birahe.

0: 93.1 Monani. 93.1 Monani.
1: Monani.

А то раз покахваемся на счет 3:43, да! А кому на меня, сатон фаворит радио, сасок бока бисая, ну, да, на, 93.1 FM, are your favorite music radio, сабу! Покахваемся, маонари! Ano sa mga kawaibs ka na naminaw, alas 7:44, humanamog pa ni hapon. O sa man, nangabusog na mo din ha, samtang naminaw sa mga maanindot sa mga sonata. O guwapa man gani, mas maayong makakaon na mo din ha mga kawaibs, no? Mas maayong nga makapanihapon na ang tanan. O niya, syempre, kamo naminaw, kamo namati sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisay, Anug, Mindanao, 93.1 FMR. O sa mga naminaw, karo sa itong mga radio, ang atong numero nga pwedeng i-text, 0995-472-0802. Live das atong FB page, DJ Rico Mambo, mga kabay. O niya, may pagpaminaw ni Pitogo Love Marie Longtad, ala siya, hello, hello, hi, hello DJ Good Eves. O niya, pa shout out ko sa Longtad and Pitogo family. That's my city, Buntod, Barangay, Mabini, Cebu City. Always may naminaw ni mo DJ Rico. Oy, may pagpaminaw.

ni mga tokara, mga kinaraan ko, no? Oh, si Alvin Batokan, Dameles, makasayaw tag-ahat aning mga karaang sonata. Ano si paring Warren Mainit na sa Baitira, DJ Ariel. Oh, ano siya, request ko Limburak. Limburak po din niya. Ano si Arinante Labador, lanog-lanog, jugadere sa amuang balay, kabibes.

0: A todos ponga que vayan a las 7:55. Como una mina, os atopamos. Reto radio, sos un boca visaya en Mindanao. 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu, mga kabayans. Ano sa mga kabayans, karoon na minaw, kao ba na to, karoon gabi, on na mo si paring DJ Ariel Arellano. O niya, musunod karoon si paring DJ Jel, mga kabayans. O niya, sa di pa na yung mga pagpaminaw ni kabayans, Arinanti Labador, ano sa DJ, greetings po ko sa CFFI Volunteers, dere sa may Sibakan, Ilaya. Command and Nangka Command. Salamat DJ. Okay, salamat usab kabayb sa Rinante. Onya si Jeffrel Torremocha. Ano siya pa shout out DJ Rico Mambo. Dere sa Mambig dere sa Kimba. Kimba Rabaya Street, Talisay Bunalta. Adiha Waitek Tihe ko no. Okay, mga pagpaminaw ha kabayb sa Jeffrel Torremocha. Onya si Ma'am Aigren, hi, may gabi ni Ma'am Aigren na Orgisa Diacoma. Ano siya, good evening, DJ Rico Mambo. Onya pa shout out the race sa SM Gmall Event Night. Oy, may kapagpaminaw ha, Ma'am Aigren, Ma'am Aigren Orgisa Diacoma, mayong gabi. Onya, si paring DJ Ariel, mga kabibes, na yung mga floggings o mga greetings karong gabi o na. Ato paminawan, pre, may gabi ni mo diha, paring
1: may
0: DJ
1: gabi.
0: Ariel.
1: Ayan. May gabi. Onya, kwan, okay. Shout out ikos mga ka-vibes na ito nga, kwan, kanang bago pa na ni hapon.
0: Okay.
1: No, onya, sa mga naminaw diha all the way from Lapu-Lapu City, oh, shout out nyo diha sa mga kamiguhan na dira, no? Mga, kwan, pre, silingan, saan apil na ito na silingan? Balag libak diri ba, no?
0: Balag ko na yung taglibak.
1: Hana, amra.
0: Bitaw.
1: Onya, kwan, kanang kita-kisa karong, kwan, pizza, kwan, no? Pizza Dusi, pato, pre, no?
0: Oh, Pizza Dusi.
1: Biasa, kwan, Sityo Kadayang, Buhin Tubig. Oh, onya, powered by Lock Lights and Sounds, on and managed by Mami Rasol Disabili and Boss Enrique Disabili. Og samang soundtick si Glenn Daroy. Unya,
0: kwata.
1: Uy, tanap rin, no?
0: Oh, mura kita okay, ni. Ta,
1: ikaw og si Rika, no?
0: Dadaan magkakunin mo.
1: Ay, sumatik. Oh. Unya, kanang kasama. Ligit-ligit, ano dito?
0: Ano, Japo.
1: Grabe biyang kwan dito, pre. Grabe yung kwan to. Kanang baso, ang baso.
0: Ano?
1: Oh, wag to.
0: Likado tayo oh, na.
1: Sanay pa ko noon mo na kusa. Nanasad?
0: Nanasad. Oh. Na. Muna yung makuyayan oh. Bago na.
1: Oh, niya. Kwan, kita diha sa mga way uyab. Apela sa itong may uyab, uy.
0: Apela lang na.
1: Oh, pero make sure nga, nagkabot sa zone, imong uyab imong baris.
0: Mauna.
1: Basing okay. Makita ka kalahing baris, no?
0: Basing mo barial ta. Barial rin ba
1: na? Oh, basing siya, hapag ka ng helmet, ikaw lang kaya. Okay ng helmet, basing bato, hapag ba?
0: Mauna.
1: Uyawan, tana.
0: Pirte sa kita.
1: Oh, niya. Karong kwanzat, karong nga pizza 25 o 26 diyan sa may Kampuot, Tuburan, okay. Cebu. O niya, Fiesta Celebration gaya po niya. O niya, duha kaadlaw atong kwan, pre. Duha kaadlaw atong disco dito.
0: Ah, duha de kaadlaw.
1: Fiesta Celebration. O niya.
0: Siya rong dita pa maulat.
1: Oh, grabe ni. Grabe. Powered by Log Slides Sound. Gaya po niya, kabon ako diyan si Kwan Lims o si Kwan DJ Maldita kay request man sa Kwan sa committee.
0: Ah, okay.
1: O niya, salamat sa ni Cap Elwin Guarin sa pagkuhan mo diyan.
0: Salamat, Cap.
1: No, okay. Cap. O, may gabi ni Muda Cap. Naminaw ka karon. Salamat kayo.
0: Salamat kay Cap.
1: Ana, ra, diha, ra.
0: Mauna.
1: Kaya, nagasalamat sa mga kuhan to sa mga naminaw karong gabi. Oy, may kuhan, may gabi.
0: Okay. Oy, salamat kay paring DJ Ariel. Ha, niya, musulat. Mauna to, pre. O na ilain. O niya, musunod ka rin na taon si paring DJ Jel, mga kabibes. Siya na po'y muukay siya yahapong iandam ng mga plaka dari ka rin. O niya, alas 7:59 naman, mag-commercial break o sa atadin hilang. Sa, ay, may nga pagpamina usab ni Jomer Gerasol. O niya, si Filma Trazuna. Ano sa good evening, DJ Rico Mambo. O niya, shout out ko sa tanang taga Tap-Tap Cebu City. O niya, si Jomar Gerasol. Mayang gabi, DJ Rico Mambo. Minaw Medere sa Zamora Bilar Bohol. Sansad na ta mga kabayms. Ano si Ma'am Pilma, shout out sa tanang taga Astorias Cebu, Labinas diha sa Barangay Magkalapi. Oy, may nga pagpaminaw ha Ma'am Pilma diha sa may Barangay Magkalapi. Pro DJ Oliver, Oliverski, shout out diha pre. Mayong gabiin mo diha pre, Pro DJ Oliverski. No, niya karo taon-taon ha, musunod si paring DJ Jel. Dinihilang sa itong programang Domingo Descoral sa 93.1 FMR Cebu mga kabayms. Hantod batas alas 9 nga mag-uban-uban. Mga kabayms, mauna ni.
2: This is the hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM. FM Radio Cebu. Mauna ni.
3: Mauna ni.
2: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu kabay. Mauna ni.
2: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu kabay. Mauna ni.
2: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna.

0: kalusugan sa Domingo. Domingo Disco Rally. Kauban ang Vibe Mix DJs. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 The Vibes. Mao na ni.
1: This is FM.

0: favorito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangka.

At oras mga kabarbs, alas 8:18 na sa kagabion. O gamon na minaw sa itong paboritong radio sa Subo, Kabisayan o Mindanao. 93.1 FMR, your favorite music radio sa Boo. O yung nag-okay sa Blanca, karon mga kabarbs, DJ Gel on the Rocks. Isa ang kamot, isa ang kamot, isa may nagtagay din habi. Ay, rin ako, ano ha? Pizza size na mga kabayb sa bulan sa September. Ay, nga na, nagkapaspas ang pagdagat panahon. O niya, 109 na lang. O 109 na lang kaadlaw mga kabayb. Pasko na. Pasko na. 109 na lang kaadlaw. Pasko na. O sa man, andam. O gani, kagabi ikaroon mga kabayb. O gana ang abli na gani di ang night market, no? Pag-agi na mo kagani na hapit, maliit mga kabayabs, kaya di rin agi dapat skulon. Oy, pastilan, paskang, punong amin na skulon market karon kay na naman, abli naman na yung mga kuan. Manindahay ka ng itawag og night market mga kabayabs. O, kisa may naadya karon sa kanaang Colon Street diha, nga diin, namili na mo din nagsugod sa mga kanaang baligya na sa Colon Market mga kabayabs. O, oh, din ha, sa tungod sa may 138 Mall, nga rin na padong sa may UB, nga doon na padong sa may naog dito dapit sa may kanaang koan. Singan ni din ha, Oriente, no? O, oh, paskang daghanan tao na din ha, karon kay, abli nagbalik ang night market mga kabay. O, oh, wala na good, manay timailhan, nga nagdangarang na good ang kapaskuhan. Kay basta mo abli na ganang night market din as gulon mga kabayabs, mao na magyun na. Inaanto na magyun na, padong naman na sa kanaang kapaskuhan o nga doon na sa kanaang New Year. Human, ato na po sa sinulog, no? Muna nga basta na ganang night market, murag daghan na yung kaing mga kasikas ang sugbo mga kabayabs. O, daghan na kay manggawas, kay mamalit, no? Nanhala, apat sa dili pa, hangtod ba ta sa alas 9 nga mag-uman-uman? Ini nga itong programang Domingo de Escural, ang ito nagkauban karon si paring DJ Gel o si paring DJ Ariel Arellano mga kabayabs. Welcome ang tanan ha sa itong programang Domingo de Escural. Mauna ni!

Adonis, mga kumain sa las 8.29 na! O gamon na minaw sa topaborito radio sa Sumbu, Kabisayan ug Mindanao, 93.1 FMR Cebu. Ayos mga kabayan, sa ito karong nagpaminaw sa itong mga radio ang numero. Ang number nga pwedeng i-text mga kabayan sa 09-954-720-802. Anya, may pagpaminaw gikan ni Ma'am Lian Rosilo. Ano siya? Good kaayo, DJ. Good kuno day kayo. Ano mga pagpamina ni Kabayb sa Ruel Vergara Walog. Alas, good evening, DJ Rico Mambo. Ano yung shout out from LT High Tipolo, Mandawi. Ano yung shout out akong partner Jean Casas nga naninda og barbecue diri sa gawas sa LT High Tipolo, Mandawi. Thanks from Ruel Walog. Oy, may nga pagpamina ni Mudia Kabayb sa Ruel Walog og si Moha Garon nga asawa. O si buwang partner nga naninda din na dahil karon o ganang tempura, no? Tempura. Naninda o ganang barbecue di Asmay. Kani ang LT High Tipolo, Mandawi, mga kabayms. Gikan ni kabayms sa Ruel Vergara. Anya, syempre, sa mga naminaw sa itong mga radio, live ta sa itong FB page, DJ Rico Mambo, mga kabayms. Balik tag-follow, like, and share. Anya, nag-okay sa plaka karong gabi o na si paring DJ Gel on the mix. Anya, napatay 30 minutos nga mag-uban-uban nini nga itong programa. Kaya nga itong oras magkakabayam sa las 8.30 pa sa kagabion din hilang sa itong paboritong radio 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Mga kabayams,

Adoras magkakabarns alas 8:41 na. Yan sa mga kabarns karoon na minaw sa itong mga taxi drivers, sa itong mga grab drivers, sa itong mga bus drivers. Sa itong mga drivers karoon nga panoong nga muli sila mga tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Ayun sa mga kabarns karoon na minaw. Grabihas mga tokar. Hala oy! At syempre, nag-ukais vlog ka mga kabibes, DJ Jill of the Mix. Welcome magdanan ha sa itong programang Domingo Descoral. Alas mga kabibes, ganun may nga pagpaminaw ni Dil Sanisi, Dil Cantoneros. Dil Cantoneros, ano siya nga pa shoutout, DJ from Clarin Bohol. Ay mga pagpaminaw ninyong tanan ha, Dil Cantoneros, dias may Clarin Bohol. Mayong gabi ininyo din ha. O niya may nga pagpanihapon sa mga nanihapon ni Ning Urasa. O niya gikan ni Beth Rams, ano siya, Berahe, DJ Gel. Kay puno na siya ng pitsil. Ah, pitsil na yung puno ko. Puno na siya ko ng pitsil. O niya, bunal kay Juti na sa dogma. Kanagyan. O mga lawa, balik na punta sa itong nandan nga trabaho, mga kabayams, no? Juti na sa ta. O niya, si Clean Jean Perez, ano siya, Bundots, kabayams. Ah, Bundots na yan, ha? Magkita lang natin ako ni mga pangayong awit kaya basta Domingo Mango Domingo Descoral 80s, 90s at siya magkita dirigot atong hatagan ng pagtagad ang mga idadidaran ba atong mga nanay tatay nga gimingaw po ni town gimingaw silang mga karaang nga sonata kani adto nga diin dito kuno na tukod o dito kuno na patindog ang ilahang gugma. Alright, alas 8:42 unya sumuto mga text line din ha sa tuang numero nga 09954720802. Unya si Jean Casas, good evening DJ Rico Mambo, shout out LT High Tipolo. Oh, may nga pagpaminaw ninyong tanan din ha. Unya syempre mga kabibes, hantar pa tas alas 9 sa muna napatay 20 minutos kung magumanuman. Ining nga itong programang Domingo Descoral sa 93.1 FM Cebu. Kabibes, mao!

0: Ano, sa mga kawarms ka rin naminaw, hindi na ako rin maminaw ka dito, kaya hindi ka rin tukaran, liprit-liprit ba? Ano yan, sa ito mga kawarms ka rin, murang apikin na ta sa oras mga kawarms, 5 minutos na lang. Ano yan, salamat no, sa inyo hang makanunan yung pagsunod. May nga pagpaminaw ni BJ Cubas si Santi. Ano siya nga shoutout niya kawarms, no? BJ Cubas si Santi. Ano yan, si Clayne Jean Perez, salamat kuno kayo sa dayang-dayang. Ah, matuyahang request na yung dayang-dayang. Ano yan, si Ma'am Mera Nabwa Vanyares Pilapil. Ano siya, wala lagi si Amiga DJ Rica. Ano na rin, nagkuhan pa, nagpahingasa siya kay kagabiin na latos siya dito sa kuhan. Anyways, mga pag-salamat kayo no, sa ito magkakabayab siya sa may Sitio Malingin kagabiin. Sitio Malingin, puntaing ganyo, dahat na kagabiin mga kabayabs. Sa ilahang opening salbo sa naghinangat nilang kapiyastahan. Karong umaabot usab sa Sabado Pizza 12. Ano ya, karong umaabot Pizza 12 mga kabayabs. Mag-uban-uban tanin niyo, kaoban ni DJ Ariel o DJ Rick mga kabayabs. Sana ta sa ito nga na ito, Pris. O sa nga ito, Des.
1: Barangay Puntawin.
0: Sitio Alayang?
1: Kadayang.
0: Sitio Kadayang.

0: vibes. Ani Totoy Bibo. Ah, sige. Call, asa mga makit eh karon, asa may mga booking ni mo din ha, mga plugins niya?
1: Ha? Papa na kumpong.
0: Papa di ay. Confirm. Ano mga greetings na lang ni mo din ha, kayo na tayong oras. Mano nga ito ang Vibe Mix DJs DJ Gel. Okay, larga pre.
1: Gabi eh, mga ka-vibes.
0: Oh.
1: Shout out nyo ni Josue pre.
0: Oh, pa rin Josue.
1: Ano na oh. Eh, napaahyo pa ko na siya controller.
0: Ah, oh, may noon. Kay war may controllers pa rin Josue. Isang katarabang.
1: Ba ko noy?
0: Katarabang controller niya, dari mo isang link. Okay.
1: Okay, Jerry Bacos.
0: Jerry Bacos.
1: Nagkakang Roque.
0: Okay.
1: Liti na ko. Happy Pista, gapon.
0: Mm.
1: Sa amuang barangay.
0: Okay.
1: Para mga ako. Para mga kabayes.
0: Maura. Ikaw pre, nakay, kuhan niya pre. Paring DJ Ariel. Kuhan na. Okay, si paring DJ Ariel o si paring DJ Jail at ito nakaoban ka ron. Sa ito ang Domingo Descural mga kabayes. Ito taas mga sunata ay. Asa man?
1: Padalaman ako ni DJ Liniel nga niya pa si Apun.
0: Akan dito sa paring DJ Liniel di ay.
1: Oo. Pag si Kuhan, Alpi.
0: Okay, sige. Salamat kayo. Adiyo sa itong salamat kayo ninyo paring DJ Jail o paring DJ Ariel Arellano mga kabayes. Og nang ginahanglan mo din ha og kana ang mga DJ nga molingaw sa inyong kapiyastahan bisag asa mo napita andam rata mohatag serbisyo tagana. Di atay mga vibe mix DJs nga andam nga molingaw sa inyong mga bisita din ha mga kabayad. Okay, salamat sa mga BGQ Bus si Santi. Og mga adlaw mga kabayad, balik na po ta sa itong naandan nga programa. Lunes nga rin sa Biyernes ang itong nga programa ang request na 31. Mga gaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi itong hatagan og pagdagad. Gikan ni Lian Rosilo. Ano siya basta Domingo gani, wanay lain 93.1 na. Nindot kayo ang mga tokar. Thanks DJ Rico Mambo og DJ Jill. Ayun. Salamat kayo sa mga kabayes karon. Sipa kayo dere sa Inabanga Bohol. Gikan gihapon ni Lian. Og mga lawa mga kabayes, alas 1 nga res alas 4 sa kahaponon ang atong programang request 931 mga kaagi sa gugma. Kaagi sa kinabuhi din atong paghimuan og diotang duwa sa kahanginan. Ani makaobana ko din na si Uncle Boy, si DJ Pamela, ingon man usab si Miss Eva mga kabayes. Wala tayong oras, ako na lang usab DJ Rico Mambo. Magingon, lihok na mintras sa iyo pa. Mintras sa pay panahon, na pay oras mo mga gustong buhatan ng mga kabayes. Apat sa dili pa ito nakaoban ang atong chief engineer karong gabi ona. Ang Loyos Camera, Loyos Microphone mga kabayes, si Sir Edgas Antonio. Atong chief engineer, salamat sir. Ano niya, siyempre sa itong mga kabayes karong naminaw ang ato usap nga station managers DJ Langga Nida mga kabayes. Ano niya sa mga naminaw karong gabi ona, daghan kayong salamat sa inyong makanunan nga pagsunod. Sa itong mga programa, sukat ka ganin ng buntag, hantong dining orasos kagabi on. Ayaw mo pagbiya kay magbilin tag mga maninod kay mga sunata mga kabayes din hilang sa itong paboritong radio 93.1 FMR Cebu. Mauna ni mga kabayes, your favorite music radio. Mayong gabi mga kabayes. Bye bye.

0: favorito na ate sa kahanginan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada.

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni?

0: Hangin'an, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arang

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Kabay! Kabay!
2: Mao nang dagko ang inyong mga tiyan kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saad na mao na ni

0: M Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maano ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Kabay! Kabay!
2: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo kay matabunan ang ako mauna ni

0: favorito na ate sa kaaminan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: ang ating sakaminan, Ati Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada.

0: 3.1. Maanan ni.
1: Puntag na ka vibes. Sugdan taw sa iyo ang good vibes. Bangon, bangon na. Kay ania na ang alarm clock na makabungog sa iyo sa buntag. Puntag na vibes. Puntag na vibes.
2: DJ Sprocket.

Tagong Lunes hangtod Biyernes. Programang Pukawon ka, programang Lingawon ka, programang Pasayawon ka. Sayo sa kabuntagon. Programang maghatag kaninyo o good vibes lang. Sayo sa kabuntagon, ha? Programang buntag na vibes. Nining adlaw nga Lunes, pizza 7 na sa buwan sa Setyembre tuig 2026. Good morning, good morning, good morning. Oh, grabe ka beautiful sa early morning ka karong Lunes, no? Og syempre happy birthday sa tanang mga nag-birthday. Happy, happy birthday. Mag-uban-uban tahan to nalang sa isa kabuntagon mga ka-vibes. Ohan to nalang sa isa. Siyempre kung aduna mo yung mga greetings, yung mga pa-shoutout, o kung aduna mo yung tubag sa tuang topic karong buntaga, i-text lang sa 0995-4720802.

certified? Kana, may lain pa. May lain pa ba? Wala na. Ato ang topic karong buntaga, mga ka-vibes. Topic natong makalingaw. Walay seryoso ay. Lingaw-lingaw lang. Oo, kung maigo mang gani ka, lihay lang. Atong topic karong buntaga. Base sa imuang nainumduman. O, base sa imuang nainumduman. Kanos aka first gikilig or naay crush? Oo. Pila imuang edad, ana? O, kanang naka... Or, kwan lang, sige, kanay. Kanos sa imuang first nga nakauyab ka? O, kana. O, kanos sa imuang pagkahinomdom, Sir Virgil? Pila imong edad nga nakauyab ka? Kanang uyab-uyab ang ako nang gikilig-kilig ko na ka ba? Ha! High school! Kung saan ka na tuiga? Ah, hinomdom eh. Oh, hino... 1967? 1988. Oh. Sige daw. On side feelings, ha? Oh. Kano sa man inyo ang pinaka-pirmero nga gikilig or kanang nagkatrato mo ba, no?

Good morning. Hello to Dora Lee. Oo, good morning DJ. Sample sa imong labiog. Oh, morning. Ay, labiog. Sige. O, sa nga to, ganyang first nga ka nang gikilig mo. Alas sa 4:35 na mga ka-vibes. Kato mga may mata na di, hala, bangon, bangon, bangon. Volume yung radio, volume kaya roon. Di na mo dukaon kay ting trabaho na po sa mga na, adunay trabaho. O, gating klase na po sa adunay klase, ha?

oras na ito mga ka-vibes, alas 4.40 na sa kabuntagon. Bayong good morning di ay sa ito ang mga ka-vibes di ak itong mga kugyan kayo ng mga drivers. Taxi drivers, Maxim riders, Grab drivers,

Ma. Good morning mga ka-vibes, ha? Good morning. Good morning po sa mga kugihan nato diyang kanang mga street sweepers. O kanang mga sayo kayo sa kabuntagon magsilhig diya sa atong kadalanan. Good morning ninyo tanan mga ka-vibes. And also good morning sa atong mga kugihan ng vendors kung asa man inabot atong pagsibya karong buntaga. Kung asa man mo nga mga merkado karon na minaw. Good morning, good morning. Good morning, syempre sa mga nakakaroon din sa May Carbon Public Market, Tabuan Public Market, Pasel Fish Market. Good morning. Di po sa May Lapu-Lapu, Mandawi, sa Maninabot, na ito ha, Padong South or Padong North. Mga taga Negros, good morning. Mga taga Bohol, Leyte, Samar, good morning. Oh, bangon na muna, bangon. Kodong na mo yung mga gustong pukawon live on air. Pwede rin good mo mo tawag sa 0995-472-0802. Kailangan mo mamukaw ha. Ako ng Osborne 0995-472-0802. Good morning to Laika. Good morning to Jiner. Kano sa imong first kilig? Unsa tuiga? Kano sa imong first kilig o una nimong juwa?

Good morning, good morning, good morning. Sa tanan mga namainit karon nang ape. Namainit og si kuwate nagipalisag puto. Oh, kato mga namainit karon nga og ang 3-in-1 gipare sa kanang malunggay pandisal. Good morning, Ohio. DJs Bracket watching here in Miyagi, Japan. Ohio. Good morning sa mga taga Puro 4. Asa man ni dapit? Ken, asa ni ka dapit Ken kanin Puro 4, Puro 4. Good morning sa mga naman igyad ng Puto Maya. Gimingaw na gid ko na Puto Maya no, taon-taon na ko wala ka kaon ana. Oo. Puro 4 Katipunan. Cebu City. Oo. Kisa may na mga kanang namaligya dire o kanang sa ganito. Good morning, Ken. Good morning. From Puro 4 Katipunan. Okay, sa may namaligya direk Puto Maya. Lamihan ko na Puto Maya, no? Kamu ka vibes, ha? Katila na mag Puto Maya. Good morning from General Santos City. Good morning, Carl. Good morning.

Good morning sa tanan mga gipalamian diha. Opong pani Inday Pamela. Gipalamian ra ka pero sa lain na higugma. Aray mo!

Good morning! May buntag pa shoutout ko ka Vibes DJs Bracket. Happy Happy Fiesta Landing, Liloan, Cebu. O, gikan, salamat from Lumad Liloanon, Frasco Orcanietes Family. Good morning! Good morning ko sa akong baby na tulog pa. O saan niya sa baby nga anak or baby nga kanang jowa? Good morning, good morning, good morning, good morning! Katong na ay klase, alas 5:30. Mata na mo, mata na mo. Paghikay na mo para pamahaw.

Ato ang topic karong buntaga, mga ka-vimes. Kano sa inyo ang first na gikilig mo? Sa inyo ang nahinomduman? Kano sa mo first nga gikilig? Ako DJ gikilig. Ah, ako DJ kiligon ra ko kung mangihi. Ah, maayong klase. Sakto ka ni Sir Virgil nga kiligon ako sa kumangihi. Hello, good morning! Shoutout ko sa Family Lorenzo sa may Barangay Tayawan, Bayawan City. Good morning!

uno na sa kabuntagon, mga ka-vibes. O, ito ang topic karubuntaga, kano, sa, base sa imong pagkahinomdom. Kano sa mga ka-first gikilig? Oy! First time na ako gikilig, DJ, katong elementary days na ako. O, grade 6 ko. O, na ako'y classmate nga putian. Unya chika pag yun. Nya suod ka ayumi. Muramig uyab sa una. O, nang gikilig kay ko. Maski walay kami. Friends on yarn. Good morning to Broken Hearted. Ano sa mga Broken Hearted? Grabe ni mga pangayon sa kuano sa TikTok, no? Grabe ka pangayunik na si Panburi po ni Panburi.

akong pagkahinomdom DJ. First time na ako gikilig tong high school ko. Sorry, third year na ako'y crush. Ang problema kay... Ang problema kay amo arang kaliwat agoy. Ah, okay ra man kay crush man. Pero dili gyud okay. Gikilig ko nga nasakitan. Ah, nadismaya di ay ni. Nadismaya yarn. Good morning to Mr. Nice. As in nice jud ko. Oh, Mr. Nice, kano sa maka first nga gikilig sa imong pagkahinomdom? Gidaw? Kani si broken, di na to sa pangutanon kay ngano man. Broken hearted man siya. Panbore. Oh, panbore, kano sa maka first nga gikilig ba sa katuig? O sa nga kapanahonan nimo? Alas 4:54 na.

0: Oras na ito mga kapams, alas 4.55 na. O sa katumagan na, mo paambit sa ilahang experience. Kanos ang inyohang kanang first kilig basit sa inyong pag hikahinomdom. Ulit, kanapod mo mamukaw live on air, pwede rin kayo. O tawag lang sa 0995-472-0802. O niya natin, naka-standby din ang tawag. Ato ni Pasuron, hello, good morning ka-vibes!
1: Good morning ka-vibes! Good morning, this is Rocket, nga kami on!
0: Ay! Good morning ka-vibes, Chili! Kumusta man imuang kabuntago, eh? Ha? Oh, si Chili lagi niya, si Chili, Chili, why did I go wrong? Ha? Diba, si Kavibes Chili, mani diyan sa may sagbayan? Sakto ba? Mo gani, oh. Chili! Mona diyan. Onya, kumusta man imo kabuntagon ka vibes Chile?
1: Okay, kayo nga nag-uapi mong program. Mau? Kaya ko nakamata.
0: Mau ba? Nga imo ang paminaw, okay ra ka di ha?
1: Okay, okay. Buyag.
0: Buyag, buyag in tawon kay Lunes ra, chui, chui, chui, chui. Kana, onya ka vibes Chile, ato ang topic karong buntaga. Kay, kano sa mangka kanang sa imo ang pagkahinumdum lang ha? Kanus amang kaga first nga gikilig.
1: Wow, unta apan gikilig ko atong elementary apa ko? Elementary pa.
0: Elementary. Nade kay crush.
1: Gikilig na lang kay. Ay ako kaya notebook mga bisa ko sa suatan mo siya nga niya pag magitan pa yung mga sutra sulod.
0: Oh, suatan is aga! Unsa man ni siya nga tuiga ka ha? Unsa ni nga tuiga?
1: Kaya ako masulti, mahibawa na itong inda,
0: doktor. Oh, ihong-hong lang. Wala may naminaw. Oh, wala may naminaw. Ihong-hong lang, ihong. Unsa kayo tuiga? Ha? Onya, oh, mona diha, ah. Ya, oh, puti gilik. Karong gikilig ya pun deka karon. Ah, wala.
1: Nahilis
0: na. Nahorot na deng imong kilig ya, nahala sige. Onya, kanang. Waka mula om ato nga panahon nga mauna. Wa na lang.
1: Ning
0: wata kay pa bas madapa dia ganghyo dia. Ani la bay. Oh, at least no gikilig pud niagi pud taon tag kilig no. Onya ka vibe still. Oh, ka vibe still kay gikilig na magi kani ha. Okay ba ako? Kiligon lang yapon ka karoon nandong makahinomdom ka ba? Oh, sige. Pamukaw si... Oh. Ah, dili na? Maski mangihi, di wala na yun? Ayok angkon. Ayok angkon. Bisa pa kumuingon nga mauna. Ayok angkon nga mauna ng imong edad. Oh. Ah, malipayon yapon ka maski gool pamin. Ngano man?
1: Wa na gyud
0: di ay. Ah, sige lang. Basta ka importante ang mahalaga nga magpadayon lang yapon tapon pohon. Oo, sunod na lang pod. Kaya ana magid na. Ana magid na ang kwan na ka vibes tele no dili sa tanan higayon nga kanang kasi tawag rin successful ta sa ato mga gipangbuha to lagi pa naman pod nga
1: sa layo gan pwede pumahal ay ane yung bahin ang tubig
0: basing ganaan ka kuhaon na to tong tubig dito ato dano diha nakuto na to
1: pandi na mabuhi mo humay ay. Patay na.
0: Wala, nag-yod. Sige lang.
1: Wala pag-raon, di siya buwanan pa. Ang uban. Okay pa, ang uban. Dapit na.
0: Dili, para dili mamatay ang imo ang humay diya. Sige, pukawa na imo mga humay diya. Pukawa.
1: Pukawa na ko ako mga kabayad nga naminaw nun.
0: Mm-hmm.
1: O ilo, basta na mo ay mga kabayad.
0: Oo. Oh.
1: Sila ni Mamligaya.
0: Mm-hmm.
1: Anthony, Nandi, Zinstar, ay naman mo, tawar na mo ay kagibingaw ko ninyo.
0: Nara na.
1: Ni Zizirip ko, Mambo.

0: Oo,
1: oh, kana. Oo.
0: Sa tanan na lang namin na taga-Bohol o taga-Sagbayan.
1: Aha. Maura.
0: Taga-Sagbayan niya. Taga-San Antonio. Huwag lang pala din mo. This is Bracket niya lamian.
1: Salamat! Amping ka na na eh, Miss Lily, o dagan kayong salamat ha. Good morning ka rin mo.
0: Good morning po.
1: Alright, dagan kayong salamat. Alas 5.01 na. My good morning, Cebu from Europe. Oh, good morning, Sky at Europe. Good morning, good morning, good morning. Thank you so much for watching our live stream. Alright, good morning, good morning, good morning. And good morning po si Panburi dire kiligon good ko DJ every time ko kahion oh bara kahion lagi ka Datay caller ato pa sodlon hello good morning ka bye
2: good morning
1: hi good morning
2: hi, good morning
1: Gigi
2: Sprocket and Sarah
1: Bill hi good morning Miss M kumusta maka Miss M
2: nag-uol kay
1: nangamatay
2: na
1: kumasa din dire. Ano man na initan po na diha.
2: Ah, grabe ka init dire oy.
1: Mau ba? Aw, oh, di sa kuan mangod siguro ni no tungod atong kuan ba kato ganing haze, no? Unya ka nang Miss M. Na mainit na ka or namahaw ba unsa ba?
2: Wala pa kay dugay ko nakatulog gabi kay alimuot isa nan.
1: Mau ba? Wala ka mag-trick pan.
2: Nakabulo siya sa tumpian.
1: At abuna eh.
2: Pakainig ka kay Blaon.
1: Dili, kung yan, tabuni ang imong tiyan. Kaya ron dili, magpaka-paka.
2: Wala tayo nag-unag paskuhan eh.
1: O niya, Miss M, namatay topic karumuntaga. Andam na kang motobag. Oh, kano sa man imuhang oh, kano sa man imuhang first, sa imong pagkainumdum ha. Kano sa ka first gay killing? Oy.
2: First ko gay killing katong teenager pa gid ko.
1: Teenager. No oh, sana tuiga.
2: Oh, ya makita na ko akong crush nga nagkaulataw.
1: Kiligon dayon ka.
2: Kiligon din ko.
1: Unsa man ato iga ba?
2: Basta, masabot
1: imong gibati. Mura ka, kung nabuhan. Mga gani, unsa man ato iga, Bek? Teenager mo ka sa tuiga?
2: Mga...
1: Ha?
2: In 90s,
1: ilang kwanta
2: ka ba?
1: 80s?
2: Padung sa, dili. Padung, 1999, nalugyan
1: ako na sa sugod o ka na,
2: sa atong
1: kapatan o naaman, gina. Oh, so, mauna, kuha na, mga 1990s ka. Ikilig ka. O niya, kay kikilig man ka, kadiha. Ala sige, puanay daghang istorya. Pamukaw diya si mga maslingan, imo mga kavain, si mga kapamilya, Bunal! Miss M, Bunal!
2: Good morning kay ko sa tanang staff sa ITMR.
1: Aha.
2: Sabi na Disney Service, yung ugnin mo di ay nakakalami.
1: Mm-hmm.
2: O niya, pan di ay,

0: dagan mag-greet og ma. Kayo, so kanay dagan mag-greet kayo og ma.
1: Mm-hmm.
0: Yun, ang buntag ni... Ito ko si Boon, eh. Hindi ko sa pagpansartan. O katong babae nga taga... Sa ganito, eh. Kayo,
1: oh, laka-laka o gamay, kay putol-putol ka.
0: Ako na ka doon ni Mami pa, si Gaya o ni Rineri pa nga ba.
1: Hmm.
0: Sa ina, namiss na po sila.
1: Oh, miss you too.
0: Sorry. Sa tanang mga apla, boys, o gayang girls, ngayong pasas, o sa tanang mga brown hair, and you sa brana,
1: Mau na ni. Dagan kay salamat Miss M, so may buntag ani mo. Good morning, good morning. DJ Guapuhon, oh, buyas. Good morning, shout out ko sa akuang sister. Sa Mandawi diya sa may Kabangkalan. Og mayem nga gikan sa ang greetings gikan sa Hampang Argao, Junior AJ. And good morning to Tongski watching from Iloilo. Hello to Saif Tik. Good morning and to Nikki Vertu Dazoy. Hello to Princess Mondragon. Good morning and to Ash. Good morning, good morning. Oh, idol, DJ Firme natika makita sa YouTube, oh. Oh, naman ko niya, oh. Good morning sa mga taga Toboran, Cebu. Good morning, good morning. Oras na to, alas 5:07 na. Kung ganahan ka nimo, mamukaw live on air na mo i-greet, tawag mo sa 0995-472-0802. Oras na to, alas 5:07 na, huwag natay caller dere. Ato na yung pasodloin. Good morning, ka-vibes!
0: Good morning, DJ! Happy Monday!
1: Happy Monday, ka-vibes, baby!

0: Waylame. O, oh, bahala kung Waylame. Basta kaya atong topic karubuntaga. Sa imo pagkahinomdom, kano sa ka first Geeky League?
1: High school Geeky.
0: Unsang tuiga ka to, mga 60s, 70s?
1: Ay, ikaw na rin. Kuan din na. Ikaw na nag-usyong.
0: Oh, say,
1: kung 1 coron, 5 zero.
0: Oh, 50 ka karon. So, kung 50 ka, mga blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah.
1: Lako. Kumpis na.
0: 1950s. Oh, 1950s. Oh, mga around 1950s, ha? Huh? Am I right? O, oh, mga around 1950s. O, oh, sakto ba?
1: 50s?
0: O, oh, 50s. O, oh, so kay gikilig man ka, no? Kana nga mga, unsay nga, ano eh? Kana nga tuiga. O, oh, kumusta man yung pagkakilig? Unsa man na, kana nauyab ni Mor? Crush-crush ra?
1: Wala, oye, kanang kuhan lang sa crush na good.
0: Onya? Wala ka, ma. Kuan?
1: Kuan,
0: DJ. Ah. 70s, di ay ka. Mga 70s.
1: Kumpiyak
0: tayo. Oh. Nalipat ko.
1: Kumpiyak tayo, ha?
0: O, onya, kanang, unsa man ay mong pagkakiliga ato, kanang nag-heart-heart imong pananaw.
1: Kuan, DJ. High school ko, ato ba?
0: Nag-heart-heart o nagpaong-paong ang imong pananaw ato panahuna? Amura dai ko
1: magbrand.
0: Amura dai magbrand out di ay mapaw.
1: Kuan na ka rejigod, ikaw ra na mo good.
0: Ah, so na ama, sakto gitun.
1: High school sa tiga pero maguwang na ko.
0: Ah, nya.
1: Unya. Kay dool magsapa.
0: Ah,
1: nagsige sa kumpan o atong niya kay ngano puti man kay kusinya niya. Gamay mata ba puti niya. Ako
0: pa doon
1: sa
0: sakpa,
1: kay
0: kuan man
1: siya
0: ka na
1: mubo, kay
0: short.
1: Mau ba?
0: Basin dili ingon
1: nato to.
0: Nito, DJ, niya malingaw sa kuwat niya ba?
1: Pero wala
0: ingon na nga. Ni heart
1: ko niya.
0: Ah, mura na kuwara ka, ni-idolize ra ka, ni-idolize.
1: Oh, kana-kana, sakto na.
0: Niya, makita pa mo karon, no, sa man.
1: Wala na. Wala siya sa Mindanao. Wala siya gaya ito, kapitan.
0: Ah, ato na to!
1: Layo sa ato, ay.
0: Ah, wala may layo, basta crush-crush. Wala yung layo.
1: Ay, siguro.
0: Karoon, buangkon di ay ka nga. Buangkon di ay ka nga, 55 na kaayaw, kangkon. Ah, oh, sige, 50, 50 og tunga.
1: Ay, angkon.
0: Oh, ayog angkon ha, ayog angkon. Kay kay bawo ko napaka sa mga
1: 39.99.
0: Onya ka vibes. Oh, onya ka vibes Bell. Gikilig magikenta sa una 1970s. Ala sige, pamukaw si mo mga silingan ni mo mga ka-vibes o kay mo mga kapamilya niya. Bunal!
1: Happy Monday sa mga viewers o listeners sa 93.1 FM Radio Cebu. Ka-vibes, mauna ni!
0: Dagan kayo salamat, ka-vibes! Amping-amping kanunay, oh, good morning! Alright, ino na dungog ang ato ang suking tigpaminawan diya sa may Garing Consolacion. Bel Hatamosa. Alright, good morning. Basta taga-tuburan ko sog jod mo sayaw. Ano ang ganahan? And DJ, may penalty na yan. Isa dyan, na-late na. O, na-late na si Princess. O, naunahan ka ni GM. Naunahan ka. Hello, Nining, may buntag. Masarot, Idol, sa Cristuta family from Palangay, Macapso, Valihermoso, Negros Oriental. Gikan ni Joseph. Request kog 1980. Oh, grabe ka kon ani. Mosayaw ko. Oh, hala sige. Oh. Ato na pa inyo mga request.

Barangay Makapso, Valle Hermoso. Good morning! Good morning to Madam Baby! Good morning! Good morning, New York! First time na ako gikilig. Nag-edad na ko 30. Jerome Dianis sa Kalalang from Talamban. Wow ba? Kailan na may mo edad, Iron? The vibes, Jerome. Good morning, DJ. Good morning sa mga gahe diya sa Kulon o sa Imol. Lagi panguluhan ni Kavibes Harwili. Good morning, good morning. Ako ang nahinumduman sa unan yor. Nagikilig ko. Nag-edad ko o 2 years old sa 1984. Nagkutaw o lugaw si mama. Mauna siya your love kayo, ako, mama o si papa. Ah! Na-sweet po na ni Jerome sa TNVS. Oy! Grabe! Iligon man po ito maminaw ani niya. Shoutout from Masbate. Rider sa Padyak. Oh. Kikidot. Ay, garay kikidot. Oh, dili na kumalipat. Ano yung mga lipat-lipat na mga istorya. Hello ni Mika Rose. Good morning. Good morning sa mga Virtu Dazo family from Nikki. Oh, sa mga gusto mamukaw live on air, idaya lang 0995 472 0802.

mga Mangyaw family diya sa may Sayaw, si Bunga. Good morning, good morning, good morning. And good morning, pa-shoutout ko sa ako ex. Pa-shoutout ko sa ex sa ako partner Ron. Na sige, gyapog patagad. Oy! Ngano sige, manapatagad ang bibi na. Good morning, Nika Vibes Erlyn Inicio. Nika Vibes, Benito Lombra. Good morning. May pagpaminaw sa mga Bihasa family.

hinomdom. Oh. At ang ininyo karong tawad-tawad ha, ito ang ka-vibes pa Zumba, pa Budots, pa TikTok, or pa, ano sa muna? Pa... Oh, pasayaw. Ay! Good morning! Sa akong mga kaliwat niya sa Municipality of Puro Camotes, mga Gunato family, Nodalo family, Donaire family. Speaking of Gunato family, naminaw di ako nga mahan. Good morning! Erminehildo, Mido Gunato, mamahal.

9 na. Oh, kano sa asa yung pagkainom-nom? Kano sa mga ka-first nga gikilig? Oh, happy Monday, alami on! Gika na ka, vibes, Marvin Ladera. Gikilig ko sa kasakit. Atong bata pa ko kay napakan kong iro. Oh, mo na diya! Makakilig diya na ka, vibes, Marvin. Makakilig diya na. Ann Labajo, good morning! And also to Jen Sela Favan, good morning. Tagasangi ka, hi! Bakit mo alarm? Why? Ano kay Bauka? First time na akong kikilig. Nangikos ka lang. Ah, sa banig ni, sa banig. Ay, nangihi ka sa banig. Kuan ka na timbaya yung nangihi ka. Banig nga sa gana, pitati. Oo, aslingan man. Aslingan ta? Asa dapat inyuhang balay? May good morning sa tanan mga ka-vibes. Ato rin ang aperting higop sa init nga lugaw.

likod sa barbecuehan ni Onyot. Asa may Onyot ana kanang dapat kilid ang barbershop. Sakto ba? Umay na barbecuehan diya. Ah, nakadiya ka. Sarap naman ang lugaw. O mas masarap ako. Real talk.

oras na ito, mga kabayan, sa alas 5.21 na. At ang ininyo karong tatawad atong kabayan sa pa-Zumba, pa-Budos, pa-TikTok. At ang igina ninyo, ha? At ang ina ninyo. Di ganyan ninyo atangan. Oh, bahala mo. Ay, oo, karon nakainumdum na ko. Taod-taod naman to, di ba? Oo, taod-taod na to, mga... Ang barbecue ni Onyot is ang dinis sila ni Ate Marita. Oh! Ang akong pag-inumdum ang God is ang barbecue is ang katong atbang sa akalakilid ng barbershop. Oo, dinidey ka sa ila ni Ate Marita. Oo! I remember, now I remember. Yeah, I remember you now, ha? The social. Good morning, D.I. sa akong mama, Siling. O Papa Nestor diya sa Muag, Guadalupe, Carcar City. Good morning, good morning. And, Human Pamua, Human Pamukal o Timpla, Pabugnawo na sa do, kana. Pareho ka niya ng ano, kanang mukaon ta. Na ay sabaw, ha? Sabaw baka na sa utan, sabaw sa kanang tinuwa. O niya, moingon niya kanang, alin, mga ano ta, bugno naman na sabaw itong initon. Ala, inita. Kung mainit na, kabugnawon, kainit man. Unsang klase, ha? May klase. Oh. Hello ni, kasama na pa din eh. And hello to Piki Blanco. Good morning. And also to Junjoy. Shout out to Rimata family from Negros. Oh, binuntagan. Binuntagay. Actually, akong programa diri sa 93.1 FM. Live ta ha, sa radio ha. Saka itong mga

3.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Oh, kung makadungog mo ka vibes, mauna ni. Good morning to Julang from Quezon City. Oh, good morning to Miko de la Cruz. Oh, 93.1 FMR Cebu, ha? Thank you sa mga nag-follow. Sa mga wala pa ka-follow, please do follow me. Oh, you can follow me. Libre na mag-follow, mag-share sa live, mag-repost, mag-tap sa screen. Thank you, Jen, for the follow. Oh, follow back ko kamoon niya, ha? Pag gustong mamukaw live on air, idaya lang ang 0995-472-0802.

Kaluya gining Lunes DJ. O maluya gyud ka kay ang imong Sabado Domingo puwerte nimong kiat. Puwerte nimong lupad-lupad pag Sabado Domingo. Nga inyong basulo na kapoy ang Lunes. Pasko na mga ka-vibes! 108 na lang ka-adlaw. Pasko na gyud, no? Unta kung unsa man gani na inyong mga gipangandoy, gipang-wish. Karong umabot nga kapaskuhan, unta matuman na.

mga radio o sa mga nitanaw sa live. Si DJ's Bracket, mapaminawan ninyo Lunes hangtod sa Sabado. At ang programa Lunes hangtod sa Biyernes, Buntag na Vibes. Alas 4 na siya hangtod alas 6 sa Buntag. Programang Mamukaw. Onya. Alas 11 hangtod alas 1, programang Ka-Vibes, Sad Sad sa Odto. Lunes na siya hangtod sa Biyernes. Onya sa Sabado, mapaminawan po ko ninyo. Alas 3 sa hapon hangtod alas 5:45 sa hapon. Programang Tambay Ta Vibes. Kung din ato mga playlist na is more on OPM rock o mga gawang Pinoy o mga bis rock nga songs. O kanapon nga programa ha, open na siya sa mga gustong mag-guest. Kung namoy mga kaila, kaliwat, mga kaparintihan, mga jowa nga hilig kayo mo compose o kaugalingong kanta o naay kaugalingong kanta, naay kaugalingong duyog, pwede mo dire mo guest, pwede ninyo i-perform na dire live on air sa radio, mga ka-vibe. Namoy banda diha, namoy kaugalingong kanta, pwede rin mo mo guest dire. Kada Sabado na siya, mga ka-vibe. Hello ni Queen Bla, good morning! Good morning, good morning, good morning! And we wish you, oh, we wish you DJ, we wish you too! And hangover DJ Oy, nabuntagan sa umana niya! Nabasulo ninyo nga nung kapoy ang Lunes! Ang ano man! And karon raman ko na sa agdiri sa TikTok. Sakto pag ay at least no ay. Pag open mo na dayon ko nakita kini mo. Good morning DJ, shoutout ko sa akong asawa nga guwapa DJ. Basta asawa gani guwapa gyud na. Maski magkinaunsa guwapa gyud ang asawa, guwapo ang bana. Gawas akong uyab pa mo kay mohupas magina. Karon guwapa imong uyab. Sus na kakita maglain, mas guwapa tong lain. Oh, mo na diya. Pero asawa na kay minyo na gani mo. Oh, guwapa.

Akong Osbon, mga ka-vibes, 108 na lang or 108 days na lang sa dili pa magpasko, ha? O, namamasko po ako sa nitanaw sa tong live. Namamasko po ako sa inyo.

0: Spa Zumba.
1: Oras na to mga ka-vibes, alas 5.32 na sa Kabuntagon. Ka-vibes pa Zumba, pa TikTok, pa budots na mga ka-vibes. Igawas ang steeping, igawas ang steeping. Let's go. Good morning, Mary Ann Costantino. Good morning.

na ito mga ka-vibes, alas 5:59 na. Huwag ka muna minaw lagi po sa programang Buntag na Vibes, alas 4 hantun na sa isa kabuntagon. Huwag maon naman dyan din, no?

0: Senyor, I'm certified. Kana, may lain pa. Mosunod na programa arangkada sa buntag ni Ka Vibes Tonton. Padayon lagi mo sa pagpaminaw, ha? Padayon lagi mo sa pagpaminaw, mga Ka-Vibes. Bumalik ko ni alas 11 para sa programang Ka-Vibes Sad sa Odto. Ako ng Osbon, padayon lagi mo sa pagpaminaw. Dire lang sinong paborito nga stasyon sa radio sa dial sinong mga radio. 93.1 FMR. Favorite music radio, Cebu Ka-Vibes, mauna ni! Adto na ko mga Ka-Vibes, sa ampi-ampi mong tanan kay... Love, love, kuka mong tanoy.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na ito mga Ka-Vibes, on top na gina alas 6 sa Kabuntagon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality. ACS!
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu Ka-Vibes, mauna ni.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu Ka-Vibes, mauna ni.
3: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1, mauna

0: Ang katawhan dili mahimong nilupigan kung nakagawasan sa prensa o pagpadayag dili nilugpitan. May butag sugbo kabisayan ng Mindanao adlaw karon nga Lunes, pitsa 7 sa buwan sa September 2, 2026. Welcome sa Lainaw Sag Edisyon sa Arangkada sa Buntag. Sa gihapon, ako ang inyong kabahib, si Tonton Alco Santugop. Mag-iskot asab kita sa mga butang o mga isyo nga may labot ang katawhan, kang kansang atong tumong, aron kita makaumol og haom nga opinyon, ingon man ligdong nga baruganan, maliso pa'y buko sa kawayan.
1: Arangkada sa Buntag!
0: Mga kabahib, sa mga gusto nga mutimang o musalmol sa atong programa, welcome gayod kamong tanan o niya ang atong official text line 0995-472-0802 Usbonaco. Official text line 0995-472-0802 o niya ang atong official Facebook page 93.1 FMR Cebu Usbonaco. Makita atong sibya pinaagi sa Facebook Live sa atong official Facebook page ang 93.1 FMR Cebu mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Mga kabibes, let's get down right to business rung butaga. Kay si Vice Presidente Sara Zimmerman Duterte mga kabibes. Kung inyong mahinumduman, ha? Ang Regional Trial Court dito sa Quezon City, particularmente ang Branch 98 RTC, nga gipanguluhan ni Honorable Judge Maria Angelica de Ramos, miluwat ni og warrant of arrest kalabot sa kasong grave threats nga gipasaka batok sa naasong puli pangulo sa Pilipinas.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Og tungod niini mga kabibes, daghan ang matod pa naghinam-hinam. Daghan ang nagpaabot nga si Vice President Sara Duterte maunya ang labing una nga Vice Presidente sa Pilipinas nga mupaubo sa booking procedure unya dunay mugshot kalabot sa iyang pagka-aresto mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Apan niatong miaging Sabado sa Buntag, September 5 mga kabibes, tinuod ang Vice Presidente mipiansa sa mauni ang kaso. But you know what happened mga

0: vibes. Ha? Imbis nga gipaabot ang mag-shot ni Vice President Sara Duterte, why mag-shot nga napublikar kalabot sa iyang voluntaryo nga pagtahan sa iyang kaugalingon dito sa RTC Branch 98 sa Quezon City, butang daw daghan ang ni-react mga kabibes, mga dumadapig maniya o kadtong mga kritiko sa Vice Presidente.
1: Arangkada sa kabutan.
0: You know, in fairness to the Vice President, ang akong take ni nidili man na mandatory mga kabibes ang kanabitaong mag-shot kung galing mo piyansa ang usa ka akusado. It is never a requirement. So that is my own take on that. Pero ang kantong mga kritiko sa Vice Presidente, ningon sila nga sumapa nila doon na special treatment ngadto sa Vice Presidente mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: What I am more concerned of kaning mga pamahayag ni Vice President Sara Duterte nga pagsulti niya ni ini mga kabibes nga diriyot kyo ko ma singa ni ini mahug sa kong gilingkura nila pa. Kaya nga no mga kabibes, ningon bitaw ni siya nga I don't feel safe. Uy, pag sure Vice President Sara, uy, kadaghani mog bodyguards, kadaghani mog mga security detail, o niya maingon kag I don't feel safe. Ningon siya nga I don't feel safe at all. Ha? Matod pa niya. Ha? Wala akong tiwala sa korte. Uy, nasa na ba ni? Unya, wa sa kuno siya ay salig sa gobyerno mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Noon saan ang bataw ni Sara. Uy, sakto pag na siya kinatugan mga kabibes. Dili sa pag-unsa ba, prangka-prangkang pagka-istorya. You know, kanabitang musulti ta nga daw di ta maguna-una sa epekto sa atong gisulti. Kaya you know what mga kabibes? Ha? Wa tingali ni mahuna-hunaan sayang kinsa mang kahana ang kanang muhatag og kuminto muhatag og sugyot mga gingon nila mga sul-sultan kanabang musul-sul sa Vice Presidente ba nga dako ni epekto sa kaso sa iyang amahan kinsa na preso dito sa The Hague, Netherlands mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kana tungod kay kon mahinumdo mo, kaniadto katong iyang karaang abogado nga gilisan nga perte ra bang mahala. Kay dako kayo attorney's fee kato si Nicholas Kaufman mga kabibes. Gibalik-balik yun yadto sa iyang petisyon nga to sa International Criminal Court. Nga okay ra pabalikon din sa Pilipinas si kani Presidente Rodrigo Duterte kay niya pa pangsyonal kuno ang atong korte mga kabibes. Doon na kuno sila pagsalig sa atong korte.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unang sa maniyang anak nga maingon mani nga wala akong tiwala sa korte. Paitang anak ka oy. Gidamay-damay manon yang amahan mga kabibes nga tanaw ko. Og na pa sa iyang tungod, ambot lang og di baka. To be honest mga kabayos ba, kay bao ka ang atong Vice Presidente, ambot og naapa man niya siya sa iyang saktong wisyo. It is very apparent, or rather, kanabang sihag kayo ba? Imo bitang maninaw ang iyang body language nga tungod nining nag-ung-ung niya nga Senate impeachment trial daw di na gyud Ah, magkadimaon ang iyang mga pamahayag, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Laliman ka og og doon ako na yung mahitabo niya kinsa kuno yung manubang. O niya ni hangyo pa siya sa mga sakop sa media nga kuyugi ko ninyo. Niya kaniya to, pwerte niyang pagpanaway sa mga sakop sa media, lakip na ang ilang mga, ha? Mga DDS, mga ka-vibes.
2: Ayaw!
0: Unya gi isgutan para ba ang panghitabo ni aning senador Ninoy Aquino? Ang akong mahinumdo mo ni atong Agosto 21, 1983, pag-uli din sa Pilipinas, mga kabayes, pagtugpa niya sa kanhi Manila International Airport, gipusil patay ang aning senador nga si Ninoy Aquino, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Gipanaging pagitao ng kani senador. Unya, wabaka ni kanabang paranoia ang atong vice president. Prangka-prangka, baka istorya, baka laliman ka, mahadlok kung siya mo. Ha? Mugamit og elevator nga gipasaligan na siya ni Attorney Michael Poa, ang iyang usas mga abogado. Nga, ma'am, pwede po naman tayong sumakay sa escalator, sasamahan po namin kayo, ha? Kato pang iyang laing abogado nga si Attorney Paul Clarence Lim og ang ilang mga security escorts. Uy, di man musugod si Vice President Sara Duterte kay niya pa, I don't feel safe.
2: Ayaw!
0: Sa ato pa, mga ka-vibes, daw nagpa-victim si Vice President Sara Duterte nga siya ay biktima kitahay. Uy, pag sure, uy, nga nung taong nabiktima kang nga kadaghanin mo, ha? Kana na ang gwardiya nga gisuldo as gobyerno?
2: Ayaw!
0: Di ay reaksyon si Kabaib 0792. Sir, last year nagtuo ko nga ang pagpakahilom aning mga Cebuano politiko on impeachment ni Piatos was a strategy. I now realize ka kaning mga Cebuano politiko permanent di ay ning ilang silence, especially aning power crisis. So on sa mani ang nag-elect ang mga Cebuano og mga amang public servants, unya na apaning uban nga mag-post og senseless ka mga butang sa ilang FB. Pagtarong mo sa inyong kinabuho, ehaw mo pag inamaw. I'll get back to you on that, kabayab 0792, ha. Of course, din sa atong programa, mga kabayes, basta doon ay reaksyon ng atong mga kabayes, diligin nato na si Piaton kay kana I really value your opinion, ha? Although doon ay panahon nga moingon ko ninyo nga inani, this is also my own take, but as it is, mga kabayes, ubo sa landong sa demokrasya, magrespetuhan na ita sa atong isigkaw galingong opinion, even the DDS ang ako, ha? Huwag ko'y labad, mga kabayes, basta ipahimutang lang din po ng klaro kay mang boss mo yung mga busihanan pagkatoy-toy yan ang istorya, ha? Matod pa ni Ka-Vibes sa 4541. Good morning, Ka-Vibes, Sir Tonton. And to all your avid listeners of your number one morning program, thank you kaayo sa compliment, Ka-Vibes 4541. Arkada sa buntag, another new week, Ka-Vibes. Ang take ko sa arrest warrant ni Inday Bratenella, Ka-Vibes. Well, iskot siya sa kanyang, well, takot siya sa kanyang sariling mundo. Sa kanyang sariling multo, wala na sa tamang hulog, good luck na lang sa kanya. Sumapa ni Ka-Vibes 4541.
1: Arangkada sa kabutan.
0: I agree with you on that observation, Ka-Vibes 4541. Bitaw, mga Ka-Vibes, okay mo bang tanahon si Vice President Sara Duterte rong panahon? Kaingon ko nga, kaluluoy ba? Wala na bitaw siya sa Tagalog pa ni sakto ng termino ni Ka-Vibes 4541, wa nagitaon sa saktong hulog si Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Magalit na kayo kung magalit. Saya, tinagalog pa. Wa nabitaw ka ng ambot. Definitely, she is disturbed, mga Ka-Vibes. She is being distracted. Ha? gikan ni 9354, ningon siya, wala ko na siya pagsalig sa mga pulis. Bisan asa ko na siya paingon na ay daghang pulis, gisundan ko na siya. Di ba kahana ang giingon nila nga gikalag-kalag? Matod pa ni Kabahibs 9354.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Mabito na yung naka, kanabang noticeable kayo mga kabahib sa actuation ron sa atong Vice Presidente. Kay, pag yung gilalay si DILG Secretary John Vic Remulla, kaya nga ano ko nung, klaro ko nung kayang gisunod-sunuran siya mga kabahib, pastilan ni taon eh. Ha? Of course, it mahibawaan yun lang yung location kay doon naman siya yung mga security escorts. And their security escorts are with the government. Kaya nga nung ma-hadlock man siya o sundan siya nga, giprovidean man siya security. Pastilan sa tao ng butlang. Ato na lang kaning yampo, Sara Duterte, oy.
2: Ayaw!
0: Laliman lagi ka mga kabahibs nga kining iyang pamahayag ron. Ang nahog nga piki ni ini, sa iyo ha, sa ilang ko ano? Sa iyo kay ilang troll dere. Good morning ito ni Kabahibs Binaminil Dori. Good morning Kabahibs Tonton. Musta ng brownout? Yeah, yeah. Kuan gihapon, rotational gihapon. Kabahibs Binji, dere sa Argao, wala na 2 days na wala brownout Saturday, Sunday. Thanks God. Sagda ato lang yung palabiyon si Kakak for sale. Ako lagi Kakak. I do not mind your opinion. Basta, kanang sakto rapon ba? Basta paita po na ninyo. Mingon day mong labanan ng mga adik. So, sa nga tong istorya din ang nahitabo ni Vice President Sara Duterte ni atong milabayang sabado. Sige ka lang. May kaman kay kanunay ka mga soldado si mong pagkatrol.
2: Pinawa!
0: Wagi ko'y kilabanan kay una bis, wagi ni Kailas Bongbong Marcos nako, saho ko ba? Ha, matod pa nila. Ug unsay dangata ni anang presidente Bongbong Marcos mga kabibes? Ha? Ang ato dinhi unsay panghitabo? Ha? Unya, sa unta man nga duna may giluwatan nga warrant of arrest si Honorable Judge, Maria Angelica De Ramos mga kabibes sa RTC Branch 98 dito sa Quezon City. And you know, mga kabibes, mora ba niya ilang gipa si Ata Bron nga, sayop ko na niyong gibuhat sa korte. Kaya nga, no, doon na ako na nagungong nga impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Stilan po ng istorya, hawi. You know, mga kabibes, I am going to tackle that sa akong second portion unya. But this I would say, lahi lagi ng impeachment trial ron ni Vice President Sara Duterte because that is not criminal in nature. That is about her fitness to be in office. Ang ako lang po mga DDS, di po kasabot o gin-English, maluoy rin punta.
2: Ayaw!
0: akong klaruhon ha, dili na kasong kriminal ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. That is about betrayal of public trust. And therefore, mga kabibes, it is a question of angayan pa ba siyang magpabilin sa katungdanan? Ginawa preso ni Ana si Vice President Sara Duterte bisan pa man og mapamatud-an siya sa maong impeachment trial, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Whereas kining kaso karon nga grave threats ngayang giatubang, mga kabibes, doon na ni prison term. Because this is a criminal case. Galing kay ang ubang labi ng mga DDS maingon nga redundancy na kuno pagkatoy toy po na istorya ha.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So mao nay paghitabo karon sa atong Vice Presidente mga kabibes nga makaingon lagi ta maluoy na lang ta ni Vice President Sara Duterte bitaw. Ingon si Kakak por silwa kuno ebidensya pag sure Kakak ikaw ra istorya na.
2: Pinawa!
0: Di ko maingon nga ang imong utok, imong giyakan sa imong sampot, pero of course, sulaban yun mo sa inyong amo kay ayo guay swildo, di ba kakak?
2: Ayo!
0: So mao ni mga kabibes ang nahitabo ni atong Milabayng Sabado and ato ning palapdan ang diskusyon ini kung unsa gyud implikasyon ni ining pamahayag ni Vice President Sara Duterte. Kay niya palagi wa na gyud siya isalig kuno sa gobyerno. Shout out ko to ni kabibes sa Marvin Ladero, noted kabibes sa Marvin, salamat kayo sa inyong kanunay nga pagsunod din sa mga programa sa 93.1 FMR. Kumusta man ang imong kanang malunggay pandesal diha sa Barangay Kamputaw.
1: Arangkada sa Kamputaw.
0: So ato ning palapdan ang diskusyon ni ini mga kabibes, and please tell me kung sa inyong reaction mga kabibes. Alas 6:30 naman mapos lang sa akong makadiot yung human ini atong ipadayon ang pagtuki ni ining naasoy nga issue dinhi lamang sa atong Arangkada sa Buntag. Palihog, standby.
1: Arang

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Mga init ka pang hitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na issue. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni.
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.
3: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam, kay pasin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada. Aniha, si ka-vibes tonton.
5: Arangkada sa nabutan.
6: Salamat kay Boyno, alas 6:33 wa ka vibes na imo tampo ko na ining hakak for sale wa atong resident basher din nga troll sa mga DDS mga ka vibes. Kanang ako ingon jud ko, it doesn't matter to me whether there was a mugshot of the vice president or not. Late man ko tingali kag tune in kakak. Wa gina dili na mo issue nako. Mingon magod siya din nga pareho ragod mo sa imong amigo nga si Ilong Ranger nga si Ridon. Nagigil nga no kuno why magshot otropod ampaw ang utok. Astilan, wana, nina, it's an issue for me. Kanang kalabot sa magshot ni Vice President Sara Duterte, because I know for a fact nga daghan ang mga kanabang nalutsan o orden de aresto nga wa sila mag-shot. Basta voluntaryo kang mutahan sa imong kaugalingon sa korte. And do not, and will not wait mga ka-vibes. Dili muhuat nga ang police maoy muaristo ni mo, nga maoy muserbi sa warrant of arrest, because if that happens, of course, ang kananaabang it is really the policy of the police. As a matter of protocol nga you will undergo the routine booking procedure. Sa ato pa, kanang before kanila dadon nga to skorte mga ka-vibes to post your bail, nagi kay mag-shot nga to police. Which in the case of Vice President Sara Duterte ni Antong Milabayng Sabado mga ka-vibes, Sabado's buntag, nilahos po siya nga to sa Quezon City Regional Trial Court Branch 98 nga naanahimutang sa Quezon City Hall building mga ka-vibes. You know, if you've been to Quezon City, kanana ang that local government unit, usa na sa mga dako kayo ang City Hall mga ka-vibes. Grabe, it's a compound nga grabe dako yung kayong building. Asos, kanang atong Cebu City Hall derib, kaingon ko, warginas one port mga ka-vibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: So anyway, dito siya niya gibrief siya daan ni Attorney Michael Poa o ni Attorney kining Paul Clarence Lim nga madam, naarabato sa fifth floor o niya taas-taas rabato. Awa mo sa kayo o wa mo gamit o elevator si Vice President Sara Duterte. Oy. She opted to use the stairs bisan pag tuwa sa fifth floor mga ka-vibes. Iniingon lagi siya nga hadlok lagi kuno siya. Kay wala akong tiwala sa korte, wala akong tiwala sa mga pulis. Unya, sino kuno ang mananagot pag may nangyari sa akin? Pabiling victim ang puntaon si Vice President. Matod pa ni ka-50792, kaning slowly pagkahugno aning Duterte sir, reminds me of Saddam and Gaddafi. Yeah, si kining katong mga nitaliwan nga nangahugdo ng mga diktador si Aning Saddam Hussein sa Iraq o si Colonel Muammar Gaddafi sa Libya, mga kabibes. Nagtuo sila nga sakto sila pirmi until such time nga niabot ang kaba sa ila and the people will mock them till the graveyard. Sakto ginang imong obserbasyon, kabibes, sa 0792. Gika ni kabibes sa 5598. Maying buntag, kabibes, tonton. Maying buntag sa tanang staff sa 93.1. Minaw na pod ko sa makalingaw mong programa nga para na ko nakahatag og pagtulunan, kabibes. Mas maayo na lang mag-ilis og BP kay para na ko, kabibes. Karon maayo na lang ilisan ang BP kay Paul. Mag-nominate na puntag lain, mag-elect na puntag laing BP pod nga akong crush. Oy, daghan isyo kawatan matod pa sa isyo sa majority ato sa wayan si Lenny Dilita anang daghang isyo matod pa ni kabibes. 5598 mga kabibes, kana ng hehe kinsa ka niyo matod pa niya. Oy, kalain. Suko di ay I send something kabibes, karma is waving ka ni kabibes sa 4541. Yeah, I agree with you on that observation, kabibes. Kayawa kasuod naman, of course, kay ato mang gi-share ang atong number, but we don't, I'm not worried anything basher, oy. matod pa ni kabibes, 0689 ang sunod, kabibes, mahadlok na sa iyang anino. Simbako po taon, ato lang iyan po si Vice President Sara Duterte.
5: Arangkada sa kabutan.
6: But you know mga kabibes, her comments ba? Karang makatuaw bitaw ka, nga nung maning nainani naman ni atong Vice Presidente? Ha? Nga, huwag imong tanaw, ginang iyang facial expression, ultimo her eye movements mga kabibes, kay, you know, medyo nagtuon ta ni ining gitawag og neurolinguistic programming. Ako, I would say mga kabibes, I can sense something is wrong with her. Kana bitawng di man ingon nga nagdrama si Vice President Sara Duterte, but if you're going to size up what she has been doing mga kabibes, she is really disturbed. Karong panahon na di gitawon sa mahimutang, because you know mga kabibes, samtang karong adlaw magpadayon ang iyang Senate impeachment trial, bisag kapila pa na siya mo ingon nga wa kunoy ebidensya ang iyang mga previous statements, kay of course worried po siya ron sa kaning sub judice rule nga gilatid na ni presiding officer Senator Chis Escudero. Ang iyang body language mga kabibes, clarex kayo, matod pa nila pa. Klaro kayo nga di mahimutan ang karong panahon na si Vice President Sara Duterte. Saka na lang mayung kang wala akong tiwala sa korte. Wala akong tiwala sa mga pulis na nayatis na hinuhon ang istorya. Pagkaloy sa amahan nga gisamot mahinuhon niya pagkapriso dito sa International Criminal Court. Kaya nga no mga kababs, it has an effect of what the lawyers of the former president was saying after all. Kaya kinumdum mo niya ito, niingon lagi sila nga pwede rin siya matagaan kung interim release. Kaya nag-function ang atong justisya sa Pilipinas. So ang pag-function nga, ang iyang anak mismo mo, may ingon ron. Nga, wasay sa Alex Cortez Pilipinas. Kaniya to bitaw mama na yung gisulte nga ang ayan pabalik ko na kung amahan kayo kirma itong korte, our courts are functioning well. Uy, karon maingon man siya nga wala akong tiwala sa korte. Nanaunsa naman narong istorya. Unya, I'm sure ang International Criminal Court is also monitoring what is happening in the Philippines. Dili ko masurpresa og mingon niya ang mga opisyal sa ICC nga uy, di na to na gid pa katagag interim release si former President Duterte kay iyang anak tago ni mismo ningon nga wasay salig skorte mga kabayb, saan naman ani mo? Ha? It did not come from anybody else but his own daughter. Ha? Matod pa ni kabayb 0792 ka ng grave threat sir, warm up rana, possible plunder or malversation of funds is coming. Non-available na kanang makahilak na gid siya matod pa ni Kabayb 0792.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Ang akong rejoinder ni mo Kabaybs doon na kay punto. Kayo no mga Kabaybs, FYI, nato pa ning Disyembre sa milabang tuig nagungong ang kasong plunder against Vice President Sara Duterte and some others. Lakip na gani ining iyang mga katong ni testify bitaw dito sa sa nagpadayon karon nga Senate impeachment trial katong special disbursing officer nga si Gina Acosta unya katong assistant secretary nga si Lemuel Ortonio usa sa to sa mga respondents niini kay ngano mga kabibes kasong plunder ang gipasaka nila tungod lagi niining alleged misuse of confidential and intelligence funds, mga kabibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Parehas rin is kasong grave threats. Nga lahi lagay ning grave threats nga nakakaroon sa korte nga pending dito sa RTC Branch 98 sa Quezon City. Kay that is criminal in nature. Ha? Kanisang kasong plunder nga nagungong niya ron nga anaapa sa ombudsman in the event ang ombudsman mupasaka niya niini dito sa Sandigan Bayan. Kinumdom ko sa akong higala nga sikat kayo nga media personality din ni Sugbo. Ako moingon nga machokolated gini si Vice President Sara Duterte mga kabibes. Buot pasabot mo si kwate gini. Maukadyang ginigbayo because plunder is an unbailable offense. Basta mo tong-tong nag 50 milyones ang walang bigit ka kantidad. Maubito na inahitabo nilang Senator Dante Marcoleta o Jingo Estrada. Tatanawa ron. Sa pakangal-ngal nga to. Kada buntag naghikap sa kanang tubo sa prisuhan mga kabay. So mo na'y ginangatan ron ni Vice President Sara Duterte mga kabibes nga may lang galing kay nakapiansa. O niya raba mga kabibes kay bawang magunsa? Kana laging ang iya bang astilan laliman kang makapahimuot pag yun mga kabibes kay kadtong order sa korte amot nga no po ni Vice President Sara Duterte ado gihimo niyang habak rong panahon na mga kabibes ay o niya nga to rabang mga kaubanas buhat mo sa gintay gi-feature gihimo nilang sintro sa ilang mga puto support sa lang mga istorya kaya nga nung si Vice President Sara Duterte ingon man siya nga amone isugyot sa kong mga abogado nga magdada ko nining order perme butang ko nun niya perme siya ang bulsa na murag iyang gihabak ang order sa korte nga nakapyan sa siya mga kabibes. Kay niya pando na pa kung ibang kaso batok niya sa magkasuhay tao no eh na makaingon lagi ko umbot lang kung napabani sa saktong wisyo si Vice President Sara Duterte mga kabibes. Come on, sa mga inyo pagtanaw-taon sa itong Vice President. Kana na ang kita magin mo kay that was about an hour. Akong gitanaw sa akong oras katong nag-live ato mga kabanas buhat. About 40 minutes ay nga dito sila. Nga iya pang ginakan og tingog sa Attorney Michael Pua mga kabibes. Matod pa ni Kavibes 4541, hinaunsa na gina siya Kavibes contradicting man ang ipanulti sa mutagyod katanggong yang amahan sa ICC. Naunsa naman ng vice presidente sa atong nasudoy, matod pa ni Kavibes sa 4541. Udiya nga ito ni Kavibes Alves Kumaling. Good morning Kavibes si Tonton. Ani anasad ko, nagtanaw na po sa imong programa Lunes tanaman taman Biyernes. Pagkanindot sa imong program, daghan gyud kong mapupo. Salamat kayo Kavibes Alves Kumaling. Ito ni Kavibes sa Marvin Ladera si Tonton. Padong na mahimong ikaduhang si Sakuno with pila ni ka emojis with 5 laughing emojis. Simba ko po. Atong iampo po nga di may nga na Kavibes sa Marvin. But you know, if you're going to read really the body language of the Vice President, kapila pa siya mo deny na ini mga Kavibes, something is really wrong with her. Ha? Nga no kani nga, nengon ini na ni iyang reaksyon karong panahon na. Baka na lang ha, una na ko ninyo kanang doon na siya ay kanang nakaangkon siya og order gikan sa korte ako ning gibasa ningon din siya ay order the accused Sara Duterte A. Zimmerman posted kasban with official receipt, blah, blah, blah. Unya, in the amount of 120,000 pesos for each case dated 05 September. Kanang doon na siya ay professional liberty sa tulo ka mga kaso. Sa may purpose niya ni ini mga Kavibes ka, it's a matter of public record. Mano niya, matod pa siyang mga abogado, iyagi ko na niyang hipusan. Isuod ko na niyas bulsa niya. Atul sa interview niya sa media, iya pag yung ipagawas, mga Kavibes. I mean, og napaka sa kanabang normal nga estado, mga Kavibes. You don't need to do this. Ha? Pwede rin imo ng screenshot. Ha? Pwede rin imo ng matod pa nila, imong kudakan, mga Kavibes. Pinawa! Nga nung magtiner, magkunuhay kasi mabulsa nini sa may mong punto, una makaingon ko, IPT or Vice President. Dili na ko sa ihimaraot, but na maingon ko, makaluluoy ba? Because from where I sit, mga Kavibes, prank ang pagka-istorya. O sa Tagalog pa, wa naging sasaktong hulog. Hindi na bitaw magka-dimao ang iyang mga gipangbuhat karong panahon na, and it's very obvious nga apektado gyud si Vice President Sara Duterte sa nahitabo niya. Labi na og ako moingonin niyo ha, kani karong nagpadayon nga Article 1 nga alleged misuse of confidential and intelligence funds. Ang grabe niya ini mga Kavibes, mark my word, inikabot na niya sa Article 2 an unexplained wealth, mga Kavibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Kanyaan ang bahina, itaga niyo sa bato. Basta madawat lang ang admissibility as evidence. Buot pa sabot. Madawat lang ang maong mga dokumento. Isip tipik sa mga ebidensya patok ni Vice President Sara Duterte, I will say categorically, tapos ang boxing, mga Kavibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Ako lagi, moingon ko ninyo, muhunong ko lagi si Bia o dili na mutakdo tanan. I dare you and I am very willing to do that. Because kita naam siya tayong mga sources, laliman kag siyam ni ka mga at least commercial banks. Nga doon ay mga bank account si Vice President Sara Duterte o ang iyang bana nga si Atty. Manassas Carpio.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Matod pa ni Kavibes Benjamin Eldore, Nagpabikting effect si Sara din na nawagan dayon ang mga DDS nga manggawas ang 32 million who voted her. O kalois, Ginoo, kabibes, maiha progestudlo ang tua dito ni atong Milabayng Sabado.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Ah, maiha progestudlo.
7: Pinoa!
6: Anya na himot pa ko kabayes Benji kay katong nihilak kita nga ni Gakos niya oy sa buto nga nihilak ni Gakos nga iya manggi ko ag video ang nahitabo nga Gakos silang Vice President Sara Duterte.
7: Ayaw!
6: Ato pa nag-ipilayab sa to siya. Sila pa ita and you know mahingon lagi ko. Ato na lang niyan po si Vice President Sara Duterte. Di na lang ato ni pasamutan bitaw ka vibes. But you know, sa ako nang gikaingon lagi, klaro gikaayong wa siya mahimutang rong panahon na. Oy. Good morning ato ni ka vibes sa Francis Yanyan Huerte. Ningon siya din, good morning ka vibes. Ang nakapait ang gigamit nga piyan sa ato Rosad Kwarta, Kwarta sa Buhis and Confi Fans. Well, to be honest with you ka vibes sa Francis, that is a conjecture nga somehow doon ay kamatuoran but we still lack the proof. In fairness to the Vice President ba niya, ang kapait lang lagi kabayos no para nako ang kaning iyabang ang iyabang body language rung panahon na klaro kaayo eh. Ang maluoy lagi ka ang manggawas bitaw nga pulong siyang mga ba pastilan makaluluoy ang atong Vice Presidente mga kabayos.
7: Pinawa!
6: Grabe kumedya si Kabash Marvin Ladira. O, 32 million daw pero ang tinood siya tonton kay 32 person lang pala. Ito, may kananaabang kanang maingon kong may have studlo ako maingon nga less than 10 sila. Sobra sad but dili yet reflective sa 32 million nga nibutar niya because you know mga kabash sa tinood lang. The silent majority nandiid ragin na. Ha? Daga namang nakasabot ba? Ha? Ang nagsaba-saba raw ni Asmedia ng mga DDS, ang ilang mga naasa lang itawag o Duterte propaganda machine, ang ilang mga vlogger, ha? Nga nakabenepisyo sa mga Duterte mga kabibes. Ay sus, na maingon lagi ta. Inikabot lagi ni ining Article 2, nga unexplained wealth mga kabibes. O kadyang lagi ni sila. Hmm? Kay diha man ato masabtan mga kabibes. Kay inani ang mahitabo. Ipakang man na ang katong gideklara ni Vice President Sara Duterte nga 98 million sa iyang salen. Nga ipakang man na sa kung pilag yun ang iyang kwartas bangko. So ningon ganin ko, independent nga musubra rang og 98 million pesos. Sa pagbuingon tag di na maabot og 2 billion kapin mga kabibes. Sigon sa kantong nabutiag sa clarificatory hearing sa House Committee on Good Government and Public Accountability. Basta mulabaw lang sa 98 million, sigurado ang unexplained wealth nga maprobahan gyud sa mga sakop sa prosecution mga kabibes.
7: Ayaw!
6: And remember, there are at least 9 banks. 9 bank accounts. Nining unom ka mga bangko nga ang tanang mga bank documents, lakip na gani tax documents ni Vice President Sara Duterte na nakaroon sa posisyon sa Senate Impeachment Court. Unya doon na nagani kopya ni ini ang prosecution team mga kabibes. In other words, pag-ihap na lang mga adlaw kita nga mayagyag na gindi sa publiko ang mga bank deposits, mga bank transactions ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Na sa akong gikaingon ninyo, that will be the ultimate evidence against the Vice President. Kay bisan pag upat ning articles of impeachment, bisag usa lang niini ang mamatud-an siya sigon sa ebidensya nga sad-an mga ka-vibes, then she will be perpetually disqualified in joining public service mga ka-vibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Asa akong gikaingon lagi ninyo, bisan pag barangay konsehal, disqualified na si Vice President Sara Duterte. Basta makonvicto siya na mabalik ta sa isgotanan nga that is the difference between her pending criminal case kaning grave threat karon o kining iyang nagpadayon nga Senate impeachment trial kay kanto it is one of its own a sui generis. Lahi to, dili to siya. Wa to siya maglambigit og kasong kriminal. Kay kadto mga ka-vibes, ang kining nag-ungong niya karon nga Senate impeachment trial, this is about her fitness. Nga magpabilin sa katungdanan isip vice presidente sa Pilipinas mga ka-vibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Ug ma hukman siyang sad ani ana, makonbikto siya mga ka-vibes, aw pastilan goodbye politics for Vice President Sara Duterte. Ka-vibes, unsa na? Iko nas tama ni resulta na good morning ka-vibes, gikan ni ka-vibes 9464, gikan ni ka-vibes 4664, may buta ka-vibes tonton, nakuyawan si BP Sara sir, ilhan na apiktado gid siya, sumapa ni ka-vibes 4644. Unya gikan ni ka-vibes 9354, na ako'y komedya ni atong tuig 2022 ka-vibes tonton nga katong placard og mga signages nga run Sara run, nagpasabot kintahay ito nga base gagukod ang pusas para niya giatot na tinuod man kataw e ka-vibes be aw of course gikan para ni mo 9354 gikan ni ka-vibes 4541 ingon sa din eh tinuod na ka-vibes ang mga nag saba-saba kayang mga fanatics, blind loyalists na. Pero buyag daghan na ang mga nahigmata o nakakita na sa kamatuoran. Maong dili sila angay manghambog. Gihapon anang 32 million nga dumadapig niya. Good morning and shout out nga to ni ka-vibe sir. Kinini ang diha sa Cebu City Fire Station. Salamat kaayo, Kuya Sir, ha? Ato lang taguon sa alias nga si Ka-vibes Braddix Village. Good morning, Kuya Sir. Happy Monday. Likewise, Ka-vibes Sir Braddix Village. Ngayon ni Ka-vibes Altea Batumalik Putiles. Good morning, Ka-vibes sa Tonton o sa imong tanang naminaw sa imong programa Watching from Negros Oriental. How are you again, Ka-vibes Altea Batumalik Putiles. Nga, gikan ni Ka-vibes Benjamin Hildore. Murag naniwang man si Sara ni gamay ang naong, gamay na lang kulang mabikil si Sara basin maliso mo na pamahayag magkanta o hindi ako baliw matod pa ni Ka-vibe sa Benjamin Hildore. Unya nga to ni Ka-vibe si Jesus Caniete Celestial. Good morning si Tonton watching and listening from Basak, Lapu-Lapu City. On that note mga ka-vibes, pupost lang sa ako kay atosang hatagan o gagiana ng atong arangkada balita sa buntag o ba ni Joby Balneg. Sa kanunay, sa ngaan sa among station manager nga si Langganida Abinyantes Guerra o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Kung gihapon yung ka-vibes, si Tonton halko sa tugup nga magaingon, hinaot paunta nga ang Diyos nga labaw na makagagahom sa tanan, magagiya o magabulig ka nato sa matag-adlaw natong gidmuhaton. Dagang salamat mga ka-vibes, subalik ko inig ka alas 7:30. Ka-vibes, mauna ni!
5: Arang!

0: favorito ng ate sa kahanginan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangka.

0: Nag-una sa ato ang balita karong buntaga, mga ka-vibes. Vice President Sara Duterte gipagawsan og warrant of arrest tungod sa tulo ka kaso sa grave threats. Giisyo sa Quezon City Regional Trial Court Branch 98 ang warrant of arrest batok kang Vice President Sara Duterte tungod sa tulo ka kaso sa grave threats. Humani ini, personal siyang mitambong sa korte og nagpiyansa og 360 mil pesos aron makasigurado sa iyang provincial liberty. Ang kaso naglakip sa tulo ka counts sa grave threats nga giingong iyang gipahayag batok kang President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Arineta Marcos og kani Speaker Martin Romualdez. Nato September 5, 2026, personal nga mitambong si Vice President Sara Duterte sa Quezon City Hall of Justice kauban ang iyang mga abogado ug nagpiyansa og 120 mil pesos matag kaso. Human sa pagpiyansa, gipagawas sa korte ang order nga naglift sa warrant of arrest ug ilang adunay probable cause aron ipadayon ang paglitis. Sa sayang payag, giingon sa Vice Presidente nga wala siya pagsalig sa korte ug nagpakita sa kabalaka sa iyang seguridad. Og karon mga ka-vibes, ito ang siren og paminawon ang update sa panahon gikan mismo sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST atong mahinabi Sir Jomar Eclarino. Sir Jomar, good morning.
1: Yes, ma'am. Good morning sa tanan og sa atong tanan pagpaminaw kiniatong latest weather update karong adlawa. Padayon ito makasinati generally for weather, init ug igang na panahon sa Central Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu. Gawas ini na mga patak-patak sa mga pag-ulan o kini mga thunderstorm. Kasarangan na hangin makinati sa Central Visayas na kadagatan kasarangan ang pagbalot. Temperatura sa Cebu 28.35 degrees sa alasyut. Aray adlaw musalap alas 5.50 sa hapon o ang Philippine Standard Time. Alas 7.14 sa buntag, ikan diri sa Mactan. Pag-asa Visayas, DOST, Jomar Eclarino.
0: Daghang salamat gikan sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST, Sir Jomar Eclarino. Samtang padayon sa ato ang mga balita, mga ka-vibes, kontrobersyal ng armored vehicle ni MMDA General Manager Nicolas Torre III gikan sa simbahan ni Representative Benny Abante. Giparayag ni MMDA General Manager Nicolas Torre III nga napalit niya sa Facebook Marketplace ang iyang armored SUV

0: ka-vibes, ato ang Leon, ang dagan sa trapiko. Gikan mismo sa ato ang base control operator sa CCTO, Sir Richard Lopez. Sir Richard, good morning!
1: Good morning, ma'am. Mind you, ma'am. Nabirigin sa mga sukintig paminaw. At ulit ito, big update na rin. Hindi nga ito, pinalanggang dakbo sa mga susubo. Alas 15-14 ngayong kamuntagong mga sentunan. At ulit, dinis by at, item sa mga by at RP area. So, at ulit, northbound, southbound ini. Nabirigin din nga ito ang mga sakinan na nag-subay nini. At ulit, distance na nag-isan sa ito ang Mambaling area. Northbound ng southbound, mabuti pagyapon kini ang dagan sa natin sa trapiko in yung mga orasa karon. So, pati ito nalawat na mga palagbang tali sa mga sakinan na niagi sa tuwang SRT area. So, labi na yun, duwa pati ito nalawat usap na naabiriya ya mismo sa may SRT area in yung mga nangagi ng mga sakinan, mga kaigtunan. Sa tuwang ganita, mag-uwi natin yung mga nalawat, maagunay kita yung palagbang tali sa LC-100 band o usa sa motorsiklo diyan ni mismo sa may SS Menya may palma dalang bariya yun yung gawa sa Tanyol mga kaigunan North Bonny dali no dali yun tayo nino nakareponde ito mga traffic enforcer na nagduti diyan dakita mga kaigunan sa iladang ipo ang siniga isip ang palagbangga tali sa tuha sa mga sakyanan. So noong kanyang driver na hindi ng motorsiklo wala yun noon siya nakaangkol yung mga pangot-pangot sa kalawasan. Noon, hinay lang palagbangga sila yun noon. Sa pola na kuhang dalat na SSB niya, ang mga sakira utam, nangita na Cebu City, paingon nga sa Mandawi City, mga Sengsunan, mabilig pa niya po ang dalat na natin sa traffic, kung ingon man ang mga sakira utam, nangita sa Mandawi City, paingon din sa tuwang Cebu City, magkaroon southbound, northbound hindi, mabilig pa niya po ang dalat na natin sa traffic po. So ano kita sumay MG5 kuwag dala MG5 General Baxium Iscario New Rondo Osminya Boulevard Bear Rama Panawa area ulam gini sa kuwag N Bakal to labi rin yung sumay Bulacau area mga skero sa lagitan sa Mandao at sa Alitay City Pasud gawa sila sa kuwag Cebu City northbound o southbound ang mudri pagyapo ang dagan sa natin sa trapiko ngayon mga orasa karon. So, kasi kita dadawat usap ng mga palagbangga niya po diya ang napita o labi may ito kasi kita dadawat na naabiriya ng mga sakinan sa mga ipang mention ng mga karasada na ito mga kaitunan. Alin kita sa may Talamban area ang mga sakinan usap naging ka sa downtown area para ingon nga po sa Talamban area northbound o southbound mudrit pag iha po ang dagan sa natag sa trapiko o ingon man sa diri sa tuwang dalan AS Fortuna ng mga sakyan usap gigikan sa Mandawi City paingon sa tuwang Foodland area southbound o northbound moderate paghihapon ang dagan sa natag sa trapiko. So kasi kita dinawat usap nga palagbangga diya mismo sa tuwang Bantal area o sa Talamban area mga kaigtunan labi rin kasi kita dinawat usap ng mga naabiriya usap ng mga sakyanan diya mismo sa tuwang Governor Quinco Talamban area. So magkaroon mga itong native traffic update pinasabihalang ang dakbihan sa Beto Sogbo, kinihubung sa Galaga Base Control Operator sa CCTO Richard Lopez. So magalit ka rin sa pingon, kanyang mga traffic enforcer sa kadalanan sa kapahit sa hibling baso ng lawod sa kalisdanan, pinit ang bulan, abog kakapoy di agon sa gindamo ang tanan, kay buntong lagi namong tingwa sa mo, among maalagaran o mahaptay lamang ang dagan sa lata sa trafiko, hining-hining atong pinanggang dakbayan sa sudad sa Sogbo. Kaya salamat ang maayong buntag kanatong tanang Sogboano.
0: Dagang salamat sa imong detalyadong traffic update ug amping kanunay among balaknong base control operator sa CCTO, Sir Richard Lopez. Samtang pa rin sa ito ang mga balita, mga ka-vibes, balitang international. Flash flood sa Nepal, nakadanyos og mukabat ngadto sa $2.56 billion. Gibanabana sa gobyerno sa Nepal nga ang makadaot nga flash flood nga niigo sa nasod sa niaging semana nakadanyos og labing minus $2.56 billion sa kabtangan, pabalay og imprastruktura. Ang maong kadaot naglakip sa mga balay, dalan og kritikal nga imprastruktura nga naguba una daot sa baha. Matod sa mga opisyal, gikatakda usab nga mugasto ang gobyerno og dugang nga $52.6 million alang sa initial nga recovery sulod sa unang upat ka bulan. Lakip niini ang pagtukod pag-usab sa mga dalan, pagtukod og temporaryo nga mga kapasilunganan og pagpahiuli sa tubig nga mainom og kuryente. Ang gidak-on sa kadaot nagbilin sa libuan ka mga tao nga nawad-an og Pinoy-anan og nagdugang sa pressure sa mga operasyon sa pagluwas og pagtabang sa mga apektado. Samtang balitang lokal mga ka-vibe, senior citizen patay humanadasmagan og motor sa SRP. Usa ka 65 anyos nga senior citizen ang namatay human nadasmagan og motorsiklo pasado alas 4 sa kadlaw natong Setyembre 6 sa May South Road Properties SRP Barangay Lawaan 1 Talisay City. Ang biktima nadala pa sa tambalanan apan gideklarar nga patay, samta ang 21 anyos nga driver sa motorsiklo nakaangkon og mga pangus og bunog sa lawas ug giadmit usab sa ospital. Base sa pasiunang investigasyon sa City of Talisay Traffic Operation Development Authority kon City Toda, mitabok ang biktima gikan sa northbound lane paingon sa usa ka convenience store nga iyang gialagaran isip watch your car attendant. Dihang naigo sa motor nga gikan sa southbound lane paingon sa norte. Sumala sa records sa City Toda, mikabat na ngadto sa 18 katao ang namatay sa Talisay City tungod sa mga disgrasya sa kadalanan sa SRP sugod ang sinugdanan sa tuig 2026. Samtang usa ka 13 anyos nga bata patay human matuok sa pisi sa baboy sa Danaw. Usa ka 13 anyos nga batang lalaki ang patay human gituohang aksidente nga natuok ang iyang liog sa pisi sa baboy sa Purok 5 sitio Langlang, Barangay Cugon, Danaw City natong Sabado, Setyembre 5. Gila ang biktima nga si alias Carlo, residente sa maong lugar ug base sa inisyal nga investigasyon sa Danaw City Police Station, gimanduan siya sa iyang amahan nga bantayan ang usa ka inahin nga baboy aron malikayan nga makatamak sa mga bagong anak nga baboy. Paglabay sa pipila ka minuto, nadungog sa amahan ang paghilak sa mga baboy ug gisugo ang iyang manghod nga 11 anyos aron tan-aon ang kuya. Nakita sa manghod ang biktima nga wala nay panimuot og natuok sa pisi. Gidala dayon sa Cebu Provincial Hospital Danaw apan gideklarar nga dead on arrival ang maong biktima. Naka-recover ang kapulisan og mga ebidensya og girekomendar ang autopsy aron matino ang eksaktong hinungdan sa pagkamatay.

0: Samtang suliran sa brownout o duga nga power solutions, gilihok na sa Kapitolyo. Gipatawag ni Governor Pamela Pambari 4 ang mga opisyal sa enerhiya, grid operators o distribution utility sa Kapitolyo aron hisgutan ang padayon na sinating rotational brownout o mga lakang nga mapalig-on ang supply sa kuryente sa Sugbo. Gibutyag sa mga opisyal nga may saka na ngadto sa 1,300 megawatts ang peak demand sa Sugbo matag-adlaw samtang muabot lamang sa 900 megawatts ang kasamtangang mahimo sa mga planta sa probinsya. Tungod ni ini, gikinahanglan ang pagkuha og dugang nga supply gikan sa Mindanao ug Silinganaw probinsya. Ang rotational brownouts gihimo aron malikayan ang mga mas grabe pa nga total blackout nga mahimong dugay mabalik. Subay niini, nangayo si Governor Pamela Barry 4 og suporta sa Department of Energy aron madali ang mga bag-ong power generation project sa Cebu. Lakip niini ang pagpalambo sa Alegria Oil and Gas Field ug ang 150 megawatt solar power plant sa Daan Bantayan nga gipangandaman sa Asonia uban sa provincial government. Giplano usab sa Cebu Energy Summit sa October 7 aron mas lamang hisgutan ang dugang solusyon sa power supply sa probinsya. Kinagpakita sa seryosong commitment sa Kapitolyo sa pag-atubang sa energy crisis o sa importansya sa renewable energy projects aron masigurado ang sustainable power supply sa umaabot. Ugmo kadto mga ka-vibes ang mga naglangkob sa ato mga nag-unang balita karong buntaga. At ang mga dugang pang balita sa itong FMR News Break, arangkada balita sa hapon, kauban si Neda Avignante Isguera, ingon man sa itong hookup programs. Sa arangkada balita, o Jack Batalyones o Ninia Corpuz o TV Patrol. Musulod na si Ka-Vibes Tonton alang sa pagpadayon sa iyang arangkada sa buntag. Kini si Juvie Balneg, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita, gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Oras mga Ka-Vibes, alas 7, imagine na sa buntag.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Mayang buntag pagbalik mga ka-vibes. Welcome na sab sa itong Arkada sa Buntag. Karong adlawa, adlawang Lunes, pizza 7 na sa buwan sa September 2026. 108 days left till Christmas mga ka-vibes. So, 108 días na lang magsaulog na sabta sa adlaw sa Pasko.
1: Arkada sa Buntag.
0: Bueno mga kabayes, padayon ta sa atong mga isgutanan karong butaga, pastilan. Hot issue kayo ang nahitabong pagpiansa ni Vice President Sara Duterte itong milabay nga Sabado. And you know, kaganiha sa atong first portion mga kabayes, nag-isguta sa kanabang kahimtang karon sa Vice Presidente nato. What is really happening to our Vice President? Na, sigon sa iyang mga reaksyon nga giluwatan mga kabayb sa iyang voluntaryong pagtahan dito sa Regional Trial Court Branch 98 sa Quezon City mga kabaybs. But you know what? Gawas nga daw makapahibulong kayo ang reaksyon ni Vice President Sara Duterte mga kabaybs. Ang mitumaw karon, ibaw mo gunsa, muramanog ang ilang gipahimungtan ang huwis nga mo'y ni-issue sa warrant of arrest batok ni Vice President Sara Duterte. Kay mga kabibes, sigon pa sa taho, gikuninitan og maayo sa mga trolls si Honorable Judge Maria Angelica de Ramos sa Regional Trial Court Branch 98 sa Quezon City, mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan!
0: Nga, ilag yung gihimraot ug maayo si Judge De Ramos. Temparagod, igo raman tao ni buhat sa iyang trabaho ang bishop, ang kananaang nasong huwis, mga kabibes. Nga nung maumay ilang pahimong taning taon mo na bitaw nga kanibitaw ang mga taras sa mga DDS makaingon ta nang unsa namong putaw ni sila oi ha nganong ang huwis nga igo lang dibuhat sa iyang ginbuhaton mga kabibes isip sakop sa kanang hudikatura na to ha mao na mahinoy lang gipahimungtan ha. O dili man nilang madawat ang kamatuoran in town mga kabibes nga kanabang dunay huwis nga maingon tang puntuha mga kabibes kanang nibarugyod sa iyang prinsipyo ba?
1: Arangkada sa Kabutan!
0: Kay for your information sa wa pa masayod si Judge Maria Angelica de Ramos mismo ang nideklara nga sorority sister sila ni Vice President Sara Duterte dito sa San Beda College of Law. Pero wa na niyagi bali ang ilang pagkasakop sa nasong sorority. Iyag yung gipasika sa kung unsa ang mga ebidensya nga naduso ngadto sa korte mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan!
0: And what is worse nga akong nakita mga kabibes, kibaw good mo, matagkaroon ugun niya, kung doon ay ipagawas nga warrant of arrest, sagad ganit niya na ang kanabitaong warrant of arrest, i-blurred pa man ganit ng pirma sa kinsa ang issuing judge, but not in the case of Honorable Judge Maria Angelica de Ramos, mga kabibes, kay gawas nga gipublikar ang iyang litrato, unya doon ay pagpanghulga pagganing uban, ila pagitaong kanabang kuwang na lang ila bitaong pasakitan si Vice President, or rather si Honorable Judge Maria Angelica de Ramos, mga kabayb.
1: Arangkada sa Kabutan!
0: So, niyan ang bahina ba? Makaingon ta, grabihag yun ka kinibitawang kaning pagkapanatiko ba? Ha? Nga nagpasulabi. Unya, grabe bitaw ang paglaban. I mean, you know, this is unprecedented sa kasaysayan sa hudikatura sa atong nasod nga ang naong sa usa ka huwis ipublikar. Unya, hulgaon pagyod mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ningon si Kabayb 6990, good morning sir, PBBM pa ba ang presidente karon? Ningon manggod ang mga DDS nga dili na kabuntagan ni atong Sunday. So galamlam na sila Kabayb. Wana laliman ka nining maong kalambuan mga Kabayb kay kinilagi silang duha si Vice President Sara Duterte og si Judge, Honorable Judge Maria Angelica de Ramos, usara og fraternity. Pero, wa mapikto, wa magpa-apikta ni ini si Honorable Judge Maria Angelica de Ramos, mga kabayb. Sakop sila sa kining Sororitas Regina Juris, ang school sorority sa San Bida College Sublo. Diin sila pulos dito ni Tapo silang abugasiya mga kabayb.
1: Arangkada sa kabutan.
0: In fact, samtang gidiskuter pa ni ang ebidensya sa duha kahabig, mismo si Judge Angelica de Ramos, mao'y nibutyag niinis publiko nga sorority sister sila ni Vice President Sara Duterte dito sa College of Law sa San Bida. But then again, mga ka-vibes, dodi magini madawat sa mga DDS, oy.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kanabang doon na magutay giingon nga role of law? Ano di man ito tumanon ang proseso sa balaod? Pwerte bitaw nga ka ng mawala ginigiingon ni makaingon dyan ko nga doon nagipunto si Senador, kinini ang Rapi Tulpo mga kabayabs nga maingon siya nga stupid in the name of blind loyalty. Kay si Judge de Ramos mga kabayabs, siguro gitaw ni himo sayang responsibilidad, isip, sakop sa atong judiciary. Unya karon mo ilang pahimungtan? Ilang hulgaon? Pastilan dili gid sila kadawat nga dunay kalapasan, may nguntang punga mga kabayb si Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ang labing maayo nga buhaton sa labi na sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte, ilang ipamatuon nga dili sad-an og kasong grave threats si Vice President Sara Duterte mga ka-vibes. That is the only way. Pero lain man sila kay ilan man hinoon nga pahimungtan ang maong nga huwis mga ka-vibes. So niya, hulgaon pagyod nila taon po sa maong huwis nga si Honorable Judge Maria Angelica de Ramos.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Matod pa ni Kabayabs 5598, para nako Kabayabs, mas maayo manguha na og daghang bodyguards ang judge kay kuyaw pud na og ipatiklo na Kabayabs ang magpatunay og hustisya. Papason jud na sa mga badlungon yano gali ni Digong ang pagpatay sa panahon sa dugoong panahon sa iyang administration kanang judge nga imong gilitok Kabayabs, maayo nang pakuyugan og daghang bodyguard, bahalag makagastog sweldo ang judge. Doon na kayo punto kabayes 5598, and I think the Supreme Court will also take cognizance of this. This is incumbent on the Supreme Court to protect one of their own. Labi na ang sensitibo kayong kasong gigunita ni Judge Angelica de Ramos. Matod pa ni Kabayabs 4541, mga panatiko jud Kaayo ka vibes, dili na makadistinguish between right and wrong. Lunod patay pa more. Modiha mga DDS, anugon lang nga na mo'y utok, pero wa ninyo palihuka og tarong, no one is above the law, not even the Vice President. I concur with that observation, Kabibes 4541. Good morning, Sir. Kinsa man si General Pukis, taga Davao po na siya. Well, I understand ka na si General Pukis, Kabibes. O sana sa mga retiradong general sa kinini ang atong nasod, o niya DDS kayo, Kabibes. Niya magsige ba og matod pa nila gaslight sa mga naa serbisyo pero awa man gihapon mo sa ler, Kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ang akong understanding, doon na siya assignment kaniadto dito sa kananaang Davao region. But lagi, ila sa tanang klaro mong guni, Kabibes, ha? Kanang nag-mention magkang General Pukis, klaro man ni manggod kay kaniadto sa panahon sa Duterte administration, doon na sa ni mga maingon ta mga benepisyo nga naangkon si General retired General Pukis. Muna nga I am not surprised kung nganong inana po ang iyang ginambuhat, Kabibes. Kay si General Pukis, ahagbay raman na niya, maluoy ka kay siya nalay na habilin ron. Wa naman tong katog yung mga ligon kay nga mga leader nila. Si kani Congressman Mike Defensor. Kuhani siya? Kanang si General Romeo Pukis, mga Kabibes. Nga usan ni siya karitradong general sa kining Philippine Air Force. Unya panahon sa Duterte administration lagi, nahimo ni siyang opisyal sa gobyerno, mga Kabibes. Of course, you can read it between the lines nga laban gid siya sa administrasyon diin nabulahan kining maong retiradong general, mga Kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Pero wa may hinungdan niyang paglaban. Kay wa gyud ni kagat sa pamahayag ni Retired General Romeo Pukis, mga Kabibes, mo nang mga tawa na lang ta. Sumabitaw ang ilang bahad-bahad nga magtapok sila. Ay, nagtapok ti dili sa pag-unsa. Bisag asan dapitas Pilipinas, they cannot muster enough crowd. Dili gyud. Pila ra ka pudyot. Sumala gud. Sukad ni gawas tong 18 Marines. Niatong Pebrero 24 nagsilbi ba waoy. O niya pagkapriso na ni Mike Defensor og ni kana na ang ni Senator Rodante Marcoleta aw impas, Kabibes, kay wa na ron paong tanan, wa nagay mga kalihukan nga makamuster silang mga tao, mga Kabibes. Good morning ato ni Kuya Bro, Kuya Presley Marindoke. Niya padiri ay Sara is suffering from mental challenges, not fit to lead our country. Suma pa ni Kabibes Lee Marindoke. Good morning, Kuya Bro, how are you? So, mauni panghitabo karon. Unya, wa na ni kanabang maingon bitaw nato nga nandamay na lang ni taon ang mga hinanib sa Duterte diehard supporters kay di naman gid mo salir ang ilang gipang buhat. Unya, labi na ron ang mga sunod ka adlaw. Nga ang akong tanaw lagi, doon na pa sila'y alibay, ha? Ibutang ta, doon na pa sila'y pasangil nga daw ila pang matapinan si Vice President Sara Duterte ni ining pangitabo sa kanang alleged misuse sa confidential o intelligence funds kay murag adto nila itutok ang tanang pagmahay, ang tanang kasaypanan ni ining gipahandol sa kwarta. Maingon ta iyang bagman, designated bagman, ang mga opisyal sa militar nga sila si Colonel Raymond Dante La Chica, nga mao kani ang hepe sa Vice Presidential Security and Protection Group, o kining si General or rather Colonel Dennis Nolasco sa Moy Security Officer, mga kabayab, sa Department of Education. Pero nga na, klaro gihapon ang misyos kay klaro man sa Joint Memorandum Circular 2015-01 nga ang accountable officer gawas sa huwa kanang head of agency nga mao si Vice President Sara Duterte, mga kabibes. The accountable officer is the assigned special disbursing officer. So in the case of the office of the Vice President, mga kabibes, the accountable officer katong nitestigo nga si kining Gina Acosta, mga kabibes, nga unsa ba to, takulahaw lang, di na kumao siya kuno mo tinagalog, mga kabayab, sag nidako dito sa Davao. Kana imposible gikay na, if you're from Davao, mga kabayab, skuli kayo nga di ka kumao mo tinagalog, oy. Good morning, ito ni Kabayabs Benjamin Hildore. Matod pa niya din, why kuno gidali-dali ang kaso selective pero dugay naman ang pagpanghulga 2024 pa man. Yeah, doon nagyo kay punto, Kabibes Benji. Inani mong good, the, all of the pieces of evidence were mayingon ta, klaro plus clarix, Kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Nga no, usa sa mga kanang ebidensya sa kaso was the video itself. Katong nanghulga si Vice President Sara Duterte. Sa dihang ang iyang best friend forever, iyang BFF din, nalang tamo ingon nga mag-igunsa sila ng duha, mga kabibes, si Atty. Zulaika Lopez, nga ibalin unta dito sa kanang detention facility sa Mandaluyong, nga pertigyod ni meltdown si Vice President Sara Duterte na itong mahigayuna, motong nilawat siya o pangpanghulga. Nga matod pa niya, kung doon ay mahitabo niya, mga kabibes, ato na lang niyang binisayon, aron masabta na itong tanan, doon na siya ay nakontak ng assassin, nga patyon si PBBM, patyon si First Lady Lisa Araneta Marcos, o si former Speaker Ferdinand Martin Romualdez, mga kabibes. The video in itself was a very strong evidence. Muna nga, kanang giingon nga prima facie evidence, with certainty of conviction, nakabot na sa dihang giduso kini dito sa Department of Justice. Unya ang Department of Justice na ang mi-file nini dito mismo sa korte, nga gihatagan gyud og gibug-aton ni Honorable Judge Maria Angelica de Ramos, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So manay paghitabo unya ambot ngano ning ang mga DDS, mga kabibes, ha? Ila magitaong gipahimungtan ang huwis in taong nga ni isyo sa kanabang arrest warrant batok ni Vice President Sara Duterte nga igor gitaon dibuhat siya ang trabaho. Kay, what can you do? You are the presiding judge. Concern. Si Judge De Ramos, pamagani, dibutyag nga sorority sister silang duhani. Kana na ang Vice President Sara Duterte, mga kabibes. And yet, despite that, iya bang nasuta ang gibugaton sa mga ebidensya batok sa Vice Presidente, mga kabibes? Hinungdan nga iya tong nalawatan ang naasoy nga warrant of arrest. Ganyan tong Sabado sa buntag, voluntaryo nga niato dito sa korte sa RTC Branch 98 sa Quezon City si Vice President Sara Duterte. nga ang iyang taong ipakita ang ataras dito ang butlang. Ha? Para nako mga kabibes. Is an indication nga ha? Wa nagit sa saktong wisyo si Vice President Sara Duterte mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Wala nga karon ang ilang gipahimungtan ang issuing judge, ha? Matod pa ni Kabibes 0792 unsa kay ikasulti sa iyang mga turuto chair nga kuno na immunity from suit si Piatos. Ang akong tubag niya na Kabibes 0792 kani sila ba taka ramanig yawit. You know mga Kabibes. Kay ba mo nga sa panahon ni Vice President Lenny Robredo. Gikiya sa niadto si VP Robredo sa panahon sa administrasyon ni kani presidente Rudy Duterte. She was sued for sedition along with several others in 2019. Wagin mo reklamo si Vice President kani Vice President Lenny Robredo nga I am immune from suit. Hinoon niyang gi-fight yun sa korte unya ultimately na dismiss ang kaso nga sedition ni batok ni Vice President Lenny Robredo. And therefore, that proves nga the Vice President is not immune from suit. Wala siya immunity from suit. Taka na nagngal-ngal ng mga abogado nga moingwan nga doon na immunity from suit ang Vice Presidente. Mga kababs, untop tamang alas 8, mapos lang sa ako niya humaniini. Diretso na ta sa uban pang mga hisgutanan. Palihog, standby.
1: Aral!

0: up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neta.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang